0: o tsane ba re go tshabela puila go tshabela ba torotoro
1: e a o di khotsa tsakeng e le madutu fela wa rena ba thomi ke be ke sa re ke ka nge ke no hotelela ona kwa ei ya le no tsana le batho o di a go sha motho mongwe wa isenya wa isenya tsa gore e bongwana ba idile botse wena wa re wa di wa senya nge no tlogela mm nge no tlogela o tlogela lo tsa batho
0: ba sa motho a re ke go potse ex yaka
1: e botse eno ta e gopola tse kore bile o tlhakane le yona molong a tsamaya le motho wa gago moswa ya kore o na no ka ronoka mothulanyana ka legetsa ora e askis man a e bona di a dielo jeo
0: di a diee ka nnete fa
1: ya wa e gopola exwa tse ya kore wa lala o sa robala mshoka moka o lebeletse ceiling ya guru tsaki
0: ya no
1: nako ngo o phone ka phosho ara halo ra sorry man next year ke ya phone ka phosho
0: mm
1: o ya go duo kwa voice ya FM mm x ya ke be le tsatsi la bashumi a batho ba le ketekile wa tseba go keteka bashumi ke ntwe botse go shuma ke ntwe botse wa tseba
0: ya ke nnete fund ke
1: nnete ei a botse re go shuma le re le re ofereya a wa out tsare botata go du tswana le motho a sa shuming
0: wa tsa ho no bona nnete a kre na go tshwenya ka tsho sa shume lo ka lebala kwa e kwa e wa thwa bana ba le gani ka gore ga ba shume e o shuma awa
1: ke ka lokaba le ena. Ya gore wena o tswana le bulela bo di station je di kgolo.
0: Ya.
1: Ya na go le tsa le utjela a ele fere ya ba sa le dumeli.
0: A ke lo motho ile bola vela yo se komela
1: ra. Ah na be a.
0: Ba no itlela.
1: Ah o nebe le tsa re ke.
0: Eh.
1: Ah o do geta. Ah na go le tsa le go jwa ngone. Or ke a fere ya ba re o mangwena.
0: Eh.
1: Ei, arutsi. Ha ke nna o ga. Ra arutsi. Ah, o na bele ai bona. O bere ka thobela. O wa bona. Kore 80% ya moshomo e sheji dire ile pelo ka o thoma o fere.
0: Bare wa mpolelela.
1: Ei, wa bona ru. Ha. Ha se nji batho ba bere ka thobela ba fere ya ba bagana. Dai kore. Bere ka station ntse tsogolo. Kora bona kore 80% ya moshomo e sheji diregile a kre le o ile wa rena bo fanta re nyeji a re sa fere yana
0: yeah.
1: Ei a lena le fere ha wa oh 80% ta tsama ile botse come and let me eat.
0: Yeah.
1: Hey. I don't know the account, man. Get the levels.
0: Diobulele.
1: Hey, who in baby? You find tower to avail.
0: Yeah.
1: Ah, one. Ah, Monsieur Moshe Judy Reyes Omunch. Give me that. Lubulele, Larga, or at our side.
0: Eh.
1: O sare ke a go arema ona mo le a wa le nna ke a go rata o sa feleletse kara ke ke fanta wa thobela
0: ya
1: ke oga wa thobe mara nge se le ise oga wa go jwang ore o mangwele ga ru tsebe wena ha o ma ke nna oga man ke bolla ka mara radio ke bi a party time la thandlum kibelo kai
0: Ai ai patras kampula
1: ei arshumeng ba ne le tjajila la ba birik
0: ya
1: arshumeng
0: fan arshumeng
1: au shumeng rishumeng
0: ya
1: o he bona ndwe ya malum era kholos kwa kwalala
0: eh
1: wa khala mo khala taba ya ona le gore o kwe ba re motho o bulukegile
0: eh
1: o motho o bulukegile motho a bulu motho mongwe le mongwe a kere o ya 6 feet a ona motho a bulukege
0: eh
1: ha motho mongwe le mongwe e ge ba mofihla o bulukegile
0: a se re ba lebela gore na o bolobile ka lepokise le bjang
1: ke ntwane
0: we bjang
1: aha
0: gomu na se ba thabe gomu
1: ke yona ntwane re nyaka o bolla ka yona gore a show me ntweu a re direng gore re fe batswadi ba rena lerato batho ba re ba leng gausi ba rena lerato re ba direlelo tse di botse ba sa phela go ena le gore re tle re ba bolokegile mola ile gore ge ba sa phela re be re sa ba dielelelo tse di botse ee go na le ntlo ya motho o bolokegile a kgone o lekosiša sho o a bolela ragolo a rekwe ragolo nkano o ka re o kwatile
0: o kwatile
2: ke mo di fong ka buile na ra kholo ba ka do mpitsa malo me ke gwagwala ya ke ruchi ke gwagwala je ya le ke ari ke lebele je ba le ba uri ya diposho le na ba thuli ya ranta o bulela mmolelano o mongwa ke o ba re he motho bulukeile tuela no bi ba tuka fasi ya gatelelo ka uri o khumana motho anya all out wa khumana motho bya le bo mae o bo papai ba thokofetsi arre ka dilo tsa utura bi tsa di catering tsa mavono anya ka uri ho ri be manno bono bo ka u tseba uri makotsi bawe le batho ba ba shuma uli yena mmo ba tabe ba ti u palela go ri wena u di ele ma o ba motswadi wa hao tse di butsu sa phe tsia motswadi o wa hao ele yena kwa di restaurant Tenny Haji Abtobusi, Umuchio Mishi, Guavadi Audi Massage, Liana Fita Massage, Lito Elodi Alaba to the Lomola Pacific Batoko Fe, Chica Guada Nara Cruzqua. Oh, yeah.
0: Wait
1: a minute. Hey. Hey, what's happening? Mutadia will look at you. Bon, Namudia, the alarm to your legitimate boots. Some Mutadua Romusho telling I as a buffet, Korakete di Juchi.
0: Yeah,
1: ah, je, Dimpadi Tale, what's working? A college like it, tell Lagravana, Majama Homo, and college in which it tell little. Munameche ye tell as a peel, a man. What's Munameche? Anna Melissa for Fana as a peel.
0: Kinete.
1: O ska tlo go tsa ga tlokofetse o mogoga ka lepokise le go ga ka dipere ke dipere o nya ka dintla.
0: Eh.
1: Hai khona. No. A ona gore motho o bolokegile. Motho o mongwe o bolokegile. Motho o mongwe yo leng gore re buisa ka fasa mmu o bolokegile.
0: Yeah.
1: Eh. O ka nge re tlo phadisana ka kana kwa lego.
0: Hey. Ya
1: po. Re tlo phadisana kana kwa lego. A go ra go ra ga di ore.
3: Ke fihlile na ra ga di o go dira ga di o teng jara go danya ka go nne di thuya be pele molale. Gore mali mang akwe a ba kushishi. O tlo khala na le ba ro ka go di aparo tsa manyalo le ba ba ka be ka go di cheke. Nke le tlogele megwe ya lena ya gore ge le file di chantina go tsala gona ba le botse ba re lenyalo le tlo ba ka kgwedi ya gore gore. O go je le kgwedi tsala gore. Mara motho a pala go re a dilo tsa batho nako e sala gona. A tlo re kana motho tswa mafelo le ya ba ena kolobe ya leshalela morago ya ba gona a re rokela batho di apara o boje motho a roka le mashego a tshwanetse gore batho ba robale ke ena ena o bisika metšhini ya gage o a roka mo ena o bisika ka ditogo tsa gage o a beka nke le dieleng batho nako e sa le gona gore ba kgone go bonana dilo tsa bona di botse na diaparo tsa bona di a ba tshwanela na le di rokile ga botse na dipakelete keke tsa bona se tsa checka mana tlogela mekgwa ya lena la go dia dilo ka di last minute
1: Ya o kre keke ya lenyalo ka jaji la lenyalo ka re a ya tielela ewe
0: o ba so tshitla ba ra wa sa emetse keke
1: re sa emetse keke keke ona e tshwe lenyalo le thomile wa ra khadu bolla nnete le na ba le dielang batho ba taba tsa manyalo le ba le kuse jang hle a o dielang batho justice
0: ke na na gore batho o tsutsi ba na le mushumo munchi man ba ipipela mushumo go ba abagane ba go re tadi ya tadi ya go mekhana go itse fale ya ba lor sunja a di ready di kubuche mtlo mo je tharo ba jenne ka jelana le wo mtlo mo so o kamilo ra roke
1: a fe ba bangwe mmere kwa rena ke taletswe re ke tla o ke ta recommenda mama
0: ya
1: bona ntwe go ina le gore wena o tshe mushumo ka moka o tlo die le batho bo shaedi ka tjatji la lenyalo
0: ene tshetse o ka se fetse
1: eno ka se fetse o tlo die le batho bo shaedi ka tjatji la lenyalo ka tjatji la lenyalo kona keke e tlishiwa wasn't it
0: man wasn't it
1: ene ba dira jwa lo batho
0: a o ya dira ga ntshi mo re sepela gona ra di bona
1: What's ba?
0: Le ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
4: le ke le tjaji le a fa sebola
5: sonta reng sona se go le ke le tjaji go bona le nna a fa sebola ge ke tlabe ke le Dr. NJ Rasakanya o ka re lona ya rena ya ema ophile
6: go mena o tlaba are itukulle ga go motho yo a ka go lokollago kwena o tsama go re bo file king
7: Kone nyalo laka, Bishop Jonas Masuta, utlebe abulela ka Madila lenyalong.
8: Mabele, mabele ga batho. Na Madila a mabyang lenyalo la gago.
4: Le, ke letjatji, Sontaga mesong, ile boraro go fela ga ile botshelela, mo go thobele FM. Mo shata wa tsebolo boi thabisho.
9: Ke bona mma, Mr. Fantastic, ganda ganda, yasi ya le moya.

0: far tsantsa mantsu mo dikosheng re re release Mandela. Release Mandela. Jesa. Zaba zaba zaba zaba zaba. Iya. A peri la belle. A release. Show some emotion. Release my nation. A station sa sama maradwa. Tumala fama rapatala chale swi swi. Rama gana le chanchi la mkibelo. Rakiba kiba kakarga mkibelo wana marere. Emana. Timmy Song Radio. Rara no lo facha se ale moya wana marare ke se ale moya ka gara ga radio radio ka gara se ale moya uno tswana fela is just a funny thing into e fanayo o ka ba o tlela wana ma o litsileng o ka ba o duchi weekend lile ke a tswala re tele DJ kwa bo tshelong bya makhura ba di petrol le re tele DJ elena bana ba mali tlokometse meago bo manje angilali majengelani ke go bona le wena mohlokomedi wa meago security mo gausi le wena wena le school bag ke a fela ntsha ditokomane di ja. Okay, mara why he come, mara why wabilela wakhala wakhala rakholo are hikomo mara why huta byang how come to be huta byang
1: hiru kulumelishe modifong ka wile na rakholo ba u ka do mpija ma no meki gwagwala ya giruji gwagwale jire ale ki ari ke lebele ji bale ba uri ari posho lina ba thuli arada u bulela mmolelo no munwa giwo bari he muthu bulukei twelanu bya batho ka fasi a gatelelo ka uri khumana muthu ya all out wa khumana muthu bya le bu mae u bo papa e ba thokofeji arre ka dilo tsa u tura bi tsa di catering tsa mabono anya ka uri ri be manno bono bo ka u dziba uri ba khotsi bawe le batho ba u ba shuma uri ena mo ba tabe ba ting u palela kuri wena uri ele mae u ba motswadi wa hao tsedi butsusa pi tsia mo wo wa hao ye li ena kwa di restaurant ene ha je a to busi u mu tie u mishe kwa ba di u di massage li ena fita massage li do ene u di ela ba tu di lo mola ba siti ba toku fe ji ka gwada na ba kulu kwa kwa lawa
0: wa gana ra kulu kwa kwa la la re keta le lumisha ka dimpi ra ga di le ena wa gala
2: ke fitlhile ena re gadi o kotsi re gadi o teng jaare go danya ka gonne dithuabe pele molaleng gore ma le mang akwe a ba akwešiše ntlo galana le ba roka go diaparo tsa manyalo le ba babeka go dikheke nke le tlogele mekgwe ya lena ya gore ge le file ditšhalete nako setshale gona ba leboja ba re lenyalo le tlo ba ka kgwedi ya gore-gore o kgwedi ya dikgwedi di sale gone mara motho a pala ke gore a dielwe tsa batho nako e sale gone a tlo rekana motsotso wa mafelo le ya ba ena kolobe ya lešhale la morago ya ba gona a re rokela batho diaparo o boje motho a roka le mašego a a tshwanetse gore batho ba robale ke ena o busy ka metšhini ya gage o a roka moena o busy ka ditlogo tsa gage o a baker nke le dieleng batho nako e sa le gona gore ba kgone go bona na dilo tsa bona di botse na diaparo tsa bona di a ba tshwanela na le dirokile ga botse na dipekele dikeke tsa bona a setsa checka mana tlola mekgwa ya lena ya go dia dilo ka di-last minute le file ditšhadite nako e sa le gona ke a tshepagala gore ke kwaretse a ke sa tlo o bua gape ke tlo galana le lena
3: sobela mr fantastic diarabile marisi a tlobela fm era go sobelela o tlobile go bolela ka ke nnete le nna taba mokhuto mojala ke tloa ke e tshola ka mare batswadi ba rona nke re le keng go ba tlhagisa ba sa phela o se ka re molala tlhobofetse wa kgwetsa le ona o kgatlhisa batho o dia matharing poneng o ya odimo lefase o dilo ja maemo a odimo mola go paletse ko mmorakela seshebo a ijaka moratlha ka moae ka mo a wataba mokhutong o sa tshwana le ruri ragadi o kotsile ona o tlobile go molela ka ke nnete batho ba ba roka ba tsho le dikheke nke le re ba fetse tsa dira fetse ja ding nke ba phethaje seo o sa khwetsa ba dia loka mafifi ba le tsema bone ba tla ba bontsha go tsore ba am professional nke ba le go ba professional ke mo le mashu jwa ba di mushata
4: go tso Mr. Fantastic mare bi sile di gagadi ra kholos kwa kwa lala wa kwa lata bo bula langa yona ke tabe leng gore re a e bona gore ia ia gala ka metla re bona batho ba re ba thabisha bafu motho o nya ka dilo tsa go tura o mapokisi ke a go tura di catering ke tsa go tura ntongwe leng ke a go tura a re thabisha mogo mola mogo a ithobaletse le palela go direla bafu ba sa phela ba direleng ba sa phela gore le ga ba robala ka tulo tse di tshwe ba tlo gona go le siela matlhogonono rakgadi o kotsi wa kwala batho ba go roka le ba go peika ba bolaya ke gore ba tsea tšhalete tsa batho ba tsea tšhalete tsa bale le tsa bale wa tla gotsa e le gore mošomo o wa ba imela e tlo gore ka di-last minutes ya ba gona a re o dia dilo tsa ga wa gotsa gore o dia dipotsa o dia bošaedi a ba ditlogele ke a galemela nna moleke filimon mampa go tswa ka ga molepo wa mmamatsa
5: Tobela tobela diragani le maribisi ka mokale Mr. Fantastic ya o ra go le skwa kwa lala go tswa kwa ge tshika nete taba ga go ke nete re tobela go tshware re motho o boloke ile go ba jwang ga re ba direleng dilo ba sa phela ba gone go bona re ba rata go fitla kae re ska re mola ba ithoba le tshe ra gona ele ona re reka dilo tshe di gologolo re bontsha setšhaba gore na ba batho ba re ba tlhompha go fitla kae ga o a ewe yona a se gona ke bošaedi motho go bolokega gaga botse ke re setse go tlile batho ra mmoloka ka seriti ke gona go bolokega ga motho ke buse ke tee wena ragadi o kotsi ragadi o kotsi ke nnete o ene pile batho ka metsotso ya mafelelo ke gona ba rata gore ba ka dira dilo tsa batho dikheke goba gona go rokela batho ba tshwana le batho ba di-driving school ge o mo file tšhelete ena a sa phetha tsa gago o lebeletse tsa o mongwe pele o phetha tsa ba bangwe ka mašheleng a gago gaoa o tloga o kwagetse ke e senya ke rialo le siba šika molejarang kgulu
6: dumelang maribiši maribiši ka moka ka moka dumelang le Mr. Fantastic rakgadi o kotsi ha re ke re bonang jo nna mawena mtshela kae wena a peta ba ye o bolelang ke yona yona yona ya gore ya nnete nnete ya nye ke rula ke nnete batho ba tshwanetse go dira dilo tsa bona e sa le nako especially ba tshwarisitswe teke konopi ya magoa ao wa tle banna dilo tsa di last minutes kae kapa kae a nke di phasa o khumane borogo motho wa modimo a tlhomola pelo e leng kole tja eng goba maoto a sa lekane kore bona jona pile a kere ba e leng gore ba ntse kgonaneng ba tlo tshega ba re jo motho ono gore ke a nyala ke a nyala ke a chata mara ka mo e se a prepare ba sa tsebe gore wena sale o prepare-a kgale wa shaetswa ke baruki wa shaetša ke ba go paka makokisana motsesi salome seema ka mokopane mokopantšha ditšhaba mosesetšana ga kgobodi o re lerato ke leo galala for my person
7: tobela Mr. Fantastic digagabi a mmoo le maribiši ragadi wa kotsi o tswa galemela ka bowale ga ke tshepo rotso kwa o tla galemela taba o tshwana le eo a se taba e botse ke tshepo gore molaetsa o tswa o fitlha ditsebe ntša batho ba e le gore ba tloa ba dia taba ya o tshwana le eo 100% ke dumelelana le wena ragadi ya kotsi ragolo se kwa kwala yo a ka nnete o tswa o galemela nke re leke o tlhompha le meleko le metswalle gore tlhomphe le bona batswadi ba borena nako e ba sa pela re se ka leka o nyaka o bontšha o ka re ba tlhompha nako e ba file ka pelong tsa rena re a letse ba gore a re ba tlhomphe re ba re reke lefu la gago le yamphedisa nke re ba tlhompheni ba e sa phela batho bao ke Albert Machetane Jusenspretegus go sesus number
8: hashtag digagabi le maribiši Mr. Fantastic amoalbertetatwele fm ragolo le ragadi ka nnete taba tseole di bolela di nyake le o nyalelana di tloa di tsamaelana ga botse ene ka nnete le opile kgomo le naka ragolo ke ntse ke tlha ke bolela ba bantši ke re o khumana mme motswadi ka mo gae ka mo a sena le masantase a sena le lepai ba bangwe le kgwetsa dile ba tja mapokisi ba beya lepai godimo e be taba ya gore o khumana gore mokgekolo gale a sokola a sa phela ka nnete a re e tloeleng taba eo ya gore re ka batlatlhela mafelelo mo mokgekolo a tsamaile goba papa a tsamaile re die dilo tja go kgatisa batho mola batho ba ba robetse ka pelo tja botlhoko ragadi le wena o tla bolela ka nnete batho ba re ba fa tšhelete nako e sa dumela gore ka nnete banne ba diralo tsa bona nako e sa dumela bona ba tlo o ja tšhelete ela ba re ka nako a mafelelo ya ba le gore ba dia di upand down ebe tse dingwe o khumana le gore tsona lebe di a shorta ba bangwe ba dia dilo tsa bona o kry-a le gore dišhikame ka nako tseo ka boši o anyadiwa ka nnete a ba galeye mmatsene kwa ga makgetha mmago re a re ngwa number two ke re mošate
0: Real wa Martinez Martin e ro tsena ka mogala ba tsena 086 0002452 a re kwa gore le reng go Mara way, tobela fam sha tedumela.
9: Fantastic way.
0: Dumela way.
9: Wa dira ina ata tsa ra khadile ra khole tsisa ba bolla nnete. Ba ra khole tsa kwalala.
0: Yeah.
9: Mo nwale le nna bona re mo sekolo re tika gara ga letse ma 20 years le palla go fela.
0: Eish.
9: Mara ga tlo go fetika 3 days. Only 3 days le fela.
0: Le a fela.
9: Ke go one one a bereka ga botse.
0: A bereka magweng.
9: A bereka magwe bereka botse wa tswa a ikwa ga witi ba tswa ile mo khumi khumi.
0: Eish.
9: Ya neng ke re tlhokomele batswadi ba sa phela mogekolo go ka le santa se mara o palla le go ja KFC ga le gola gagwe dijo ke tsa maemo a godimo ke yena sa di bone le go di bona
0: wa tseba
9: e ku sa botlhokwa are ba di motho bana ba phelane o go humela motho a kitima ya dirateng a ya kuma mangwe kwa diphuthung a re gopela mathatse le matlhogolo le mathatse re a gopela motho a sa phela le tieng a tlhokofetse aba tlhokofetse a ba rekwe
0: a ba rekwe man.
9: Mm-hmm. Ga dile na bolla nnete batho ba modimo ke batho ba tlogele o tse tšhelete je dintšintši motho a ikime jaaka ka mmereko o montšintši ge e le ro mpletsa je dintšhi a re kadima mofa a dire mmereko e se ka pela a se ka dira ka last minute la gomana di-stroy di apere dikobo tja go tšhikama tja go sekwagale rena re ba kwera ke re nna re ile nomile re go ja letšhekame a re fa tle gore ke moruki
0: rrenga ba ba sa ke ba ka ntse ka pela anti ke mo ruki ai ba ruka
9: ba sheja bana ba tsumara go sheja bana ba
0: ba ruka go rwetsa o mongoro le ka go emisha keke a kura bona keke go gwetse ena le ina le di steps
9: ene ga le go metlo go motho sa ntse ra shat
0: ya ya na wa emelela keke you know why the show
9: iyo wa ipi krimo wona le wa mathata aba ba rena ba tsaka botse
0: aba ba bolele le keke re keke ke ya o rapela hle keke ha o tshe ino luka keke ba nyadi ba o nyaka go sasa keke ke ya o rapela ngwana
9: aba dire le se ka pela e sale ka pela
0: ke ya o leboga kere
9: o ke le re fantastic
0: okay right as you know 0862452 mara wa ir dira so hikom Amashate.
10: Hello.
0: Hello.
10: Hey, banana. Batho ba ba ba hlokomela go ba batswadi ba bona. Ba palela go hlokomela batswadi ba bona ba saphela. Ba ba patelela di insurance. Gore ka mosole ga ba hlokofetse. Ba tla ba gona go ja tšhelete. Tšhelete ba itse ya go ba reke batswadi ba bona mapai le mapukisa mabotse le dijo tša maibaibai tša go tura ke tšhelete e tswang go di-insurance motho o ntšhamentse ware nka se mo hlokomele motswadi yaka a sa phela ke tone ke mmolo ka ditsiba tlhokofetse a re ke mo hloile motswadi yaka a ke mo rate go mo ore motswadi wa mmelegeng kore ga ba tsebe gore motswadi ga a thapela ke ene lerato le legao motlhokomelo moagele ntlo a dule ka gare ga bophelo bo botswale le disofa a phela ga monate mme a tla tsebega go tsere ngwana ke wa nthata ke ba belegetse seo ke kwa batadi ba bona tshela se sere ba re go tswala ko ote kgona a ye botlho o bolokwa o sa bone selo jeo go diphela o pala le ko go kgetsa meletlwana ke re ke nna a re jee moswane ka mompenk
0: Oga je paisley pe e tletse ka di insurance.
10: Iya.
0: Motho a palla le go phela gore ya tsa paisley pe le di insurance fela ene ja funeral.
10: Ka sene bana, ka gore a ka save gore go dire fela. A tshe mama ga gore gore papa ga gore a meshe wimpi a jira monate a mo tshe a meshe ka ke la di aparo a mo rekela di aparo tshe gore a futhumane ga a go mo gore ka mo rekela o mo patela di insurance gore a tla bo ntshi ba go tswa ga go ka mo sore yena o bulukile mo tsodi ya gago mara ga mo tsodi ya gago a sa thena ga ne na kwa ga go ntsha ntsho a go go rate mama a go go rate papa o kile o se o ntsha la go tswe a ira go mo khane mo montsha tsela gore mona ke o se kwa se pela ka tsela e
0: Eish man eish Eish! Eish!
11: Le, ke letjatji. Le a fa sebola.
12: Sonta reng sona se. Go le ke letjatji. Kopana le nna a fa sebola. Ge ke tlabe ke gele Dr. NJ Rasakanya. O ka re lona ya rena ya. E maophile.
13: Go me yana o tlaba are. Itukolle.
14: Ga go motho yo a ka go lokollago. Kwena o tsama gore bo file kinge.
15: go lenyalo laka Bishop Jonas Masotla o tla ba abolela ka madila lenyalong
16: mabele mabele ga batho na madila a mabyang lenyalo la
11: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro ho tla ga ina botsela mo thobele FM mo shato ho tsimo le bo ithabisho
17: Ziakala mo Sun City. Ibu ile rabe. Ita wichineka festival ya Moswana Noshi kadi 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Kiribona di gate. Dibulaka irobe di matapama. Fuyipsino ke mapapa.
11: Sifaleng. Utota bishwaki. Kulichana. Shandesh. Youngstana. Mafikizolo. Mtandeni SK. Libaba wae baba inchi.
17: Ticket ya kotaga la ko ticket pro ka 350 rand ta VIP 1750
11: kiri ka website ka festival ya Moswana Noshi Sun City Super Bowl ziakala mo Sun City
17: rekopana gona
0: Yes, Rico Panago. Not from the film Shate. What's one away? Tabishogi would you take at him? What's us? Lernazia car, like a zoo lake. Ditabadical. What's that? Get nice. I don't feel like it was us. Nice fun dark Lucone today. Namose. Ziakala as Tabazical Arena, Maribishi, Lady Harabim. Ke na le ribishi le legolo le tlile ka mo studio nge ya ke hanes ya e gra ka le dumediše e bile le gone take 5 ke ya gagwe ke nyaka a le dumediše microphone siwe le ribishi dumediša ma ribishi
18: e re go dumediša Mr. Fantastic ke di medisha le di gagabe le marebishi ka moka ba go tle go tle mo batheli di jemba le gona
0: ba botse gore kwena ma o ska ba botsa la hanes
18: ya o kena smaki wa ga phane ke le tebelele kwankwana la tlhakwa go mo le sharakantsha motho modu wa bolebelo modu wa bo sengate go gate
0: e bana
18: peduda o bida le trele tenkane ya go yetwa
0: e bana o fedise
18: Fedi jeke chawa ba di tu Mr. Fantastic.
0: Araka padi jana na nengar ke areta. Oba wa ya molong ke di tikreta wa reka grocery wa taja trolley ke reta wa fetsa wa ba bua ngo ja ke sa reta. Nga job.
18: O ka ntjia fantastic.
0: E ke mama kutu pike my mela ba toki ena mo ja sa o ga ja wa iphitla. Ke sona sungwana mangela ba re sengetse mama di motswala ke ena motho wa bushausha wa bulisi ba. Ba re se bolela re le a tselano ka le mpopuru ga ja mo kakatlela me shifa re ka kang ka thopa di tuka mama tsona ja mo hlabela mogoshi
18: wa
0: ba re se re wana tlo wa swega gona wana go le ya madira kana se seng wa mphane ya khomaledi ba re ke sona se seng kwana mangela seng khetse mama di motswala ke sona se folo shang kwe thabing ba le ba mfa monna ba mfa le swega ya re madira ga tla sele yena a tshabela ka morale nga re mangwane mphetha re ke tipe se fahle ba re mangwa no shira pauwe ke nao a go ba na ke ntshupetse ha ba ba ba go bana na ga re kitile ka passport bele ke rete wa mo jerga mo Afrika yo mo sule ka ready at mo pedi
18: ya
0: ya wa go bana na ga re ka mo go ke ntshupetse ke kitile ka passport
18: o tshwele mpele le nshine le
0: eh ba ba go bana na ga re ke tile ke na metsi queen a tsela fa ba tshate wa tsela wa television go pula gore go bona smaki ya le ka fa ke taba tsa gore go sasa re maribishi re tla ba re le ka kwa ke kai smaki
18: go sasa mr e khone bile seng go sasa ka
0: go tshwenya ke re go sasa
18: ai go kolela re ke le motseleng o ntjubela le maribishi re go sasa ke le khono Mr. Fantastic ke tabe re le ka mola Johannesburg Zoo and Lake Park ke mo ro ikete ro ipsina ngona rena maribishi le wa rena o re moratang Mr. Fantastic
0: Okay, he would have a holy late. I hope I'm half past. O tla ba le gona Mr. Overdose re tla ba re na le boeng wa rena cha tla le gona di tao di a rora ba tsa ro tsang dire modie tjunto ya gore re tla ba re na le di tao go kwale tao re
19: error
0: right re mme tsara fa le take 5 ya rena le gona re tlompa yena fa Hannes take 5 ya rena le gona di tsama biang tsa gago tseo di kgetileng Chisampama.
18: Yaka ya mathomo Mr. Fantastic ke Pet Shange. Are anytime baby. CJB are Jika Pantsula. Check to check. Kabale Star Point. Take me to the disco. Kabale New School Dala.
0: Dala kayo. Okay, are tloteletsa. Take 5 Chisampama ya revising. Ke se makaleng re kwe gore wena motheletso ke mpotsa gore o ikwele bjang take 5 ya se makaleng right re thome ka ife re thome ka ife go jona tshe ka maka se makaleng
18: a re thome ka CJB Jika Pantsula
0: CJB are Jika Pantsula
18: yeah
0: CJB are wena le Pantsula Jika, let's have a bona of sa sa Jika bjang. Re bona le Mr. Overdose re ba Jika bjang. Re tla ba le ka kwa gola Zulu ke re Jika ba Pantsula. Ha! Baronga na Pantsula kwa landela umsho sa bangs izinto za. The Eagles landed.

0: Norina Falena Hannes. Hannes, yama felelo ye se jingi fe sama.
1: Yama felelo ya rena ki new school ga re tlala ka yo.
0: New school tlala ka yo na mora ga fa hore tlo ba re tlotsena ho ka ka pa ya re na. Khubutse ka rena le ra gono le yena gona. Ra gono kwa biang le gono o le ka mo studio ng ra gono.
2: Mo dipho ke o bunjo nge a bifelo a gidao difa ebile nka kephina ke pela pelo ya go thangana le maribiji re a riri ke phina ka moka ka gore bodefo bo ke bodoanana reale ka mo studioni ke dimoo kwa re o ka re badi maribijinge ba le wona re idao difa ka ofela
0: a mohlomongwe gare ga nako ke tlo re ba bangwe ba tle ba boledisane le ragolo gobane ke na le yena thui ka mo studiong ke na le overdose ke na le ragolo ke na le Hannes a re kwa otefa okay Hannes tsena ragolo boela ka fa Hannes tsena o re ya mafelelo ke efe Hannes
1: Mr. Fantastic ya rena ya mafelelo ke new school ge a re dlala ka yona
0: Abuti Fawano Mofe Dlala ka yona Bara ama China ati huze I ball back pocket as this is not sale Chaza

0: ena fa o mogalo wa rena wa chatle le gone di tao di arora o mokule byang Hannes
1: ya no ke kakapa ebile ke ithutile go senenenyana ka boxing rona be ke di o tseba fela gore ka boxing o mong a bethile o mong ka fasa a lepanta malokwane o tlo o emisa papane le go ne le tšeke ditsebileng le gore o ba tšhaba dingane
0: ya ba chaba di
1: ya guru ba mo chaba le ga e ka ba senganga tswa di kg a wina di gig e kai kai ba ra fi tla bolo ba re prick
0: ya ba chaba dinga di guru tola fa mo chate wa tsbona bo tsabi shori ke tle ka sona se bo peo se o okay ke tlo tsana fa le motsoko ngwa rena le Mr. ke DJ Shandu if ela gabya le e krata ba tshele ba tshele fama ke bo le tsane le lena ya le le le mputse re mo le ngona go sele jwang le gore le kwa byang jachila le khono ibile ke na le ribishi ka fa Hannes smakaling ya
1: ya ke gidumo ka re go ka founa ba theletse ba o tswaka kwa tukulu go nyela ya ka ka kwa mmale bitsa motse wa se go Driefontein ga bota ra talk as this spent
0: ya
1: ha ba isa ba go shule kharebetse sho emelela
0: le ba ka tsiba ba phone
1: le ba le fiso bo thabonda la ke tsapa ba
0: fiso le fiso
1: ya le fiso na ga mare ya se yabe marapiana re ye
0: se yabe sa majatla di
1: this spent chika no shikere motlopo ro matlewe ke ngari eng phone number ba re shuma le bo le mosimane wa bo le
0: atola fa bo shate dumela
2: Di
0: mela mtsaka mo botsana.
2: Di mela mtsaka mo botsana. Di mela mo we. Like if I win the maragi sho ka malibitsa, ha di tlogela.
1: Di mela ma de Esther.
2: Ni mela swa diwaga.
1: Le ka imma gore na.
2: Re bona le ka go go tsa.
1: Na ri tsine re kom ke go ka ta ka.
2: Ah, na ri tsine ka go tsine. Ke la bona re sa se le la ra re go la go re ke di go go ba tsho mo ke sala ke re wa ka wa la sala re patla la ja.
0: Re patla la ja le se se ra go la mo tsa tsile go le le swala mo kibe le ra kiba kiba ka ra mo kibe re sa kibe le din tlamishi to.
2: Ah, wa tsa ka mo re se se le go patla le ke se ma go le le di re ya sa go sa patla ka mo re ke a wa a le melate. Ke se le wa tsa.
0: Ma sa si la Atabela fam dumela.
2: Ke tswela.
0: Ke nao e wa mpitsa ka VIN number.
2: O di lozi.
0: Ya, mpitsa wa tswa VIN number.
2: Ya, VIN number.
0: VIN number.
2: O VIN number, VIN number.
0: Ya koloi.
2: Ya koloi.
0: Ya.
2: Wala le smagi, wala le smagi ga mo.
0: Ya.
1: Wara.
2: Wara, smagi ya pai.
0: Ya.
2: Ke le buile se sa ngwe le nne le wa re tsare tsho ko tsya no mara ja ke na le bo mmane flo.
0: Okay.
2: Wela wa le tipile le wa mo tlo re spita phulani. Ke tsama ka tsha bo mmane selila.
0: Okay.
2: Ya, mmane selila ke ya wa nai ke a tipile ga ba ka boya.
0: Are le bo geng tabe yo.
2: Ke tsene go ri ga ka ka ditau.
0: Are le bo ge. Oh, o di kwela ditau. Eh, ape re na ra go lo ka fa.
2: Ah, nna ho se le crunching, nna ho se le crunching le la shele mo la moriti.
0: Okay.
2: Ya ke ba le ba mabo.
0: Okay.
2: Ah, a pa le tshina mo mo tsama, ni wa re nna ai.
1: Ya no, ra le boga bo dipita na re dia sia le moya ka.
2: Ya ja ho go ba le go qualify.
1: Bo dzithwi. Ngodo nromelela tsebisho pukuyela ba re ke CV. Ngodo ngwalela yona ke ba shiki tlogele ka.
3: Yeah.
0: I'm going to go to the house.
2: Ke tsana ga go di maka dirang street
1: ra le amogela bile re thabile ra le thabela
2: a kwa re tlile le nna ka kwa ke thaba go le ka re o ka tsela ka di promote di le tsa le thabo le ke le kwang re le ka e ne le fantastic ka studio
1: ba botse mari di se di ga ga bi ba tswa tswere le thabo le o ka di khemere
2: re a mari di se di ga ga bi ba tswa le gore ka go zule ke bona nna plesa e re e tlo ntlisa specially le mmane esta mapanga le mmane pholi pholi thuba gata
0: uta le plesa
2: plesa e tlo re tlisa
1: e bana go senyegile
0: le mpopo e tlaka
2: plesa e senyegile go re bona go saraka
0: aa na re dina na re ja jo
2: ke a le thabela bo my person ntiri
1: le tlhobo tse se se salo
2: wa se le tse se salo le se ma ka mokopana mokopana tsha di tsha
0: okay e bona jo bona e re ga bia le re re khutse overdose le smuggling re re kganye

0: go bona go bona le DJ Shandu mo go 0832184757 DJ Shandu Skim 0832184757 Naza Naza Ayo Ayo Ah, to FM pele ke tlo go botšiša gore o ya kae le gone o ile phina ka eng e kopana faole. Manyalo triple M, manyalo mekete, mahu, manyalo go triple M re kopana fa le DJ Kobio. Dumela Kobio go ba ba re aba.
1: Dumela Mr. Fantastic le ba tšwe ba tšwela FM.
2: Le ribi shilelo olo.
3: Warra!
2: Warra!
1: Tomala go gopela ka.
2: Ga boetse Rafulu Masfuri Taluki AKA le go bala thobela e fela.
1: Ka mo dio re me ba mo khalae.
2: Ke go tsama botse.
0: Lo go kona kae?
1: Na ba go bona ba mo re me ba mo tsiya go khono o bua masuka. Ga mo dio re me ga o tsam o tla mo re. Ra toa re a kwa ga wena ga mo la mo kopa ga mo la mo nnyalo kwa ra maleto.
0: Ah lipsine thobela FM re go kona kae?
3: Panta, ke taba ke le ka Zulu Lake, o lebala le le Albert Machetsemo.
0: Yo yo, o taba le le ra golo taba e hona.
3: Ke taba ke na le ra golo le smaka le ni apane ka mo. Zulu Lake bo moria.
0: 0 6 0 0 2 4 5 2.
1: Mr. Fantastic.
0: Gadi bombastic.
1: O bolala le Albert Machetsemo ka mo mthapo.
0: O renga mo ga mthapo ska thapa pula yana.
1: Aya o ne le go le khadile ga go tlile ga re go ta tlisa.
0: Okay.
1: Ya wa nna go go bona ga mo la tsedi ga mo ga tsebele.
0: Okay, o na lenye.
1: Wa re ba bua mafika, ba bua mathapa.
0: O re a le boga kere.
1: Mo se nna a se ke mo tsa go mo tsa mo shate.
0: Shate. E tlo la FM re go gona kae. Okay, 0 6 0 0 2 4 5 2.
4: Mr. Fantekinali, mkhala bo mong mo ke Marcus Manala le la re o yo kokona le yena re go botsa re le no yo kokona le khone le ba itukisetsa go ya ka tutuza go ya go le khong gona ka kwa tutuza ka kwa.
0: Oh Nigel,
4: Marcus Manala.
0: Nigel tutuza. Re a kokona.
5: Olalika
0: re lukile o lena
5: wa maro go bona na go tsena di tsere mela ka ngwe te ka bo Johannes la wa ra go kona ka ba la ja marakala la ma motho ro tsare go kona the whole day
0: we are cooking
5: ra cooking ke se le mo petse ne re tsere mela ka fa sa go jana Ruben Ramela
0: a tlhola fa mo mosate
5: a re go kona le go ka mo reke ka mabelane ba bula masika a mo skutlong ke lenyalo la lesogana ka moswane aa le go ne ka re modimo re emošeditse matsogo lekhune ba ka le tee fela
0: re kokona kae
6: fanta
0: yes
6: mmakoba selofu
0: o re nka mmakoba selofu le tuobe le kae
6: le tuobe le gona nyana mara o tlo o fisa matha
0: okay o tsere ka mmakoba selofu no re o no dimela ke motho a gago a kra o monyaka o sa mone a le mo gaofi le wena
6: ha wa ga monyaka ba re di tshwe u ga mo go ba tshufu wena
0: o go tshe o monyaka ka di ferike ke re motho a o
6: ha wa ba re di tshwe u re kone go bona
0: o ba fone le thobela o re nyakishe
6: ha wa na ri a le khone mo na makhubiri le ga nyakale man
0: makhubiri re ta silinyenye
6: re
0: re le boga a tola fa mo shate wa tola mo time show na ke na miloki kopana fale khadi yesehlana khadi dumela
7: Mr. Fantastic litsogile ga botsile ba tlhiletse
0: re tsogi re mthako mongwe phela o phone la ba re ke Hannes wa motseba smakaleng
7: a phane
0: e tshuke na le
7: ke motseba dumela smakaleng
8: khadi etsetlana na le tswile botselena
7: smaki smaki my boy smaki
8: fantastic utswe khadi etsetlana ke motse ba ka no khumana se tsa tlhapile a be dipile bo isa wena ra tabe tsiku
0: ke bile ona lo thapa hararo
7: bo le bile ba ba le bile tsa jila o ikhutsa ka taka yo gothana ka sagara ya dipatsanatsi
0: eno tswa o tlo felela wa tsa ba ka mogo o thapa le ntshika ona
7: ke fetse ke eng bia
0: wa kuno tswa sepele tsona ka ra metsi se ya felela
7: Ah, wa kere ibile ne ke tlhapa letlalo pele letlalo le ka sedu fela biyale.
0: O ta bona wena, o ta re go buditse.
7: Wena fantastic, wa tseba ke eng wena o tsebe wa tseba le smakale. Re ntse re phela go nale nako ile gore ga re tsebe gore re ile go felela biyang.
0: Alright.
7: Ba re le ge o tshaba o ja o tsebo ja dingwe la la le o le gore ga o le tsebe o ka ikhumana le ka mbokelong o jile papa banana ne ba o kiba ba thamatsogo ba re well done. Ba thamatsogo ba re o feditse banana.
0: E bi lokaro wa tsiba. O mongwe na munenyane e ka ka nyane ne. Ya o bona ke ja ke le ngwang khantse ke re a fantastic.
7: Mm. Eh, can I quit a little bit of shimmy shady,

bo gona bya modimo a bo ro kamela le re ka o kamela ke botho bya modimo re tlo gona o re mo pisalmo o go pola botho bya modimo ka o bane ke bya neng le neng o re a botho bya ho modimo bo dule bo ro kabetse botho bya ho modimo bo dule bo re fitheletse botho bya ho modimo re skera bo tlhoka re re ka tlhoka dilo ka moka mara re skera tlhoka botho bya modimo le re ka tshelelwa mabakeng ka moka mara re skera tshelelwa botho bya modimo o re ha bolela mo pisalomo o re a botho bya ho modimo bo re o kamele o se e re modimo a ka re thusa ra nyaka go kamelwa ke botho bya hae o se e re modimo a ka go thusa o sa tswa lapeng wa nyaka go kamelwa ke botho bya hae o se e re modimo a ka go thusa o sa mo dirong wa hao wa letjatji ka letjatji wa nyaka go kamelwa ke botho bya hae o se e re modimo a ka go thusa o le gona mo moshubong wa hao wa nyaka go kamelwa ke botho bya hao bo re o kamele ka metlha re se ke ra ba ra botlhoka wa nyaka botho ya modimo tjatji ka tjatji a re mo nyakeng ka mabaka otlhe a re mo nyakeng ka metlha yotlhe a re mo nyakeng re nyaka botho bya hae bebele re botho bya hae ke bya neng le neng ga bo fele ga a bebe sefatlhego ke modimo wa rena botlhe ga o ka nyaka botho bya hae bo go o kamela o tlo tlhola ga o ka o kamela ke botho ya modimo o tla fenya ga o ka o kamela ke botho ya modimo le go fola o ya fola ga o kametse ke botho ya modimo o tla tselelela bophelong ga o kametse ke botho ya modimo o tswa ka ra kgatelelo ka gobane ge modimo a re apeša a re o kamela ka botho ya gae kgatelelo ya tloga ge modimo a re o kamela ka botho ya gae le botlhale bo ba gona ge modimo a re o kamela ka botho ya gae re ba le dikarabo ge modimo a re o kamela ka botho ya gae re kgona go tswela pele ge modimo a re o kamela ka botho ya gae re kgona go bonana ge modimo a re o kamela ka botho ya gae re kgona go atlega o re mopisanomego o re a botho ya gao modimo o re o kamele letjatji ka letjatji ga re nyake go tlhoka botho bya modimo le re ka tlhelelwa mara re se ke ra tlhoka botho bya gago modimo re fitlhelele ka botho bya gago re kgontshe ka botho bya gago re tlhatlhe ka botho bya gago re tlholele ka botho bya gago a re rapeleng tata wešo re a leboga a botho bya gago bo re o kamele a botho bya gago bo re apeše a botho bya gago bo re tlholele a botho bya gago bo re tlhatlhe a botho bya gago bo re bontshe tsela a botho bya gago bo re thuše ka lebitso le le maatla la jesu kristo wa nazareta jehofa re a leboga a re reng amen.

0: yetsela fela metsotso mara gešo o itšela gona kwa irinyela ya botlhano wo ke moshate wa tsebo le boithabišo tobele FM ya ka ya gago ya rena ya lekgotlagašo la Aforika Borwa nna ka leina ke mmatlo kate go morwane ga di e setlhana ya go tlhoka matepe gomme ka gore yalo ke ya lelotšha ba gešo dumelantle ebile gape ke le amogela go la thuto lenanego la rena la baswa ka masala youth ke yona ga ke noši le mesong ye ke na le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletše mogolo wa manano a thuto le gabjale re sa swarišane mmogo lesudu la garanong re a leboga kgaetšedi yaka ka metlha wa beakanya gore re kgwetse tirelo e kgethwa re a leboga re leboga lesudu la garanong e re ke lebogeng gape Mr Fantastic re a kgone go tsoga le lena mesong ya lekgono re tloga re lebogile modefo batheletše maabane re bereketse ka letšatši la bašomi ka mo nageng ya rena ya Aforika Borwa ke kgolofela gore ka nnete le tloga le ipsinne ka letšatši leo ba o ile gore lebe le khuditše ka mo gae bjela ka bašomi re a leboga re a leboga bo se lebe le gona ba go tlhapa ba tlhapa ba tswa ba ya mešomong ya bona ya go fapana go swana le nne ge ke fitlhile gona ka fa mafateng a matelele a dialemoya tlhapang tlhapang tlhapang ba gešo gore ge le tlhapile ka tsela ye ke moka le kgone go duba le mafolo polo wa tseba le name lebe le seriti lebe le boitshepo le tswa gape ka mogare ga ditshele ge le fitlhile gona kua mešomong le baimana le bona ba tsoge ba tlhape ba re ge ba ya gona kua maokelwane magagešo e be e le gore ba kgatlhiša moimana o botse a phadima lena a fa baoki mafolofolo a fa dingaka mafolofolo batho ba tsogile ba botlhokwa re a ba leboga ba thekga meleko le metswalle ya gabo rena bao ba olego ka matlho magagešo re leboga maite pešwa lena tlhapang tlhapang tlhapang re leko ka difela gore awa le tsogile ka thobela FM batheletše ke le ka gopola ka botse beke ya go feta ke beke na le lena ka lenanego lela mofatlhoši ka laboraro re bolela ka taba ya moya wa botee ka mogare ga dikolo gore na e ka ba e le gore ga botse taba e ya botee nka e takateka ka mogare ga dikolo le gona ditlamorago tsa go kgwetša e le gore le bašomi mmogo wa tseba ga le fulele thoko e tee e ka ba tša mohuta mange re lebeletše mošomo wo wa borutiši ke le ka gopola ga botse gona fa ke be ke na fa le ba mokgatlho wa satu ke gopola ga botse boti sol tsebane ra ba gape le Dr Matlase go tswa ka kgorong ya thuto taba e o ya nna ba ke le botša nnete ya sefelele gona fa se ya le moyeng le ge re ke be ke lebile gae ke be ke ntse ke sa isore le bona bjale ya ba e le gore ge lena le go le fela ka ge e le gore ka metlha re tlhaelela nako ka letshepiša gore ka laboraro re tla itsotša pele jo nna ijo ba dipapadi ba re palakata ya ba ile gore gape ke boela ka thoko bjale taba e re tswela pele ka yone magagešo ebile gape re thumeletša le meketeko ya kgwedi ya bašomi gore na e ka ba ile gore ga botse moya o wa botee ka mogare ga dikolo magagešo nna ga botse batho bešo le bona bothata e le eng go na le bao e le gore ba fulela thoko ela ba bangwe ba fulela thoko ela mola e le gore ga botse batho ba ge ba tswa ka mogae ba re ba ya mošomong ka lebaka la gore ba lebeletše go nama ba aga bokamoso bja barutwana ke eng sa go dira gore barutiši ba bantši ba se rate go šoma mo ka moya wa khutso moya wa botee na ditlamorago tša gore le bašomi mmogo magagešo wa kgwetša le sena moya wa tšhomišano ke dife tše ke tšeo e le gore ile go di swarega bjale mo karolong ya mathomo ya youth ke yona e le ge re tsea lenanego la rena la mofatlhoši leo e le gore le šhitile go tla moyeng ka laboraro ya ba e le gore gape ka seripagare go tswa ereng yona ye ya botlhano re tloba e le gore re tshelela go youth ke yona gabje le wena o šomiša letlakala le gona la Facebook la thobela FM yaka ya ba e le gore gape le kamogela letlo o tsena magagešo ka nomoro ya 086 000 2452 086 000 2452 dintwa ka mogare ga dikolo moya wa botee wa tekateka ditlamorago ke dife ka gore batho ba ka moka ba tlile ka morero wa gore re ba rutiše re tlile go nama e le gore re ruta bana mošomo o tla tšhaba diatlana ga ke tsebe motheletše ke tlo dokwa wena bjele ka motswadi ke tlo dokwa wena bjele ka morutiši ke tlo dokwa wena bjele ka leloko la legotlapušotaolo la sekolo ke tlo dokwa wena bile ka tlhogo ya sekolo go bang le lokola SMT ka mogare ga dikolo magagesho moya wa botio kae
1: Yona, the Kate Morwane, Mukibelo Mwelo Mwe, Otoma Kei Rabotlanu Kamasa, Ufitaka Iri Abotselela Mesong. Tobel FM, Moshato Watsubolewe Tabi Show.
2: Boma, tlogelang dipitsa. Tsobela FM me ma boma ka moka go tla go tsine le bagatsi ba Tsobela FM ka tsantsa ga sale some mei. Go tsoma ka irele se meti mo mesong. Ke re le felong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo mono polokwane. Yo na yo. Bagatsi ba Tsobela FM le ba raloki ba mahlakung. Ba tla ba le gona ba ile gore ke boma go tla go tsine le lena. Lena na ola melodi ya biketlo. Le tla be le ga shot two. Ke man of the match. Sandi le di khari. O tla ba le ga sa go tsogona Uhuru. Eben Machila. O tla ba le gona go thabisha ka mmino. Gore o khone go bakarlo ya mokitiko wo mo bose bose wo wena e kholetse segoba ka go romela molaetsa wa gago no morenye 060 749 9667 060 749 9667 wala fela gore Mother's Day dijo ke maphapha batho ba bagolo ba lefa 500 rand ba jofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore masheleng a tle go kgontsha wena go ja dijo tsa go thoma ke di starter matena main course ke dijo tsa go fološetsa dessert le mekhutho ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa Tobel FM ya le hlompha
1: Tobel FM moshato go tsebole boithabiso
2: Tobele FM tsatsaga Dr. Winnie Mashaba mo mafelong a beke ye. Ge go rapelwa malwetse, manyalo, mešomo, dinaga le baetapele ba rena. Gara ka tsotlhe tse e leng gore di a diragala tsa go kosa bohloko mo lefatsheng. Moya ke wa bosego bja thapelo. E tla o itshine ge re rapela le bagatši ba rena ba Tobele FM. Ke bolela ka Mankoko Baby, Breadwin, Kgopotso Mashego, Exten Mue le ba bangwe ba bantši. Ke re re rapela le wena go thoma ka iri ya bosupa mathapama. Ke re Mokibelo wona wo wa Lapedi May. 2026 Tobel FM moshato wa tsebo le boithabiso lefelo ke meropa khazino Dr. Winnie Mashaba wa bija moshato wa tsebo le boithabiso

0: thanda za go she le gore mo ga ge shuki ya sem deep le ena thato hatse go me ba rlatlhela go metsotso ye ka ba go ye masume pedi shupa go ikela gona kwa iringele ya botshelela mo ga ge shuki na kwa go ribele gona re tsene go lena le go la rena la youth ki yona youth ki yona
1: SABC Education. Enrich your mind. Enrich your life.
0: Ba go tsaba ditaba batho ba le ge ba bolela maga ge show ba re madume ke mabotse ga nya ke le ka peni madume ga nya ke le ka tipo city ka go rielo ga di etse tlana ke itse go morwane wa locha maga ge show le amogela go la thuto le nene go la rena la baswa ka masala youth ke yona ke nnete ga ke noshi ke na fa le Isaac Mashila ke mo tjole tjimo go lwa maneno a thuto le ga biele re sa sorshane mogo taba ya youth ke yona maga ge show ga e fapane kutjwana le wo ile re resatswa go nama ile gore re ya atlhahla re ya tsena ka mogare ga lefase la rena la meshomo le baswa ba ga borena ile ge re thumele tsa meketeko ya godi ya bashumi gape godi yona ye ke godi ya Afrika godi yona ye ke godi ya bashumi ba gešo pele taba she le kono re nyaka go tsena ka mogare ga meshomo ya rena magagešo re lebeletse gore na e ka ba ile gore ga botsibele ka baswa re ka kaona fatsa biyang bogone bia rena biole ka baswa re ka kaona fatsa biyang bogone bia rena ka mogare ga meshomo gore bo felong bogone bia rena maike mishetjo a rena ka mogare ga meshomo ibe a we ile gore a re bulela dibaka tse di kaone kaone ibe ile gore bogone bio bia rena bio maite mogelo a rena ka mogare ga meshomo a re phagamise re o khonagala e be le thabo go rena ke re kwa go thweme moswa mang mang mamang o na le na kwa o ya mairila le ka mogare ga company bile gape ka lebaka la maikemisetso o tlhatlhositswe ke molaodi re thusa gape le baswa ba wele gore ba tswela pele go nyaka meshimo magagešo gore nna ga botse ba nna ka gore bophelo bjo o fetogile tsela ye kaone ye o ile gore motho a ka e šomiša go nyaka mošomo ke efe taba ele ya kokošalang ke tsena ka mo ke tswa e a šoma na goba go na le mekgwa e mekaone kaone yeo ile gore batho ba e šomiša le wena motlhomongwe e ka o šomela go na le dipotšo tse e le gore ke tlo lefa tsona morago wa gore ke boledišane fa le bo tate komapi ke tlo boledišana fa le bo tate komapi ge ke boledišane le bona ya ba e le gore ke tla go fa dipotšo tsa gago tsa go tshwanela motheletše ba ga komapi le motlhotlheletse gaetsedi ya ka bosele bosele bile gape ke leboga maitapiši wa lena e reng ke le tamiša ke le amogele gona fa mafatseng a matelele a dialemoya thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo thobela gaetsedi
2: thobela madumedi a
0: re a leboga le a re tlhotlheletsa ka metlha bile gape wa tseba le ka mogare ga taba tsa thuto le molaodi le ja le maitemogelo a dilo tseo e le gore di ka tswela baswa ba rena mogola ge re bolela ka lefase la mošomo ke nyaka gore ke thome ka go nama e le gore ga botse ka ge re na le baswa ba o ile gore ba se tswela pele go nama ba ba tlaišega ba se tswela pele go nama e le gore ba sokola ge re lebeletse taba tsa go nyaka mošomo gore ga botse baswa ba mouto ba nna re ka re tsela ye kaone yeo e le gore ba ka e šomiša go nyaka mešomo ke efe

0: Tate Komapi.
1: Putso we manyana. E ke tlo ya raba ka mogwao go fa baswa ba rena maele gore re o ya o nyaka mošomo botse o tlebe o rekiša bokgoni bo o nang le bona o borekišitša dikhamphane jale re o ya o nyakana le mošomo e tla ya le gore na khamphane tše o nyakang mošomo go tsona o ena le bokgoni ba mešomo ya bona ba gona on digital platforms ke bolela ka mekgwa ya di-internet gore na ba humanega na ge ba humanega gona go raya gore re tshwanetse gore re nyake di-database mo re ka registerang di-CV tša rena gona tše di bontšhang bokgoni bo re nang le bona ke mokgwa wa mathomo mo kaone wa go nyaka mošomo wa bobedi Department of Labour ya rena ba na le database mo ketle ke fele ke kwa ba kwala kwa tsa gore ba swa tlišang di-CV ke moka ba di-capture tsa ba mo database o tlo le o makala o butse ba go founela mare jalo o na le di-company tse dingwe a ba gona on digital platforms o ra gore ba go gapele tsa o tsamaya o dia koko šalang ke tsona tsa o dia gore bophelo bo be boima mara ge moswa a nyakana le mošomo o tshwanetse a netefatse gore CV ya gage ge motho a e lebelela e bontšhe gore na botsebotse o kgona eng mo go yone e se ka ba ntloela gore koko ke nyaka mošomo ba re o mofe wa re o mongwe le o mongwe ga e sa bereka eo so edio ba gore di-CV di updateiwe ke re ya template e e šomišiwang matšatši a re le mo go ona and-e e hafole go tsweletša dilo tše di seng botlhokwa ka wena ke fa example ya gore tša gore wena o tsena kereke yefe a di botlhokwa mo CV-ng ya gago o mo tumelong yefe ka gore nako nngwe o ka fumana o kgopela mošomo mo mothong e le goreng ga a kwane le tse tša bodumedi tše CV di o bontšha bokgoni ya bontšha gore na wena o mang ya felela mo ya se bontšhe dilo tša go feta bokgoni bo ba bo nyakang ko mošomong wa gago
0: le boletse go tlala seatla tsabe kgolokgolo ke gore ge o nyaka mošomo o le moswa tseba gore o rekiša bokgoni bja gago you are selling your employability skills gore ke moka batho ba le ba nyakago motho wa maleba go tla go šoma ka mogare ga company ya bona ba bone gore ga botsofelo fa re bitša motho wa mohuta mam e le ge e le gore taba tšeoe ke moka o dirang o di rekišitše ka mogare ga eng ga letlakala phelo la gago nna ke lekole ke a le košiša bjale a re tseye moswa ke o sa le gare o nyakana le mošomo yo mongwe o thwetswe gomme o ile go thoma mošomo ka mošupologo gape ka mošupologo ke mo ile gore godi e ntshwantshwantshwa e tla ba e thoma ga botse ka mogare ga dikantoro moswa yo ga sanka a šoma ke gona a thoma le ka mofa bjang lefase le la ka mogare ga mošomo gore ga botse o ile o kopana leng o ile go bona eng
1: ge o ya mmerekong go na le dilo tse dingwe re di bitsa gore ke di-soft skills a se tse ba ka rutang tsona ka classeng ke tsona tse di tlo kgonišang gore o kgone go survivor go le mmerekong di-soft skills ke bolela ka dilo tse di latelang communication skill gore na o kgona go boledišana jwang le batho di tlo ba botlhokwa go fitlha mmerekong ke moka o tsebe gore go fitlha mmerekong ga o bereko le tee o na le batho ba o šomang le bona teamwork e botlhokwa and-e go fela go tswelela di-challenges mola le mola and-e se di-challenges ka moka tse o ka di-reportang o tshwanetse o be le soft skill e ngwe it's a problem solving skill and-e ya mafelelo o be motho o e le goreng you are flexible a ke tsebe gore na ka sepedi ke ebe jang go ba flexible o kgone go fetoga o fetogela thuto ye ntshwa e ba o fang yona mošomong o tla bo o le ko go ona di-skills tse ke bolelang ka tsona tse ge o ena le tsona o ya ka mo mošomong go tlo o dira gore go be kaone fa wena go bereka motle bo o bereka gona and-e go tlo o dira gore le batho ba o šomang le bona ba go thabele jale ko mošomong ya botlhokwa ke gore tseba gore ba go fa job description gore wena o tlo dira se le se le se re o fitla moshomong o ska lebala job description ya gago dira se o sibile ditjweng re o fetse o sidira o ye gae ke sa le ka bolela ne ke phela ke bolela gore o ska lwela go dira se go era le bashumi o ska lwela go dira se go era le ba bagolo mo go wena dira moshomo ke o yetseng e seng go dira se go era
0: taba ya se go era
1: taba ya se go era e ba bothata ka bakala gore kana kwengwe e dira gore o kgethe go ba loyal towards the company go ba o ba loyal towards the friendship e dira gore moshomo o be boima ke yone e dira gore batho ba fetse ba sa dire moshomo ka botshepegi jale ya mafelelong ka e bolelang ko mafelong a moshomo ya botlhokwa se yone ka nako nngwe go fitlha moshomong o kry-a dilo tse o bo o sa di letela maybe bo na le di-expectations tsa gago go fitlha everything ya go makaja ke fela ke boja batho ke re e ya moshomong ge o fitlha moshomong le ge o ka fumana masheleng a ona a sa o kgotsofatse thabela gore go le ka moe go na le tsebo ye ba o fang yona tšea tsebo yela o tle o tswele pele ka bophelo motlhomo le wena o ka thoma ya gago kgwebo and-e tsebo ye ba o fang yona ke tsebo e le gore motlhomo bo o tshwanetse o e patrelele ge o ya sekolong e ya moshomong ke ra tsebo eo tswela pele ka bophelo motlhomo o ka kgona go bula ntho e leng ya gago wa hira le bana ba bangwe ba borena ba tlhoka moshomo
0: le boletse go tlala seatla la bolela maele a mangwe a o ile gore a botlhokwa-tlhokwa ka mogare ga maphelo a rena bjela ka baswa la bolela gape ka taba ya flexibility ka mogare ga mošomo gore ka nnete ge o file mošomo o se ka nama e le gore o lebelela selo sete ge ba re dira se bonagala ge ba re dira sela ke moka le gona bonagala ka gore ka mokgwa ona oo ke mo ile gore tla bole wena o ithuta o nama o kaonafatša tsebo ya gago taba ya segwera batho beso ka gore go thwe go na le mo e le gore bjele ka motho o tlo ona ma ile gore o tlogela maikarabelo a gago o ile gore o swanetse go a dira go company ya gago bele ke moka o dirang o lebeletse dikgatlhegelo tša batho kgetha gore nna ga botse o tlile mošomo goba o tlile ka taba ya segwera na ka ba balele bagora ba bantsi ka thoma go nama e le gore ke bolela ka batho ka ba mogore wa molaodi ka thoma bofeane lesebo batho ka mogare ga mošomo na ke na mogwere wa molaodi o fiani ke botšhabela mafelelo all right a re tsweleng pele ke nyaka go lebelela baswa ba o ile gore re kare ke balaodi mo ile gore go na le ba o ile gore ba fela ba nyefiša mane motho sholo ya mona gore ke molaodi sa di ba moswa marawa o kare ga ana me ile gore o di bona gabotse bile gape ke lebeletse le taba ya go khumana ile gore baba ba thoma o nyatsa le batho pele ke nyaka gore ke tsebe gore nna go tswa go lena ka maitemogelo a lena ke tsebe gore nke la shimo bile ka tlhogo ya sekolo bile ga bile le gona le sale ka mogare ga mošomo wa bolaodi ke nyaka go tsebe gore ke dilo difitse o ile gore ka re baswa tshwanetse go ba kgausi le tsona gore ba se lebale maikarabelo a o ile gore ba filwe ka mogare ga mešomo goba dicompany tša go fapa-fapana tateko mapi
1: go ya ka maitemelo a ke nag le ona ke lemogile gore ba bangwe ba batho ba re ba promota meberekong re ba promota prematurely motlhomo e ka ba re pele ga nako or pele ba fitlhelela tsebo e itseng or re ba tlhatlosa re se ke re ba fe tsebo e tlhokagalang gore ba be mo maemong a re ba fang ona ke yona ntlo e dirang gore mafelelong ba fetse ba ntšha mekgwa e re sa e tsebeng oba e re be re sa e letela ke fela ke boja batho gore tlala e khupetsa mekgwa e mengwe ye e le gore e mo go wena ke moka ge tšhelete e thoma go ba ye ntšhi mekgwa e le e thoma go dula pepeneneng ka gore tlala ela e tlogile
0: o e retlile ka maoto
1: yaha jale o fumana motho o re mmona a ba na le tlhompho re mmona a ba na le maikemisetso gantse a ujalo tše ka moka tše di pipile ke tlala ya leng ka mara a yona ge tlala ela e tloga apo thoma o ntšha boyane ke re batho ba fela ba re tšhelete e fetola motho tšhelete a e fetole motho tšhelete e ne o dira gore wena o bona le gore botse-botse o mang jale ya botlhokwa e
0: bae e jelang pele
1: ya botlhokwa e bae ya gore ge re le mushumong ge ri isa batho to the next level ya mushumo ba tsantsi ba tlhahliwe gore ba khone go ba balaudi ba ba kaone wa tswa ke kwa botlhoko ngwana gesho go ka lebella retail as a whole bana ba bo rena ba ba leng go retail wa tsama ba nna ka dilo tse ding tshintshintshintshintshintshi tse e le goreng nka di bala motshegare ka moka and go lebelela gorena ditlholwa keeng ditlholwa ke gore batho ba promotilwe a seng ke ba tlhatlhiwe ka dilo tsa botlhokwa and le tlhatlhwe nka bolelang ka yona unfortunately a se gantsi o ka e fumana anywhere ka gore ke taba ya di-morals di-ethics a o di fumane ka ra buka ebile ga ona workshop e ba ka ofang di-morals and ethics ke botho bo e le gore tshwanetse o ithute bona a ke tse rona re be re borutwa ke mang o e le goreng ga a sa le gona mmamotlha or maybe re tla bo fumana ka dikerekeng or re tla bo fumana kae mara di-morals and ethics tse di o rutang the difference between right and wrong go ya le ka mokgwa o tshwarang batho ka gona ke tsona tse e le goreng di tla o dira molaodi o mo kaone kaone kaone kaone jale a sa le go motho a ba re ruta tsona
0: nna motho o banna o ile kae banna wa go ruta batho megwa e me kaone kaone motho wa go tseba motho motho wa go tseba phoso le seo e le gore ke selo sa maleba ke tlo tse mabenkele ka morago ke nyaka gore ke tle ke lefe botshoši ya gore na le bonang ke dilo dife tseo e le gore di ka ba di dira gore ka mogare ga mešomo motlhomongwe di a re ditela dilo tse wa kgotsa e le gore ga re dile mogwe le boletse ka taba ya segwera wa tseba ke ya mathomo e le gore ke ikwele ke nyaka gore se ka letima nako ke tlee ke lefe sebaka ke moka le re botse ka tse dingwe tse e le gore di ka ba di re ditela ka mogare ga mešomo kam dilo tse ke moka ka mogare ga godi ya bašomi ka mosupologo ge re ya mošomong re ye kwa re thinthile re dilo tsa go taka ka N1 batho mmile wa lefapha ke tse mabenkele ka morago ke boya go lena ba ga komapi mabenkele ke ya
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
0: aga ke boela go lena tata ko mapi ke le fa pušišiwo kgaitsedi yaka re le mošeng ka seo ba ka tseo ke moka ebeele gore ke tseana ko e ke e fa bathiletse kwa gae
1: ya pušišo ena ke kwele botse gore na re ditelwa ke eng ge re le mešomong ke gopela gore ya mathomo e ka bolelang ka yona e be ye na ona ntho re ka e dirang ka yona e gona e ba mental or personal factors ge re le mešomong go tlhokagala gore re mešomong e le gore re gabotse ka mogopolong ka mo go sena tse di re imetseng go na tse dilong ke di gore ke fitlha mošomong ke tsena ka mo gasong ke re gadietsetlhana dumela wa fumana sanko bo setšatši le leo and e ra gore letšatši ka moka le mošomo a o dirang o ka se tsamaye botse ka baka la gore yena a sa le tse ga a ga botse so ke engwe ya dilo tse e le goreng di ditela mešomo e mentši and-e re tlhotlheletsa batho gore ge o e na le mathata o imetse e ba le mo o ka rolang gona tse di imetseng o seka re o ithwalela tsona le banna ba ba bo rena ba le ge sega bo rena se re monna ke nku o llela teng ga o be le mo banna ba llelang gona gore le bona ba kgone go dia mošomo bokaone
0: aga a re lebeleleng tse dingwe ka lebelonyana nako e la ke moka ya re tlhalefetša
1: ya bobedi ye ke nyaka re bolele ka yona e tlo ba communication breakdown go se boledišane
3: ga botse

0: priorities tse o di setang straight o ska go tso wa mushumong o sa tso rena he di tsha mushumong go thoma ka o dira eng ka dira eng ka dira eng ene ya botlhokwa ha e be gore dilo tsa o di tsa maebotse on your planning e ba le routine ya letsatsi ka letsatsi
1: a re go mele ngwana fa tata ko mape ke le bogetsa ba tshe di botse tse o ile gore le re bofile tsona mesengelo kono wa tsaba maile a lena ka maile a mangwa a botlhokwa tlhokwa tlhokwa modimo ka tshele pele go le shireletsa a le shego fatshe ka ge ile gore ke a dumela gore re sa le tlhoka bile ka se tshaba re le boga tle ipsineng ka mafelelo a beke
0: a re le bogetsa
1: ditla go wena motheletse ditla go wena ke botate ko mape ba boletse ba agile nna le wena bile ka moswa bile ke tla go wena motheletse ke ka le bakala eng ka gara ga mishumo go sena kwano ka ge ile gore ke le ditshepitse na gore ga di fapane le tshela tsa kuwa go mo fatlhushe ke ka le bakala eng ka mo gara ga mishumo go sena kwano ba so ba gesho ke dilo di fitse o di duma go ba sa ba ka di efoga ka gara ga mishumo gore ba gone go dira mishumo ya bona ka makgethe ke dilo di fi tse o di duma go ba sa ba ka di efoga ka gara ga mishumo gore ba gone go dira mishumo ya bona ka makgethe na o rata molaodi wa mohuta mang go ba o rata molaodi ke bile ga botse ke nna gana gore mo ke mo ka ire fatlhile batla ilukisha na o rata molaodi wa mohuta ma alright nomore go na 086 000 2452 ke mo ka le shimisha ga pele le tlakala la Facebook la Thobela FM yaka ke thoma ka le number le tlakala la Facebook le ngwadile rini Rinelda Arjumela says Kate. Go tlhoka kwano ka mishumo ka le bakala le hufa le mona ke Rinelda seletela. Mago bokang ka mogophong moshanti. Immaculate Pantso Shai Arjumelang Khadie Sahlana. Ga mogolo ba tshile tshe batho ba FM. Mishumo re tlhoka kwano ka gore ba shimi mmogo ba bangwe ba seba ba bangwe go ba laudu. Goba go beng mishumo ka nepo ya go ithatisha ka bona le sebo maka mona go utswa le lehloyo ge baswa ba ka ditlogela mishumong re ka shoma ka makgethe ra namelela tshepo komane a re dumelang go youth ke yona lebaka leo le dirang gore kua mishumong go sebele kwano ke maemo le mona le wona o tseya karolo ye kgolo kudu nna bo tsebotse thabe ya mona ya makgethe e tabe nna ya mona batile tshe ya makatsa botsubutse le kwatelang le nna ngolo ditu mpotsa gore botsubutse le be fedishwa ke eng ya mona ruri ka nnete a bona tabe ya lena ya makatsa batho ba morana le modimo mogale e kgwatla re thobela ka mishate nna ke rata molaudi wa go se fele pelo le gore a se dule a re laola le mo sa tlhokaga lego ra tseba gore ke molaudi a wa molaudi ga re tlompe ke mogale kgwatla a re ena gore tsa molaudi wo mutowe bona ga pele mosima wo siya sebetha le nang ke tshe bathileje a re thobela ka mushate ses kate mona ko ona go na maile gore wa re lwesha ka mogare ga mishumo a wa bathileje ga le ba letsa lena ere ke tshe mutshileje go gona fa le tsogile ga botse ka mushate
2: tsa lena
1: le gona
2: re re mo go ba ba ka mushare na re sa pan sa pan sa pan sa pan
1: a re tlhapile re ya le amogela hle
2: ke a ga ke ba se kuno go malentse ngwa ba go e bitsa favoritism re mo laudi a ga ba favoritism go ba shume di ba ba ba tsora go le ka nna ke nna nna re ke mo ile gore le thabo ke ba shebe shebe a dire go kwalo tswa ya se go tepa tso ba ka ba le go ya la ga ma go le go makhutsa ma go botedi ra re ba di ya bo nya tshe ba re mo ba tsima di shaba di tsile tsho tsola
1: a ga ire re le bogeng tsaba ya kgethologanyo wa khumana ile gore wo wa ratwa wo wa ratwa tabe ba re ya re ditela ka mogare ga mishumo ba laudi ga bona le mogwa wa go ratana ga se retle go ratana mo retle go shoma ye ratana ke bonus pele ke mokwa khumana ile gore ba ga wa yo are monyake kwa kwa mmalebo le tabala nyaka re ke tsimo tshilo jona fa le tsogile ga botse ka mushate thobela
3: thobela tsa skiki le ke
1: re bona le kai
3: o no no le Milton wa ga langa mo Krimbo fa ke mo kopane mapela fa fola ke
1: re le amogela Milton
3: nna ke bona ka re di ntor re ska kwana ka mara mishumo ke mona le bo laudi bo di re re fetse re lwele ka o kgethologanya
1: taba ya ba laudi ape mothile tshe o fetse o e bulela o re e wa khumana ile gore Milton wa ga nyako nna ke ya nyako e ye le re re lukisha bya ntaba tsa mohuto o lena
3: molaudi ya ka tswa pa ka tswa mara ba shumi ka tswe le ditabo ya go gwa gwa mara he molaudi ya ka tswa a tsena

0: tsa bašomi ka fela tsa bone le dintlo ka mogare a bašomi le molaodi le bašomi tla ba setlho ba sa kwana ka bona ka baka la gore molaodi o gona ka mogare a bona
1: ke le kwele ke a leboga ke dumela gore balaodi ba gona fa lefase le ka bophara ba thieletse Thobela FM ba thieletse tabe wa tsebakeng e re ke gomele gona fa ke tla ke kgone go tsena ka mola kantorong ya rena ya ditaba ka nako balaodi le kwele go tholelelosa bašomi mmogo lena ka taba ya gona maile gore lerata ba bangwe a le barati taba e nngwese ye ke sa tsebong gore nna ruri ka nnete yona e tla kgonwa ke ba thieletse sa le ba le thoma go bolela ka taba ya mona taba ya lehufa le batho ba mo rena le modimo ba nna ebele ka gore dipelo tsa rena ga di swane dimpho tsa rena di ka se swane ruri ka nnete ke tla di otla mošomong ka di otlhwa ke befetso mosegare ka moka ka gore semangmang wamphala ke tla di otla mošomong ka tlha ke nyamile ka gore molaodi go thoga a nthatse ao batho ba batla ba re rata lena a re ba rateng le bone batla ba re rata gape lerato ke selo sengwe se e le gore se boima kudu o ka tsebe gore namile ke moka ge di lebjale o tla dirang a re rataneng a re thekganeng ge motho wa o phala e ya o nyake maele ke tsena ka mola kantorong ya re ne ya ditseba magagešo gape ebile ba ntshebetse gore go na le diphetogo e re ke namaile gore ke ya go bona ka tsela ye ka ge e le gore go thukile go thoma ka ba tlhokola tsela ke di wa fa marapo wa le dithapo tse ba mpotsa gore na tsaba tse le kgono ba di thoma ba ka setsene metšhine ka motho ko le eng a dile ba ka se tsene ba ka seke ba tsena yo nna ba tlhokala tsela lena batho ba tlhokala tsela dumelang ke le botsa nnetena e dirolang dipekeletle ka moo pele ka moo mmileng wa Hospital Street awa tabe le ya lerwalo ya go nkgontšha gore le kgone go kwagala ka mothokole awa eme go ema e re tetše bjele ga gona molatoma ga gešo ga bjele ke iri ya botshelela awa ba ka se kgone go tla ba ka se kgone ge o ka ditima ntlwana e ya ebereke e ka ditima ya ngala e ngadile ba ka se kgone go nama e le gore ba tshelela ka keno ga gona molato ga gona molato magagešo gore ke direng ka tsela ye nngwe ke moka ke kgone go bona gore na ke tla nama e le gore ke ba swara bjang be ke ba latile wa tsewa ka iri ya botshelela ke ba nyaka la mafelela all right re ke bone fa gore nna re ka nama re šomašomabi aga ba fitlhile tsenang ka modulo di ya mmakatša gapeleng ke makage awa ba dutla ka mo ke metšhine ga ona le ka bothata ba gagešo e tla loka edio ba rwala batlekamo ke moka re bone gore na ba tlanama ba šomašoma bjang metsotso goba motsotso ga bjele ko mote fela magagešo go itswela gona kwa ereng ele ya botshelela mošhata wa tsebo le boithabišo bjele ka kgašo re ile go leba fa
2: Thobela FM motlhatlhega Dr Winnie Mashaba mo mafelong a beke ye ge go rapelelwa malwetse manyalo mešomo dinaga le baetapele ba rena gare ga tsotlhe tse e leng gore di a diragala tsa go kosa bohloko mo lefatsheng moya ke wa bošego bja thapelo e tla o itshina ge re rapela le bagagaši ba rena ba Thobela FM ke bolela ka mankoko baby breadwin kgopotso mašego exten mue le ba bangwe ba bantšhi ke re rapela le wena go thoma ka iri ya bosupa mathapama ke re mokibelo wona wo wa lapedi ma 2026 Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo lefelo ke meropa casino Dr Winnie Mashaba wa bitša
3: mošhata wa tsebo le boithabišo

0: Ya ka mo ka ba ile re mpa kete ka tjatjin le happy happy happy birthday ke na le bonnete bja gore ba tla ipsina ka letjatji la bona bo Rose Morongwa le ba bangwe ba ile re ba kete ka tjatjin le ipsine ntle bana.
1: Dilo tse lo rara di tloela e fela re di bona ka bona ge re tloga fao motile ja itukisetse le shaking la di papadi fa lo re yena o tlo re hlalosetsa gore tsha shila le hono le ke kae moya ke kwa ba re Nedbank go ri ala ka Nedbank
0: le hono ka kwa New Peter Mokaba Stadium re lebeletse Nedbank Cup ke lo re tlo ba itse ka rolo bona ba dule ba theledije ka nako ya le shaking la di papadi ke mo lo re tlo ba re patlisetsa yona re ba botsa gore na e sepela byang
1: ba go pola gore 086000245 086000245 ke mo lo re ba ka re swara ka magala ga ba bona ba nyu coach ya ka rolo go le shaking la di papadi tsha shina le hono le
2: Utung aditaba jari

0: 50ml Nivea roll-on deodorant. Reka di fogo ba di fiche pedi ka 44 rand. Oboloka 26 rand. Ditoko je di tomaka di 22 April go fitla di 10 May. Restoko sa salogona. Respa fela. Rone li di pielo.
1: Bomma, tlogelang dipitsa. Tswela FM me ma bomma ka moka go tla go ipitsina le bagatsi ba Tswela FM ka santsa ga sa le some May. Go tshoma ka irele se meti mo mesong. Ke re le felong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo mono Polokwane. Yo na yo. Bagatsi ba Tswela FM le bagaralo ke ba mahlakung. Ba tla ba le gona ba ileng gore ke bomma go tla go ipitsina le lena. Lena nna la melodi ya biketlo le tla be le ga shwa thui ke man of the match. Sandi le dikhari. O tla ba le ga shwa go tsogona Uhuru. Eben Machila. O tla ba le gona go thabisa ka mmino. Gore o kgone go bakarelo ya moketeko wo mobosebose woo wena e kgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore Mother's Day dijo ke maphapa batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore masheleng a tle go kgontsha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter matena main course ke dijo tsa go folosetsa dessert le mekhuta ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa Tswela FM ya letlhompha
2: Tswela FM moshato wa tsebo le boithabiso
3: Mogala Dr. Tebzena le laelo matso.

0: Papajo, na mine le tsene.
1: Get so much more.
2: O hwetse tjentjhe ka ditheko tsa Shoprite. Ka lebaka la gore re reka ka bontsi, re fetisetsa ditheketso go wena. Seketja, ge o reka dithuli tsa tsepedi tsa di-cold drink tsa Coca-Cola Original Tasteless Sugar ka 47 ranta. Le 2 kg ya Speckle Rice ka 29.99 fela. Dintšu le kaetse di gotsegela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le North West go fitlha ka di 10 tša May. E kholetse tjentjhe ka ditheko tsa Shoprite.
3: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao, kgolego ka phoso, go tlhaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tša 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
0: Ei, what's that? Kita lu ipuche kana kwe ngwa na ba na ba tuwa ba ngwe lutin ngwa ba dukona jam. Omo mu chere tushu sa tun tumela mula ya ori. Mata mai te kiti na kala na ole ki kiti ma marathon omo pulukwa ani ku chere di kego trauma stokolo sama sukung kwa. Oh, di lo nyana te ba di mele mo di te ben ba chere di. Ena ngira la kwa mu kulukwa ni kagreking. Mu kulukwa ni kagreking. A ruti ba tegi le bishop o di tegi wala mogolokwane ya tsepa
4: alele
0: ya tsepa agreke
4: wa sarin chatwa luma
0: motho re khubukane nga yena ka mo greke o tsepe matri mashu atma mure
4: Tepele
0: Moreno,

botsa ke re go ka ta bona kosa ga botso rena e re ithina ka yona bja o re bone re bina ka moka o mo tsa ba o thafase ka melo ka mogo a fufang ka gona a e le lewe

ani se gore khale le bolela ka bona le re ba a ona go ba yamba ka sinyala ba ka sinyala ane ba mamutse jo ba nya ka lala le na le swabi ba lebeletse ba ni

logolo ke ka le thabole logolo ga botsa gore ke ka le thabole logolo ba gesho go ba le rena le go letsibisha melogo ka moka le metswalle ka pulo ya ntlo ha o ba house warming ka pulo ya ntlo ya motate story mello morwedi wa mafelelo pulo ya ntlo e magibone e mapile ke bone Para ke ka le thabole logolo go ba le rena go letsibisha melogo le metswalle ka lenyalo le pulo ya ntlo ke bona botse man le pulo ya ntlo ya motate story millo brojo mafelelo wa tswa ri millo le moko segololo millo yena o nyala moki tanke jackson mapal mapatlele ke mo roma thomo

ka le kana go lukile na tabe ya go llaya e sa lukile ba gesho are tlele mpile ka yona go ba mthomo mongwe are re tatile bana ba ntse ba pasepela di counseling tsa lenyalo re ba llaye gona na

0: munene lari vathu va mulimitsuxe nga maheli flopo wa ri flopo manyami ku ri ku xava muti flop va ri wa flopa we ke pulelo ya mostrateng va ri e muthu yo ke xava umuta lena ke xava umuta butsibutsi ke mmone umona yena ke nagana ri ka va va lenya ke xava umuta awa mone nko ri va monna maemelela ka mauto man ko ri muravankile a bolela a ri muxeveka matlhoga uwa le yena u ta mmona u ta rata mo livelela ka mathoo u mu tshwane ka ditsene ntshuseng batho beso ntshuseng taba xile ke e botsisitse mola ke re na banna taba ye ya go nolaya tlatsing la lenyalo a tsiba mokgekolo ba emelela mogala ba emelela ba laya bana ka ara batho e lokile a ena bothata na ka baka la gore ba bangwe ba bolela dilo tsengwe tse dikgolwana mo pele ga batho re tetse ra tseba ke re berisa ditsepe mogala ba emelela gore e mone o bolutse motho ore o na le bana ba bararo monno o kwa tabela mathomathomatho ae lele leforne ena le o ya kae ee jale ke nnatabe ya go laya bana ka lenyalo tatsing la lenyalo wa tsa batho ba tletse e lokile phatalatsa ge ba ba laya phatalatsa goba aowa jeua ba dilokišane ka moa gae ba tsa ba re e lenyalo le a ba tsamaela banna tsebangwe ka tsela eleeleye dilo di sepela ka tsela eleeleeleeleye go direga ka tsela eleeleeleeleye tatsing leue awa eno ba bakgotsi ba ba tla bolela le ba bangwe ba bolela lena batswadi a le sa bolela ka baka lagre le a šhoša le ka no le bolela dilo tse di sa tshwanelang go bolela ke a bo
1: Spar Winner Car e buile ikgweletse sebaka sa go thopa ye tee ya di-Hyundai Accents tše 50 ge o reke ditswaletša tšeo di kgata go tema go

0: aso pele sinyale metso tsere tsela gore ile le sumete mthetsi ke Kanye West mthola re bona thoma tsetsa go pela mmino ngola wa rap ngola wa 1996 ba fitla ka sona se se baka nete re no mana nete uno fela a tswela pele go nolokola ka mora go grile ke ex ya Kim Kardashian motho o pusha rena ga jwale o dula le mambi yanka sensor yeah ifela rena re motseba ile he motho wa Kim Kardashian ke ka mogolo re motseba ile ka re motseba ile motho wa Kim Kardashian 0860002452 re ba fe karate ke bidu mtheje tobela
1: le kae
0: re gone le kae ntate
1: a re gone
0: e ke bolela le mang ko kae
1: jo mo wa ga le dwa ba ka mo sibidile makufane
0: sibidiela a sika dina mune na re lotse ba sibidiela dina mune ga pe
1: go ne ka sibidiela dina mune
0: e re fa mang ka re ke bidu dirile ne ke bona
1: maswana xi ma na tle ke mo mabengeleng a aba fala di man ba re khopela di thurent
0: ye bana na tabe ya ne se le gona bana na ke re gane e fedile motlhomwe ka gore mo le batho ba khumane di 370 aba sone dula dula di shopong man
1: au wa go se se le ba ba ntshi man
0: e ba
1: re ba re tshebisha le go reka man
0: eh go re bile motlhomo le o kolota lona ba go tshebisha o kolotisha ka gore a se ka mo ka re go ba le chelete o khumela batho ba 30 mola o pala lo gore nkolotishe
1: eh o pala gore nkolotishe
0: a go tamela go re ka
1: aba go tshe karata
0: ba. Ah, una botata. Nna di karata ke di swere ne ke tlo ba fa ke jeli chabane. Tsara so karata ke bidu le na ba udula mo di shop mo. Aga a re bone ba bangwe. O mushato wa tsebo le boithabisho. Thobela. Thobela. Re gona le kae mama? Re gona le kae?
2: Ke ba tlile ga mofehla mphane.
0: Mphane ke le bo wa kae ke re fa mang karata ke bidu dirile le khono.
2: Ke fa ba tlo bo re ba fetisha ba tlo di pirelo. Ga me go reko. Ke re ga me ke ba sadi dire.
0: Ke tlo mi famhutse ga se yo ba sa dikhulile etse ba re ba nyaka eng ba lebeletseng ga botse
2: angre go tsamela ke di khetse tshi ke di khau ah ba tshepisha ba tlo tshi di tirelo mishumo mo ba ba dilo se tsha
0: e ba sino khetwa ba sa tla ba re metse ya lesia
2: ba re metse la go mkala ba itlila kae kae
0: nna ke fa motho karate ke bidi a ke na tshiwa karate ke bidi tsora so ke lebogile aga erna me ke topo mongwe tobela ama bona motho mushat
3: tobela
0: le ga ntate
3: re bona rale
0: ke bolela le mang ko ga ene ke phethe murudu
3: o bolela le ba tlhaba e tlhota ka mo le fa se la ga skuku
0: ga skuku ne re fa mangara tse ke bilo
3: re fa president ya EFF
0: molato
3: ka ga tlo ga ema a ene la ba phalaji ka mogola ka tsela nyengwe ya go makanya mola ba sa re ile ja o ya ka tleng
0: Okay. Yeah, ma motho ga na o ka re sepelela ka tlhakore la dipolitiki. A gona melato. Nna ke tsore ka rata tse di khibidu. Nna ke fa batho ka rata tse di khibidu. A ke a mane fela le dipolitiki. Ke le buile re ke mo feng ka rata tse khibidu a ke.
3: Thank you.
0: Chuchu, ba re go feng ka rata tse khibidu. Tsora so. Re ke tope motheletsi wa mafelelo. Tobela. Mushad. Le kae?
4: A wara mo.
0: Eh, ke bolela le mang ko ka ena.
4: O bolela le phiri mekwa ka motlolo.
0: Phiri mekwa, re fa mankarate e khibidu le kono.
4: Go na le batho shiba kwe mogalai wa gešo ga o kopana le bona ba sepela ka mmotoro ga ba sene go feta ga nnyane ba seba gore monna nnyane o ipela motlhena molao ba ko bona ba sa nagane o wa
0: ba. Batho bo shaedi bo bo kakakaka molato ke eng banna?
4: Ke ba feta rata tse pedi tse khubedi ga o fetsa mo go tle go lebo ke re fahlala monna ke go bua futhi ya tata.
0: Tobele, etse o ne ba nna ba o seba, o ne ba nna ba o bolela ka banna ba bangwe.
4: Ba ba ni shikola o tsitsa ka mang, ba nna ba ba ni shikola ba tsoga go, ba nna ba le ka ga motho ra o feta mo ba re monna nyane o dipira motho, na molele ba nna.
0: Ah ke ba fetse pedi, a ke ribile ke ba nna. Mungwe le mungwe ya gagwe ke le buile phiri mekwa karate ke bidu tsora so karate ke bidu ya bobedi karate ke bidu ya boraro karate ke bidu ya bone ke le buile phiri mekwa nna me rena ba gatele pele ba re nna ke magetse gore banna ba go seba banna ba go seba ka nnete
5: Sumetano o tshema Sumetaro ja tobele FM Sumitaro, Utobel FM.
6: Shut up, what's the one we have in your...

0: 7.6 to 92.1 ke molagona ke mashate bo tse bo le bitavisho ka nnete ke lana ola thinzo ntameng tameng go lotsa thobela ke le dimedisha go hle go hle mo sia le moya se se ka be se le fihlela le le gona le ga ka ba ke la mathomo o theletsa lana ole ke ya o tamisha ke ya amogela nna ke le bitso ke nna offense ba ga mjapelo e tla ba mang e sana se tlhogolana sa ba tlhalero ke sa se bile ke le noshi mo kibelong mo botse botse wa le tati la bobedi la kgwedi ya mei ngwagelo wa ketepedi masome pedi tshela ke tsamaya motsedi wa ka Miss Pro Promise Magwale mo le modulo petition ke Mr Isaac Masilo Mashila re amogela o nna lo la rena la le o lore go re bolela jalo ka dithaka re ntse sa mafahleng a rena bele ka dithaka e bile ra hlahlatsa ba tselo re go gare kgone go le channel le tsona le batswadi ba rena wa ke thome ka go leboga ba batlego pela ga ka moka go thoma misongo go ba go fihla ka yena happy wa ga mokwatedi re bo tshele boga ba goro ya ditaba ba tla busha bana le rena ka iri ya bobedi ga ba re botsa gore ana telefasi difetogile joang ke le dimedisha ke le dimedisha mona no la le hono la tinzon re tle go keteka le tjatji la malapa ka go lebelela ka mo malapa a rena a re agago ka gona bielo ka dithaka re tlo bolela ka botlhoko ba thego le rato le gokaganyo ka gae le gore dilo tse di re thusa joang go aga boitshepo go itshepa le go ikholofela gape re tla kwa go baeng ba rena ke bolela ka thaka le leloko la gagwe ka ge batla ba re abelana maitemogelo a bona le dikeletso tsa go aga dikamano tse di tiilego ka malapeng thule o thele diite ka gobane lenaneo le ke la go thusa wena gore o bone botlhokwa ba lelapa la gago le go ithuta ka moo o ka agago tikologo ye botse ka kwa gae kwa letlake le lena rena la Facebook mo lerogo e bereka rata go botšha gore anna ke eng seo lapa la gago le se dirago go go thuša go ba le boitshepo go ba gona go itshepa le se leba le gore ka malapeng a rena goba malapa a se le gono ga e sa le malapa a le gore go a gomarane kore a e sa le malapa a le gore go ba kgone go dula lefelo le le tee ba bolela tse le gore go di a diragala a e se malapa a le gore go ge go swane le bokeresemose ge shete e fitlhile ga a e sa le malapa a le gore go ba kgone go dudišana go tee ba ja dijo ba le tee ba boledišana o mongwe o kua o mongwe o kua o mongwe o kua jale rena tšatšing la legono molano o la thinzo re nyaka go tseba gore a na king se lo rego malapa a se dira gore e be ngatana ye tee king se lo rego tsonetse gore ka kwa malapeng re se dira gore go bele kwano re go tsore bana ba malumi bana ba ragadi bana ka moka ba batle filo go tee ba dule ba boledishane ba be ngatana ye tee ba ratane ba thegane ke se lo re tlabela re channel ka sona tating a le hono metsotsana ke metsotso e masimi pedi tshela risha go iri yona yela ye bobedi e ba le nna tatile le hono re tlo ba re botshata ka gore a nna la palaga ge le mothishitse byang o aga boitshepo le go itshepa re tlo ba re busha ga perne ka gore ana ke eng se lorego maloko a lapa la gago a se dira seo a bona go gore se a mogothatsa gore a dira ga botse mo bophelong re tlo ba re mo tshegape gore ana a ka abelana ka nako e le gore go a ila o ile a ekwa a thegwa kuduna ka ge re tseba gore ka bomalapeng selo se lorego re a senya ka kudu ke thego tshepo le lerato gape re tlo mo tshe gore ana o nagana gore dithaka ba ka dira eng go bontsha tlotlo le tebogo go malapa a bona re a bona gore bana ba borena matsetsa ke bona gore go ba iphile strata re a bona gore bana ba rena majetsa ke ba le rogo ba ke file mebila ke bana ba le rogo ba ibile le mebila ga e sa le bana ba le rogo ba phela ba le ka ga he ngwana tla ba sale a itjwa misong a ya go bua gona kwa thapama le latela go o dira ka mogona no o tjwa misong o bua mathapama ga e sa le bana ba le rogo bana le nako ya go ba le lelapa la bona jolo rena re nyako tseba gore ana dithaka ba ka dira eng go bontsha tlotlo le tebogo go malapa a bona re tlo re buša gape re boledišana le motswadi wa gagwe re nyaka go tseba gore yena jalo ka motsadi ke eng se e le gore wa se dira goba ke maikemisetso a mafeng a legore o na le ona wa ga boitshepo mo baneng ba gage re tlo bošara mmotsiša dihlotlho tse e le gore ebile le tsona goba ebile ditlhotlho dife teo malapa a kopanago le tsona ge e leka go thega befsa batšatši la lehono fele bone netefatsa gore o tlhoeletsebe fa lenaneo la rena la thinzon re nyaka go tseba kudu ka malapa gore a na re ka dira eng gore malapa a feleletsana a ratana ebile a thegana ka dilo ka moka e fela pele nna le wena re tla tswela pele tla re feteleka
1: Get so much more. Equality change. Ga Shoprite Liquor Shop. Get into a guy that was on a 750 milliliter old bag dry gin. Go 164.99. Ubu humane 1 gig ya data ya connect mahala. Lili 650 pedi ya 500 mil. Chedi kencha brutal fruit spritzer if you buy if. Ka 195 rand. Di hotel of tlaka di 10 cha May 2026. Ga Shoprite Liquor Shop fair. Ba burek shochi bangwa ka fasila 80. Inwaka maikarabe.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko wa gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eutswa o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya botlhokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Kholo, ke gona fela moga Hyperland. Ikwa fela 12.5 kg snowflake cake flour 129.99, 10 kg testic rice 123.99, 300 ml Mr. Orange juice just 6 ka 18.99, 2 kg sunlight washing powder 44.99, 125 grams crunch chips ka fela 9.99. Aga, ke Hyperland. Re gona pelokwane ga o sele city center taxi rank. Mokopane plaza le le phalele marula mile. Hyperland, the best price guaranteed in your land.
0: SABC World Cup mogopo wa lefase wa FIFA o tla gae go SABC lebelela ditiragalo tsa botlhokwa tsa kgwele ya maoto ka moka go SABC 3 ka stream go SABC Plus gomme o latelele rato la yona go SABC Radio le SABC Sports all of us all in kaofela itlile go wena ke SABC Sport SABC World Cup re bala matati fela pele ga dipapadi tsa FIFA World Cup 2026 gomme SABC 3 ke legae la gago ke re dipapadi tsa masumitharo ne twi go SABC 3 le streaming mo SABC Plus le go dia le moya tsa gago tsa mamorato tsa SABC na geng ka bophara go thoma ka 11 June go fihla ka 19 July 2026 re go tlisetsa tsona go tloga mathomong ke re ga Mexico e thulana le Africa Borwa ye a ga se kgwele fela ya maoto opia ke go feta fao all of us all in ka fela se fete fela go SABC mo ga shoga go se mmusho wa dipapadi tsa mogopo wa lefase la 2026
4: Till Zone le tsaka ya gago tsaka ya tsetse O fentse mojapelo o thoma ka seriparo go tshela go iria pele go fitlaka iria bobedi mo thobele FM Teen Zone
0: Teen Zone le nna mogashi wa gago wa ka metlha o fentse wa ga mojapelo ka ge ke le boditse gore pele ka ge re ya ka papatong ke le botse gore tlo ba re boledišana le ngwana le ba leloko la gago gore ba re tsebise gore a nna bona ke eng se le gore ba se dira go netefatsa gore lapa la bona ke lapa le le gore ke ngatana ye tee ba tiile ba ratana ba na le thego ebile ba fana le ka boitshepo jole ke na le bona fo mogaleng ke rata go le dumedisa dubisa ko fentse wa ga mojapelo ke rata go le dumedisa ko fentse wa ga mojapelo e ka ba ke boledišana le mang
5: ke bolela le Sani wa ga Leganyane ke sepela le morwedi mo
6: Mesi Leganyane
0: Awa, ke le boga, ke le boga. Nka rata go thoma ka lena e motsadi wa ka. Ke ne ka go tsebe gore a nna lena le dira eng ka makemisetso go aga boitshepo go bana ba lena.
5: Nna gore ke fe ngwana ka dithutlholetso le go aga boitshepo go dimo ga gagwe. Ke motho e leng gore ke motlhotlholetse go dira dilo ka moka tse e leng gore o a di rata go ya le tsa sekolo le di-sports le di-drama ko sekolong. And-e le go dimo ga dilo tse e leng gore wa di rata or o tla a botsisa ka gae ka tsone ke motho e leng gore gantsi a ke mo felele pelo ke mo fa monyetla wa gore a ke tlhalose ga botse gore ke eng se e leng gore wa se rata and o se rata ka mabaka a mafe then re je go tloga gona moo re le nna ke kgone go mo aga ga botse gore a wa see ka nnete ngwana ka ke tsona re ka se dira jalo a re dire jalo
0: ka nnete jalo ke ne go tseba gore ke ditlhotlho dife tse e le gore go malapa a kopana le tsona ge ya leka go thega baswa ba legono
5: ditlhotlho tse e leng gore gantsi re fela re kopana le tsona godimo ga baswa ba ba rena e ba gore ka nako e ntšhi ke batho ba e leng gore a banke ba ne re theletsa ga botsana kore e ba e le gore ke batho e leng gore ba sa rate gore theletsa ga botsana or ba sa kgone gore theletsa ga botsana mara iba gore re ka ba felela pelo ka baka la gore e se bana ba sa le godimo ga stage se se itseng ge ntse re ba fela ba thitsega re ba busa ganyane ganyane ka nnete e taba e gona re kgone go dula fatshe re bulele re re feleletse re kwana gore re seka batsea ka bogale nakong e ntšhi la bana nako e go lenyane re seka batsea ka bogale re leke go ba tsieletsa re ba fetsebe le bona mo e leng gore a ba dire tsona nabe re kgone go ba isa tseleng ya nnete
0: Ka nnete. Jolo ke nyako ka ge le tseba go ba le lebeletse, go ba le bona seemo sa malapa, sa matšetse a gore malapa ga e sa le malapa le rogo a na le kwano. Malapa ga e sa le malapa le rogo re a kgona go dula lefelo go tee, re le bana ka moka ba ka mo motseng o ra dula lefelo go tee, go a ba lefelo le rogo ke la lethabo, ga se selo se le rogo se sa direga matšetseng a legono. Jolo ke nyako tseba gore lena bjale ka motsadi, le nagana gore bothata e ka ba e le eng, le gona ge le lebeletse, re ka dira eng, goba go ka direga eng gore lerato lela le thegoela e bue
5: la tsela le gore ntsha mathomo ye ile gore nka le botsa ka yona ye ile gore nna ke e bone ke taba ya social media taba ya megala bana ge ba tsena ba buya dikolong ba tsenela ka dikamoreng ba ba difounung a re sa ba le nako ela ya go dula re le ba lelapa ra kgona go dula fatshe ra dulela dijo tsa matena bana ba re tlhalosetsa ka di challenges tsa sekolong ra tsiba gore bana a ba tshana nako ya go dula le batswadi fatshe ra kgona go tsebana ra kgona go tseba di-challenges tsa bana tsa mosegare a ke re taba ya social media e tsere karolo kudu mo maphelong a bophelong ba gone jalo
0: ke a leboga nka ratage le ka mpatameletša thaka eo ya ka mogausi ke boledišane le yena thaka le kae
6: Rona.
0: A wa lenna ke gona. Ke nya go tseba mane gore ana ke nna go ye ifile re go buile wa kwa motswadi wa gago go ba mme wa gago a go thega kudu go balela pala gago. E go be go diragetse eng?
6: Ana go ye la ke le sekolong ke dira di drama.
0: Ba go tshegile jwang?
6: Be ba ntshisa. Be ba ya sekolong ba tlo ntshisa.
0: Aha, jole ka gore re ba la pala ga go kile le go thusitse kana go ye le re kana go ye itsego. Ke nya go tseba gore le go thusa jwang go aga boitshepo ba gago, la pala gago le go thusa jwang go aga boitshepo ba gago go ba ba go ruta bjang gore wena tsonetse gore o itshepe.
6: Ba dila fa se ba le la lena e ba le ba motivate every day before ke ya
0: sekolong. Jole wena go lebeletse thaka ya ka. Keng se o le rogo maloko a lapala gago a se dira se o le rogo se ya go gothata gore o dire ga botse mo bophelong
6: ba mphathego
0: ke go go jo lo nagana gore dithaka ba ka dira eng go bontsha tebogo go malapa a bona
6: ba tsheletse ba tabi ba bona ba ka tsa dilo tsa strate ene ba le ba le le dipuka ba tlogele le ba shimane
0: aga Hawa ke go ka mogare wa ka ke go kwa. Shela ka gore le hono re bledishana le wena le motswadi wa gago. Ge ke sa phoshe ke bommagago ke. Jole ke nya go tsebore bommagago ba go bontsha thego ka tsela ya mohutamang. Bommagago ba go fa lerato ka mohutamang ka tsela efeng. Ke eng se le re go ba sidira se le re wena o ka gore a wa mo gona ke tloga ke fiwa thego e le ruri.
6: Ba ntsha kwa tsa ka dilo tsa sekolo e bile ne ba ntisha le ka sport.
0: O ka ba leboga ke jwang?
6: Yo.
0: O ka ba leboga jwang?
6: Ke ka bontsha ba berekela ka ba rekela dilo tse dingwe.
0: Le tshele di jemba. Le tshele di jere botho go rune mano a mantsi ka le dabane.
6: Ee,
0: o mo feng thego e o le lerato le uwe le to di bona lotse ka boka tsa dibolelang.
6: Ya,
0: ba nyaka thego le lerato. Aga, e re ke tleng mmogo le ena. Ke tleng mmogo le ena ka gesetse ke boledišane le ena thaka yaka. O ke leboga nako ya gagwe ke re thaka yaka. Go lebogile nna. Jole motsadi wa ka ke ge le boletse gore bana ba banyaka thego le lerato. Go batswadi go ba go malapa le re go apalelwa. Go ba ga gone. Go ba ga tshepe gore ngwana o tshwanetse gore a fiwe thego le lerato. Le ka ba botsa eng? Ke eng se le re go lena gana gore ba dire ba se dire gore bana ba bona ba feleletse ba sona le ngwana wa lena ba e kwa gore aowa ke fiwa lerato le thego go tswa go motsadi wa ka go ba go tswa go lelapa laka.
5: Sa mathomo se e leng gore nka rata go botsa batswadi ke gore ba ka felela bana pelo ba tsheletse bana godimo ga se e leng gore ba leka go ba tlhalosetsa sona then go tloga mo ikabele gona ba tsa tsheto ene na go nya ntse rena batswa di ntwe leng gore ke le mogile go gore rata go tshela bana diphetho go thoma go tshwana le ka ditaba tsa di sports di taba tsa di career bana ba bantsi ba ya dikolong ba thoma go le mogadilo tse leng gore ba ka rata gore ge ba bereka ba gore ge ba tsena sekolo ge ba tsi ba tsoletsa diphuto tsa bona pele ba tswa gore bona ba ka ba rata go ka ba ene ee o ska fetse go botsa ngwana o re ha ipa ka baka la uri o ka se be murutisi he murutisi ba ngang a e wena o ka ba nese ya ba ile gore ngwana a se tse ke ile gore wa ithabela mm mm le matati a di sport day a re bontshe bana ba rena support re ye di sport day ka matati a di sport re ye di drama nge bana ba di a di drama le ga ba tloga bana dikolong e ba etla gae ba tlo tlhalosa le gore hey motswadi gape re na le di sports sekolong or re na le di drama sekolong nna ebile speech sa ka sepela ka bogotlhele tsa speech seo sa ngwana o kgone go phosolola mo o phosololang ke be ke rata le gore batswadi ba fe bana thego ka metlha le mabaka gentse ngwana o bona o itla o tlo mmona le ena o a thaba mo moyeng gore ao ee mmasile ena gore a gore se di dirang se ya mothabisa and ebile ke sona ngwana number o o tsentsha maatla kudu godimo ga jela a e dirang le ena a ba le kgatlhego le lerato la yone
0: kannete le seke la shuta nne ke nyaka go fetela ka mo mabenkeleng ke rekešenyana ke tlo o ba ke boledišana le lena motswadi o o boletse selo se sengwe se le re go se tloga seng kgwathile maikutlo re a bona kwa dikgokanang tja leago re a bona bana ba borena ke bana ba le rogo ba ya dikolong ba tseya ba nyaka go dira dilo tse di itseng e fela re feleletsa re bona ngwane rogo barutwana goba bana ba feleletsa ba kgetha selo se le re go se nyaka ke motswadi ngwana o feleletsa a dira selo se le re go motswadi o bone ka re se moloketse fela ngwana ene a sa nyake go se dira a se direla ka gore o se direla batswadi ba gage jalo ka ge mmešetša le tshe fa gore le thegang bana ba lena go sengwe le sengwe se le re go bane ka go se dira ge ngwana a leka go dira selo se mothege o se ka ba motswadi ola gore a wa dira se ka gore ngwana a mamang o dira se a re theganeng re faneng lerato o tlo bošarebolešana le bona ka morago a ga se
4: Win a car, each one a bill, rat tops, which is about Gasago Topa Yeti, Yadi Custom Hyundai Extra Executive, Jeshuba, Lili Fogaja Culture Jago Feta 300,000, Latala Tops Online, Wajawur, Okao Kajabia Minyata Yarago, Yagutuba, Sinier, Padishan, Ifalagadi 10 May, Tops, 10 Up Epic, Wola Lili Pelo, Rasia Bamorayaga Fasera 18.
7: Kika ke le bohlokwa he o nkhokara kika ke bolokegile he o bolela le nna ke a ithuta
8: lerato le tlhokomelo ya gago di thusa ngwana wa gago gore a tie gape a be le boitshepo theletša go motswa le go kgokagana le bona gobane ngwana yo mongwe le yo mongwe o na le maswanedi a go ka ikwa a bonwa a kwewa gape a ratwa
7: etela holdmyhand.org.za
9: Tobele fa motlatsa ga Dr. Winnie Mashaba mo mafelong a beke ye. Ge go rapellwa malwetse, manyalo, mishomo, dinaga le baetapele ba rena. Gara ga tshotlhe tshe le go diragala tsa go kosa botlhoko mo lefatseng. Moya, ke wa bosego bya thapelo. E tla o itshina ka rapela le bagagashi ba rena ba Tobele FM. Ke bolela ka Mangoko Baby, Redwin, go putsa mashego, Exten Muwe. Le ba bang ba bantsi. Ke re rapela le wena go thoma ka iri ya boshipa mathapama. Ke re mutibelo wona wo wa lapedi me 2026 Tobele FM moshata wa tsebo le boithabiso lefelo ke meropa khazino Dr. Winnie Mashaba wa bija
4: moshata wa tsebo le boithabiso team zone le thaka ya gago thaka ye tsetse o fentse mojapilo o thoma ka seriparo go tsena go iri ya pele go fitla ka iri ya bobedi mo Tobele FM Team Zone.
0: 87.6, 92.1 ke molego gona ke moshate wa dialemoya ke moshate wa tsebo le boithabiso ke Thobela FM gabjale goba tatina le hono mo lenano lana la Team Zone re boledišana ka taba ya lerato ka malapeng go tutela ga lelapa go hwetša thego ya lelapa go tswa go batswadi goba gona maloko a lelapa le go tseba gore a nna keng se le rego batswadi ba tshwanetse go se dira goba bana ba tshwanetse go se dira go bontšha tlhompho go batswadi ba bona e bile le selebale gore tshatsinga la le hono ka kwa sana meropa ke monorogo go tsariwa thapelo le Dr. Winnie Mashaba wena tsa maya ka kwa ke monorogo o tla hwetsa bolebo sgobela bo mapula monyepao ga gelo ke kana mampiri magoka fortune pura segombotso shipping go gore wena ke dimela ka kwa gelo le le fela re ke tsebela ka kwa meropa ke monorogo o tlo hwetsa ba mushate le bona batla ba le gona ka kwa ba swaragane le tsona a ba tle mpile kana lana la le hono le sana le nna
10: ke salona
0: ke le boga ere ke tle mmogo lena ke le botsheng gore o ka re tshetse ke le botsheng mara ka re se ke le botsheng ere ke lekeng gore ke molaetsa o feng o le rogo le karata go fa motswadi yo mongwe le rogo ona le ngwana goba ba lelapa ka kakaretso ke moletse o feng le rata le karatang go ba fa ona gore ba thege bana ba bona goba ke moletse lo re o mofingolo le ka fa lelapa ka bolona gore le go marane le kwane le be le kwano le be lelapa le lo re go litile gore ba gone ba le boitshepo ba gone go bontshana le rato ka bo bona
10: ba khone go bontshana le rato le bulela ka taba ya ka lapeng or le bulela ka ba tswa ba rena gore ke ka mogwa mangwe ilong gore ka le ka go batlhotlholetsa ka gona
0: ke bulela ka baswa le bona ba ka kwa lelapeng re lebeletse lapa le baswa
10: okay se ilong gore nka rata go bulela le batheletsi go ba batswadi ka bophara ke re a re feng bana ba rena le rato re ba soletsego re ba dumelele go tsweletsa se e leng gore ba rata go ka ditsweletsa e ka ba dithutong e ka ba dipapading ke bolela ka taba ya di-sport a re re le batswadi re tlogele go kgethela bana se e leng gore se kgatlhwa ke rena ge ngwana a re mma o ba papa ke motho e leng gore ke be ke lebeletse go tsweletsa dithuto tsaka maybe ke be mooki re tsamaye re tsheletse ngwana ka unyego ba mooki ngwana re ke nyego ba mooki e mabaka e la matsi ngwana go le go tlhalosetsa mabaka o ska tsela ngwana sephetho wa re aua ngwana o ka se be mooki nna be ke ratile burutisi nna ke le motswadi nka no ba ke ratile burutisi mara difatlhegelo tsa ngwana tsona ka gore mafelelo o ngwana o feleletsa a sa dira dilo ka lerato ke re ngwana ga tshwitse se e leng gore yena o nyako tswelela godimo ga sona o se dira o se kgethile ka lebaka la gore a se ratile mara ge setse o thoma o botsa ngwana gore ae o se ka dira se e thoma go ba bothata gona moo damle le ngwana le ka nako e tlang ga a sa kgona go bolela le wena o le motswadi ka baka la gore a o tlo mo thieletsa wena o tlo number o mo fatse wena o di ratang nambile ke mo eleng gore go thoma o ba le bothata ka gore bana ba thoma go dira dilo ka go khutisa gore hai hai mma yena nka se motlhalosetse ke tlo re ke mmotsa gore ke nyaka go raga a re hae kgwele ya maoto a siona tsia enyenyana nambile bana ba thoma go phela botlhoko ba sa kgona le go lokologa go bolela le rena re le batswadi ka gae
0: kannete e re ke boledišaneng le thaka ela yaka e ile gole ke nyaka go mmotsa gore yena ke molaetsa ofe o le rogo a ka rata go fa dithaka tsa go lekana le yena gore ba tlhomphe batswadi ba bona ba tlhomphe lelapa la bona ke molaetsa ofeng go tswa go yena go ya go dithaka tsa go lekana le yena
6: dithaka tsa rena santse ba tsheletse batswadi ba eletsa batswadi and ba gagane le strata
0: aga kannete ke le boga thaka ke le boga motsadi waka aua ke le bogile go ba le lena tjeng la le hono le wena thaka ke le bogile go gonne go tsiya nako go solo re go bose dira watla ba le nna fatsa tjeng la le hono ei le ka tjeng lengwe ge re le bitse le re phalalele
10: aua go le mariza
0: ke le bogile aua ke motswadi le thaka ba le re go be re bledishana le bona be re bledishana le thaka re ne ka go tseba gore a nna lapala ga ga le mothusa joang go aga boitshepo le gore a itshepe yena ka bo yena re botsire ne ka tseba gore a nna ke nako efe e le re go buile ya kwa a thegiwa kudu ke ba lapala ga ga re botsira ba le motswadi wa gagwe mo le re go rile re motsha gore o dira eng ka maikemisetso ga ga go aga boitshepo go ba go gontisa gore bana ba gagwe bana le boitshepo ra ba re motsha gore a nna ke kgwetlho dife tseo malapa a kopanago le tsona ge a leka go thega baswa ba tšatšeng la lehono ao re fitlhile mafelelong a lanong la rena la Teen Zone lehono re ithutile gore malapa ga a swane eupe lerato thego le tlotlo ke tsona tse di agago dithaka goba le boitshepo le go itshepa a re tsweleng pele go leboga malapa a rena go bontsha lerato le go aga dikamano tse di tiilego ka gae ge o sa ikue o thegwa gopola gore go na le batho ba bangwe ba ka go thegago le go kgothatsa go tswa go rena dula o tiile o ikholofele gomme o se lebale gore o botlhokwa ke a leboga theletso ya gago re tla kopana gape ebekeng e e tlago go na nole lengwe la rena la Teen Zone ka mokibelo go tswa go seripagare tsirebagare go tswa go iri ya pele go iša go iri yona yela ya bobedi nna ke le offense wa ga mojapelo ke be ke tsamaya le ena motsweletsi wa ka Miss Pro Promise Magwale mogole motsweletsi petitioner ke Mr Isaac Masilo Mashila ke re dula le bolokegile le tswele pele go lora ditoro tse di golo ebile le se lebale gore kgwedi e ke kgwedi ya go keteka bomme ba rena ba swara thipa ka bogaleng ke rile ke re ke tshegiša motswadi wa ka kwa gae ke re ka letsatsi la bomme

Basu timela mochele chwa chwa la FM. Moko chamo koma olo ona re koko tabi shikira madimeshiyo. Kiti alo pala koro. Africa ke ya dinaledi ya kabu kiwela wena bo le nana wona mile litile di awara tse tharo pele ga nako le go le bialo ke tsebaga di tshe nna mabane ka tloga go go tsebisa re motheletsi mokibele wo ri ya go bona o tsebe gore Africa ya dinaledi e tlo tla go wena magareng ga iri ya brano o go tlo fihla ka le nna o le tlo fela ga botse ga botse ga botse re ke bone ya re la go ithabele masome pedi hlano a metsotso ka morao ga iri ya go hlano Africa ya dinaledi e tla ba ifitla mafelelong e bile ka yona nako yeo re tshitelela tiraga le kgowa go balela ditaba ka botlalo tsa iri ya botselela a tla ba di balela ruri ka metsotso ya masome pedi hlano ka morao ga iri ya Bosano TX Galaxy le Durban City ka mo tropong kholo ya Polokwane yona we Africa bo right tshulugile bya le ka Polokwane le na ke le botsa nnete ke bolela ka barati ba kgwele ya maoto Nedbank Cup ya re tlo ba re bona yona bya le gore na ditlo sepela sepela byang ditlo sepela sepela byang ka mo tropong kholo ya Polokwane wa tseba ke barati ba kgwele ya maoto ba ya go di mo le fase ba ya go tlo bona papa di yo go rwana na se fuka se siya kai se fuka se a go tsaba re mmogo motheletsi happiness tsaba makekara sala Africa kia dina lady ke thabile le thabole le go la go selekang tshelselo o tsebe gore kgwedi e ke Africa month e re tlo bolela ga nyane ka yona re tlo ba rabolela le ditiraga le tshedingwe tse o leng gore di diragetse le tshashing la le hono la pedi kgwedi ya May ka mengwaga ya go fapa fapana le tshashile lengwe le lengwe historing le go hlokwa ka lebaka la gore lena le ditiraga le tshalona a go netaba tiraga le gore re bolela gore ba le ditaba ka botlalo tsa iri ya tselela krach raru re tloga re thakgetse go di botheletse bjale re tloga a re tloga o mina wa rigay kgadi ya ga kekana tloga letse o diretse le nano le lengwe le le botse kudu bjale ke ma ke ka re a sealemoya sa gago ke ma ke ka re a sealemoya sa gago e re ko go botse nnete nna ke seo ke le go sona ka lebaka la gago Ndi muntu ngawe umuntu umuntu ngabantu motho ke motho ka batho nka se ba mogashi ka hloka ba o ke mogashi tsago pele ke mogashi ka lebaka la gago Thobela FM Africa ke ya dinaledi naledi ya Africa borwa ka kontinenteng ya Africa mabrrr

ke rata go go netefale tsa botheletsi gore lo ana wa ipona o seole go sona ka batho ba bangwe ba o ba itepišeditse go gore o tletle o feleletse o le seo o le go sona mabrer brende fosi o bane le lebaka la go kwagala motheletši ka go botsa nnete gore a leboge maaforika borwa gore ka nnete la tseba lena keng ke a leboga brothers and sisters ka moka ga lena ke a le leboga ke le lebogela seo ke le go sona bjale ka brende fosi ka lebaka la gore ke tlhoka go botsa gore o ba tloga a le bantšhitšeng katlego ya gagwe mminong katlego ya gagwe mminong gore Brenda Fassie e be e leng yo mongwe wa dinaletšana tseo di tlogago di atlegile kudu mminong borwa bja kontinente ya Africa Southern Africa ebile ga botse motho a ka lekaga le gore kontinenteng ya Africa o ba balwa le ba bangwe bao e lego gore o tsebaga kudu mminong o atlegile kudu mminong katlego ya mmino re bolela eng ge setse re ne o bolela nnete re bolela ge Namile o kgona go iphedisa ka mmino ebile ga botse re lebelela ge ka nnete mela etša yo o nyakago go iphatlhalatša setšhabeng ka koša e fihla setšhabeng ebile e ba le khuetšo setšhabeng taba yeo nna ke e bitša gore ke katlego mminong ge setse ke bolela ka seopedi goba ke bolela ka setlhopha seo se atlegilego moopedi wa mongwe o atlegilego mabrer Brenda Fassie nka mmala le bo Steve Kekana le ba bangwe ba bantši ge re bolela ka dinaledi tša Aforika ka mono Aforika borwa Thobela FM mošate wa tsewa le boitabišo wa tsewa ebile ke sa bolelela taba ye motheletši wa Thobela FM ke gopola setlhopha se sengwe fa ke gopola setlhopha se sengwe sa ka mono Aforika borwa le bona ke dinaledi tša ka mono kontinenteng Africa, ke bolela ka setlhopha sa stimela ge ke bolela ka se sengwe sa ditlhopha tseo di atlegilego kudu ka mono kontinenteng ya Africa ebile ka mono Aforika borwa re lebeletse gorena ba atlegile go phatlhaletseng melaetša ya bona setšhabeng ya ba le khuetso setšhabeng ai a nka se lebale stimela se etsile pele ke retse ka papiri batho bao ba atlegile kudu e re ke re ka lebaka lang ke re ba atlegile nna enao ge ke tla šala ke fatlhogela dipolotiki gabotse tša ka mono Africa kaburam ke kala bakala stimela ke kwa gore batho ba bane le mmino o mongwe wa botswana noshi wa go bolela ditaba tse dingwe tseo di tseneletsego wa se bakare papara ya ka thoma go kutsisa dipolitiki ke sa le mshimanyana ka thoma go kutsisa dipolitiki tsa ka mono Afrika borwa o re oh ka mono Afrika borwa go ka mogong he ka mono Afrika borwa go ka mogong he bana ka nnete bana he ka mono Afrika borwa ka nnete go ka mogong he bana ka nnete ka mono Afrika borwa go ka mogong ya ba wa tseba king bantshwere ka lentso stimela setile pele ke retse ka papiri thabeletseng ya setlhopha se a fela e bale nanako yote matijone yona we magare ka dialbumo tsa bona ba ne le nngwe ja go bitswa gore ke A Trouble in the Land of Plenty le o le kwa go lentse ke la retse ka papiri gona le sefane se sengwe o fela a se tlhomesetša go sefane sa gore sa gaphiri e le go sefane sa ga zulu retse kapa phiri zulu goba retse kapa zulu phiri a ke tsebe gore go tlang pele re ko go fekoša ndithata westmela don't bang the door o itheletše e tlo go kuka fa le pele go Afrika ya dinaletše Rena lo ena marito ka mukibelo.

0: Bophelo mya gagwe e be serametla e fela motho we le ka lefapheng mino. O bomwe just do my good is nice. Are what tsiba king ntombi. Ke go se re file go yona tjo ma fela go tswa ba ya gagwe ya ekhaya. A ithola la broko yo go lo mna yo we. Hey le tlaba go pola ka tshedintshi. Televisioneng e be le motho are na motho we be le motho are na motho we le motho are na motho we. Tobela fa mo shate what tsiba le boi tabisho. Le ba la super go sala tshelechi. Se re fela ke metsotso Yeshu pa ga biale. Go ikela iring ya bone re ketlile ga gona molato Africa kia dinaledi go bona re ka iri ya bone ga go tlo ba le ditaba mothelechi ya le ka iri ya bohlano ga go tlo ba le ditaba ditaba di tlo ba ka metsotso ya masome pedihlano ka bravo ga iri ya bohlano e tla bege le nna Namile ya Namile ke boela morago Namile ke tso ka gare ya sealemo ya sagago ipitse ke tla ba ke sa le gona ka lebaka la gore ba dipapadi ba tlhoba ba tsere marapo bja le gona ba tloga ba go lokisetsa gore ya o tlo to khone go kwa ditaba tsa ka gore ga botse tlo khone go kwa papa di ga botse ke Durban City lengwara
1: TS Galaxy
0: yeah ke Durban City le TS Galaxy ka mo tropokoli ya Polokwane Pietermaritzburg stadium le na wale tiri ba khole ya motho ke khola le setse le botane gona fawe ba bangwe le sa itukisa le re hey ri le ka bona re sfoka sa Nedbank ba nna sia kai a go le taba mo challenge wa Tshabela FM ke gona dipapadi disepela ga botse gona ka mokgwa owe ke go boditse gore le tshashile le na le ditiragalo tsa lona tshe di bohlokwa sokwa le tshashile lengwe le lengwe le na le ditiragalo tsa lona ka nnete ke tlo ba ke go solela tse dingwe tseo ke di swerego eupša potšišo yona ke e botšišitše malebana le kgwedi ye ya Africa ke re kgwedi ye hei ke ela go thego ke Africa month ke rile go wena ka re ya merafe e fapafapane e tsebega ka mabokgoni a itšego mabokgoni a itšego re ka bala majapane ba na le bokgoni bja bona re ka bala machina ba na le bokgoni bja bona re ka bala re ka bala makgwa ba ne le bokgoni bja bona re ka bala maindia ba ne le bokgoni bja bona re ka ba bala ka moka ei ya re na le motho moso re na le mo Afrika ya ke nyako tlompotse re na Africans hei re phadima kang na banna wonder we re na Africans re phadima kaeng motheletse a go le taba awa bjalo gona ina ke kgale ke le ka mono Afrika borwa ka dinaledi tsa rena re ke tswenyana banna we hei re ke tswenyana ka mono bjalo ke a tswa bjalo ka mono Afrika borwa ke le ba kae Zimbabwe yonna we gona le monna ka fa le wile ka ba gona ba mbitsa fela gore ke Oliver Mtukudzi ke go topela ena ka moga ga mola wa koša ndaku ya mbira go tswa albumo ya gagwe ya go bitswa Sanda albumo e ke ngwaga wa kitipedipedi 2002 o sara ga botse

0: sekgwarisa ka fa lelagai ya Zimbabwe. Hei, o na le koša ba e bitša fela gore ke Hiemilot, wa e tseba koša ya Hiemilot. Eupša go a bjale o ba go diragaletša koša re Ndaku ya Mbira go thobela FM mošate wa tseba le boithabišo re go sa re botse ka tsona dikoša tše di bjale ebile koša ye e re latlhetše ka fale seripeng sa bobedi sa Africa ya dinaledi go tswa albumo ya Shanda Ndaku ya Mbira albumo ya gagwe ya ngwaga wa re ke bona fa ke ngwaga wa ketepedipedi o na dikosa tša go tseya gabotse kosa tša go swana le bo Shanda Mutabara Zimbabwe Gudoguro Bongoza Muto dikosa tša go swana le bo Strange isn't it tša go swana le bo Jerry ya bjale le bjale le bjale le bjale le bjale le bjale kosa ba rego ke Jerry ke kwele a hlalošanyana se sengwe ka yona a re Jerry yo ke kosa bo seswae go tswa albumong ye a re Jerry yo e be le molaodi wa gagwe ditabeng tsona tše tša mmino bjale a tlatla tlhokofala ke moka na a tlhama koša a e lebiša go yena wa tseba keng diopedi gape ke mokgwa wa tsona di na le go leboga ka mokgwao di na le go ntšha maikutlo a tsona ka mokgwao e le ge ba leboga nako nngwe tšhomišano ya ka fao ba šomišanego le motho ka gona nako nngwe ba no leboga fela gore wa tseba motho yo ke mo tsebile bophelong bjaka nako nngwe ba no leboga fela motho ebile motswadi wa gago Brenda Fassie o na le yona koša e bjalo ya mama go no ba fela bjalo motheletše a gona taba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke lebele se šupira go sela go Africa ya dinaledi sa gagabela go ba metsotso ye seswai ka morago ga iri ya bone re ketlile wena we ke nyako tlo o kitimela ka molapapatšong ka morago ga fao re tle re bue re lebelela tše dingwe tšeo di bohlokwa tšeo e leng gore di diragetše letšatšing la lehono la ke poke dikae lehono na bana letšatši la pedi kgwedi ya mei eupša re tleba re lebeletše ditaba tsona tše di bjalo mengwageng ya go fapafapana happiness tomo make ke nna ka gara sealemoya sa gago re re Africa way ya dinaledi go Thobela FM
1: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Mo lebenkeleng la A1 re nyaka gore o kete ka mafelelo a gago a beke a matelele ga botse-botse. Kgwetša 12.5 kg sha ya maize meal 74.99, 65 gram tša 5 tša A1 noodles 11.99, 200 milliliter tša 6 tša rose nectar juice 21.99, 2 liter sati skin bubble bath 59.99, 12.5 kg sasco cake flour 117.99. Re a bula ka Sontaga sa di 3 May, A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
0: Kono ke le motheletši wa Thobela FM supa la go sela ke metsotso e senyane ga bjale ka morago ga e re ya bone a re lebeleletše dingwe tša ditiragalo tše di bohlokwa sehlwa seeme sa Dr Nelson Mandela e be ile letšatši la lehono la pedi kgwedi ya May ka ngwaga wa 2020 ge sehlwa seeme seo se be se širollwa semmušo goba se apolwa semmušo se a širollwa ke re ba se šira ka lešela lela le legolo ba se apeša bjale e be e le ge se širollwa semmušo setlhwa seeme seo e le gore sona se beilwe kae se beile fale Groot Drakenstein Correctional Center yeo ga bjalo yeo ile go yaka ya bitšwa gore ke Victor Verster Prison ya gona fao e leng gore o ile a ka gole ga gona bjale setlhwa seeme ba se beile gona fawe sa Dr Nelson Mandela letšatšing la lekgono la pedi kgwedi ya May ngwageng wa 2020 seswai ke ge setlhwa seeme seo se širolola motheletši wa Thobela FM e be e le gore taba yeo o itsebile tše dingwe tša di bohlokwa tšeo e leng gore o swanetše go di tseba ngwageng wa 1999 ya go ile ka lona letšatši lona le la pedi kgwedi ya May e be e le gona go thoma ditherišano ga botsebotsebotsebotsebotsebotsebotsebotsebotse tša mahlakore a mabedi ba lwela tokologo le bao e le gore e be e le bagateledi di thoma fale Groot Schuur skiri ba di bitsa fela gore ke khuruter skiri talks mo ile ngore mmusho wa Africa borwa le ba itapile ba African National Congress bana mileba ba judiciary fa so gore ba nna we a re no tlanka leano la gore wo mmusho wo o wa lena wa kgatelelo a wa upadile ga o fele mmusho o ka lebaka la gore o kwesa rena ba bangwe bohloko Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso ke tsedingwe tse e leng gore motheletši ke ratile go o tsebiša ka tsona mathapemeng a lekgono go Africa ya dinaledi mme nna le wena re tlone ipsina fela ka mmino ke leboga la theletšo ya gago mo go tlhomo o ka bao le gona e re ko go botse Thobela FM ke mogwara wa gago wa potego setiši sa gago sa gone go gaša ka lelemeng le wena o le tsebago botse a o tlho o nyaka pukuntso re banna we e re ke lebelele gore na etse le le ra goreng re tloga bjale re le ba Ivory Coast naga yeo ke Cote d'Ivoire go na le mosadi wa mmitša gore ke Aisha Konek go na le setlhopha sa go bitša the Aloko Band ba go diragaletša koo sa ba ebitša fela gore ke Jigwe

ba mmitsa fela, ba mmitsa fela ga gabo gore ke Omo Sangare. Lina le Omo wa lekhwetsa kana ga nya Mali wa lekhwetsa kana ga nya Guinea. Ya, wa lekhwetsa lina lewe oki Omo Sangare. Go hape go na le Omo Diobate wa mogopola kere. Omo Diobate, Omo Diobate. O le tlwaetse kudu leina le o na le kopana le lona gantsi go Africa ya dinaledi. Gona fa go thobela FM ka lebaka la gore ge re bolela ka yoe, re bolela ka sekgwari sa koša. Go bjale ke o ikotsetse Omo Sangare go tswa albumo ya gagwe ya Warrington a go diragaletša koša a ebitša fela gore ke baba yona we. A re se ka bolelang tse dintšhi ka yena mosadi oo a dikaka ka go botša dilete ka lebaka la gore kikitimetse go tlo bolela tse dingwe fa motheletše wena morati wa dipapadi. Ke nyaka go gopotsa sebapadi se sengwe sa naga ya Cameroon sa kgwele ya maoto. Ya, sebapadi se sengwe sa naga ya Cameroon sa kgwele ya maoto. Ba ile ba se bitša gore ke go ba kere se bitša gore ke Roger Miller wa mogopola. Roger Miller wa mogopola. Roger Miller wa mogopola. Roger Miller ga se ka waba o le o mong ba re ke o mongwe wa ile a ka ralokela Sundowns ba re ke mang Roger Fetumba ke Fetumba ola ke Roger le ena leina la gago go lokile nna ke bolele kao Roger Miller. Ya, moraloki wa kgwele ya maoto yowe e le go gore ka bokgoni bja gagwe bja kgwele ya maoto o ile a tloga a bontšha gore kgwele ya maoto ya kgonwa banna ke motho o moso. Ya, kgwele ya maoto e gona kontinenteng ya Afrika dibapadi tše dingwe tšeo di ilego tšaka tša kgona go emela e se gona ga Cameroon fela aowa lefase ka bophara gore e Afrika kgwele ya maoto e gona banna go na le dinaledi re ka se lebale Roger Miller. Mogopo wa lefase wa kgwele ya maoto o ile go wa phenkgetšanelwa nageng ya Italy ka ngwe wa sekete magolose yana masome senyana 1990 ba le gona fao e be e le 1990 akere Italia 1990 ya o ba le gona fao Roger Miller. Bokgoni bja gagwe bja kgwele ya maoto le go ba a ba sa emela ka bokgwa ba tumile ka gona ka nakong tša gagwe a emetse kontinente ya Afrika bjalo o tseba gore wa tseba kore go tuma ga gago bo mo dira gore motho gape ke mo Afrika motho ke motho moso motho ke mo Afrika e be sa tlhoisa le taba ya Cameroon fela ebile le taba ya kontinente ya Afrika ke re go botsa se sengwe ka Roger Miller. Bokgoni bja gagwe bja kgwele ya maoto le go tuma ga gagwe ka nako go a dira gore a tloge a lemogega ka mone kontinenteng ya Afrika melomong ya ba bantši kgweleng ya maoto go bolelo ka Roger Miller. Go ya ka fa ke Roger Miller, go ya ka fa ke Roger Miller mmapalapele wa naga ya Cameroon ebile a ba a bapalela setlhopha sona seo sa Cameroon. O tsebe gore naga ya Cameroon ebile ya mathomo ya go fitlhelelang di-quarter final mogopong wa lefase. Ya, ya, ya, bjale e re ko botse e be e sa le bo Roger Miller ka nako eo bjale e re ko go botse motheletše go na le seopedi fale nageng ya DRC se bitswa gore ke Pepe Kale o ithobaletse boroko bjo bogolo ba ba ba mmitsa the elephant of music, the elephant of soco music. Wanawe o tla di tseba go Africa ya dinaledi ditabatšeng. Pepe Kale o ba rata Roger Miller lerato le lengwe la go tlhomola pelo a mo tlhomphe e le moopedi upša tlhompha moraloka mmapadi wa kgwele ya maoto a ba tlhama koša ka ena a ebitša fela gore koša e gore ke Roger Miller. Ke go fa yona Roger Miller ke leina la koša o iopelelwa ke Pepe Kale o na le Popo Lipo go tswa ka nageng ya DRC ba tlhompha seopedi sa naga ya Cameroon. Gona bjale Roger Miller o ne le mogwege ye masome supatan 73 o sa ja magobe Roger Miller ke koša.

0: thekeng se fatanareng le ka lapeng la gago go kwagala fela Thobela FM mo nakong ye gipsinega Thobela FM go 87.7 FM. Moshate wa tsebole boithabiso mabaleng a dipapadi le Dr. HOD Tsamao. Mabaleng a dipapadi. Mo Thobela FM.
1: Him personally as an interim coach and for the side holistically. But this is the beauty of the Nedbank Cup, Teko. Yeah. Keswick Stars lost in the semi-final. They could have been here. Yeah. Milford lost. They could have been here. And that's the beauty of this competition.
2: Yeah, I guess it is a cup of dreams for a reason. Yeah. There's all opportunity.
3: Kania Zuyambazori.
4: O kwala botse o kwala botse bialo
5: ke lebo ga nnete wa nomo tele tshwa tabela FM nka ne ke sa go koshana o ngapa ze ke sa ke tsuru e bola e jimme nke be ke yo retsere ke nya ka jwalo ba tele tshwa tabela FM go lela ga o se mo leleng gona re ke tshe swa ka se ke le dimension ke le mo leleng nna no la mabala nga di popa di nna la go tsepa le ke tsapang gore o bo maketse gore le ile kae ka iri ya boraro bela ka ga o tloetse gore le thoma ka iri ya boraro e fela re go botse gore tsheking ya le khone ka bakala papa di ya magaola ka nyane den cup magare ga tsopa sa Durban City le Chess Galaxy nka na maketse go botse mo tele tshwa tsa bala FM gore le nna no la mabala nga di popa di le thoma ga bela ka se ri pagara go itshela go iri ya botlhano re le ga sha re le tshego go tshela patlelong le le swala pitsa mo ka wa fa to pa dietlo ba go e sere gona matlhopeng a le tshele le kono ke go dumedisa mo tshele tshwa tswa la FM go le khalse mo leng gona go meke ya go amogela le wana kere nka mogela mo beng gona e ka ba kala pen la ga go ga sfatana geng go ngwe le go ngwe mo leng gona wana tsiba gore re tlo mara se pitsana mo go gona fa o le nana o le ya mabaleng a dipapadi le o le tshole di tshego ke Nicole ya ke Nicole ga maimela ke mo tshele tshwa nana o la mabaleng a dipapadi la mo mafelong a beke mo tshele tshi mo golo Elena Isaac Masilo Mashila Magna Doctor Hodi Tsamao HOD Hotwala FM ya SABC re kene mo go botse gore le checking le la le khone papa di em o tlo boya ga setsa tricky khone content mo le tlo ga machipa ana ma se pitjana fa le ana Andres local is like ya wa ga sbona ba tswa setse ba tsene ka mo le patlelong ke ya ba lebelela a gona me go tletse ga kalo re no ba re go le fela gore motho mongwe ba tba tla tsena kana go edutse ya fela ba tswa ke ba lebele chemba ga se fitlhile ke tshe ka ba go tshe tlhano go fitla mo re leng gona o se tshe metso tso fela e ma se pedi se tsaya gore papadi e ke thome motheletsi wa tabela FM papadi ke ma garenga tlhapatsa Durban City le Tears Galaxy papadi ya makaola khang ka go botsa gore tlhapa tlhapa tshe ka bobedi ha nna me di ne la fomo e ka one ka one go tla mo papadi nye e ne re a tsama re ba fetse tshe ba tla ke tapa tshe ba tla re di purulla ga botse e tla re ke na be go botsa gore ke na le ba take ba le re ba gare ba thega tsona di tlhapa tshe le ga ene gore ba tswa mo province ya Limpopo ba tswa gone mo ai tsala ba itupetse gore a wona le khono ke tla sepela le tlhopa sa gore gore ke tlo nema ke bole ditshana fa le mari metse wa ga mabulo go tshwa ka mola ga motholo ya ka le tlhakore le lengwe ke tlo bole ditshana fa le Jonas wa ga Musuma Jonas Musuma o tshwa ka mola ga makanye le yena ba gona mo gaufi le nna ke tlo ba ke bole ditshana le bona motho ke thoma ka Jonas bya le ka ge ele motheke wa Durban City le gore go mo papading ye wa shuma bya le ka benga Durban City go mme ke tshetsa bakase go dumela ditse go gomogela Jonas mo go lenane la babalenga dipapa re go tsobela FM
6: ke a leboga
5: ele ka o bia mo molomong ka mo go go beileng mo wa o bia
6: dumela
5: a ga lo gona
6: re sa tsogile
5: a gona le ka botata le nale le tshere spetso sa re le khono le tla sepela le Durban City goreng
6: gobane go ya ka nna ke bone le bona di-underdogs tse e le goreng ba ka taba iša manyami setlhapeng sa setlhopheng sa Tears Galaxy
5: o bo o dutse o bašala morago o bone ka fa o baralo kago ka gona go o lebeletse gore dipapadi tse bone tsa go feta
6: ee ke ntse ke ba lebeletse ke bona ka mokgwa o baralokang ka gona and-e papadi ya bona empontshe goreng di-team tse dintšha e diraloka le bona di a ba nyatša so ke ka bao ke reng ke bona ka re tsatsi le le gore ba tla fenya
3: ke lebeletse gore papadi e e ka no se fele ka metso masome a masenyane re ka no ba re ya nakong ya kokeletso go a kgonega
6: yona e lebile gona cause ka kwa dipaleng re na le Darren Kit and letse gore Darren Kit dipilae tse o di tšea ka moka
3: ya banna ke go kweletso yona tse re ke ko gore na e ka ba le gore madumetsa ba gammammabolo yana o thekga fa ts galaxy madumetsa dumela
7: thobela le kae
3: re gona re kara le ena weso
7: a wa re gona ke dumedise le ba theleki mo moyeng
3: goreng o tsere sephetho sa gore a le kgone ke tsa sepela le ts galaxy
7: ke nagana gore ts galaxy e na le experience e na le experience ntsi ebile ile ya yama magolagang gabedi gararo so ke nagana gore ma motlhaba ka dumela go ja ke di-underdogs le mothatlho wa rena e le go
3: Bennett Parker
7: ke nagana gore o bile le di-final tse dintsi mo le gore a ka raba off to the players gore ba kgone go tse gore ma motlha papadi e re e fenya bjang
3: re a thagong ya di-penalty goba e tla fela ka metsotso ya masome a senyana
7: awa rono ba nota e tee fela ba re ge ba re phapara ba tshwere silver nna re tshwere gold
3: go kwele ke batheletše ba tshobela fm ebile ke bathegi ba papadi ya kgole ya maoto yo ke bolelago le yena ke madimetša wa ga mmamabolo go tswa ka mola ga motholo yo ke boletšege le yena ka pele ke yena jonas wa ga mosoma go tswa ka kua ga makanye bobedi banamele ba tlile mo lephatlhelong ts galaxy e thekga ke yena madimetša wa ga mmamabolo durban city e thekga ke yena jonas mosoma le renye le feleletša ka mantšhwa lena a mafelelo bana
7: e ke feleletša ke re makgambi o thiba ke ma matlhambi o thiba ke
3: madaren
7: kita pa o tofete
3: a ke tsee jonase ba raa daren kit ao
6: nna ke re daren kit ka moka o diša ka sekgwameng ka mokana ka tsona ke tlhano o tla ba di tshwera dipitikile ka masekgwameng
3: ke le kwele ke a leboga ke bathekge ba papadi ya kgwele ya maoto motheletši wa tsabela fm ka fa o sepetsego ka gona ke nyamine ke na ka gona makememe andres localis lekere wa ga sebola re lebeletše ka fao papadi e tlatlago e ba ka gona motheletši wa tsabela fm gomme re name re lebelele pele gorena ka ba e le gore kana maare le tsela papadi ya mohuta mang ke go boditse gore papadi en e tlogaša ke conny contons molatelo wa machipa a sepela le yana localis lekere wa ga sebolaandres monnagešhe ke a go dumediša ke ya go amogela go tshobela fm ya geno tshobela fm ya geso tshobela fm ya rena ke tshobela fm ya rena ka moka le batheletše dumela
8: re ko dumediše tšhodi le batheletše ba thobela fm mošate
3: mošate mogolo monnagešo ke bona e namile go tsanwa ka lepatlelong e le ge ba phurulla difolaga tša go bontšha gore bjale gona papadi ya makgaolakgang e fitlhile ebile tlotlho sa maleba go itliša mo lepatlelong leo
8: ke bona ka re ya sebe tlhotlho sa maleba ka ga e le gore ditlhopha tše pedi tše a di tsebagale ebile a di na balatedi ba bantšhi ebile a ba tswe mo porofenseng ya rena ya mo lempopo ke yana ka mokgwa o bonang gore ba lekile ba netbank cup ba tše ba tliša papadi ya magaolagang gana mo peter mokaba ba tšea gore batho ba lempopo ba rata kgwele ya maoto ba tla tla ka makatana mane empa ga go jale monna gešo ye ke yona ye re ka reng a se netbank cup final ye nkile ra e bona mo aforika borwa mo le gore balatedi a se batle ka bontši
3: ora gore gana mo go feletše
8: gana mo go etsaetša go feletše monagešo wa kgona go bona le mo go tsaniwang mo bobo ba tsenang balatedi gore ba tsena ge e le ba babedi o mote ba babedi o mote mo le gore pele papadi ya go ikhutša tlabentše le lepatlelo le sa le gana ka mokgwa le leng ka gona
3: nete gona motheletši wa tshobela fm ka fase ya mosebeng ka gona batho ba mo ba ka no balelwa ka fase ga dikete tše tlhano ga bjalo re kgolofela gore motho mongwe ba tlana maba kaonafala ga badutši ba eya kua pele andres re tsena papading ya letšatši la lekgono monnagešo re lebeletše fa ditlhopha tše ka bobedi o ka reng go lebeletše ditlhopha tše o topa ka seteng
8: ke tla thoma ka ts galaxy hod ka ge o kgona go tseba gore motlhatlhi wa bona bekovich ba o rakilwe mo setlhopheng ka baka la gore dipoelo bedi sa motlele mo setlhopheng ba ntse a thušana le yena bennett parker o le gre le yena re ka re ke ka polelo ya seng ke interim coach o jo tshwana le yena pitso dlatla ka mo setlhopheng sa yena durban city le yena ke interim coach o a kgona go bona setlhopha sa ts galaxy hod ke boletse gore ke thome ka sona gore se na le papadi tše lekanang tše lesobee kana tše lesomete ba sa fenye ba ba ts galaxy le e le gore ba ikhumane mo ba leng gona mo seemong
3: a re feta le ka mabenkeleng and re se re seno feta ka mabenkeleng nna le wena re tlo boa re tswela pele monna ge se re phurula ga botse re boela go Durban
9: se bosoko bja go tswa go fanelwa ke yo moratago boga rola pelo mmolo ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
10: Go fitlha ka di 9 May 2023

0: Tom FM ke kosa ya tshaba ya naga ya Afrika borwa yena gore ba yo pelwa re tsa le gare ga lenaneo le ba re luki ba tsapa a sa yona Durban City mo ene gore nge yena nganana sipe mantla ke na mo kapteni ka jersey ya botlhano o ona ha seme Dominico ka jersey ya bushuka le le tsana pa Jane Luamba ka jersey ya matsome a mabedi mo ene gore nge e kele wa pe re jersey ya bushuka shuka wa chukons ke ka mo tsapa a sa yona Durban City sipe ne ka gona go bona motlhatlhi wa setlhopha se ke pitso wa gatlhatlha re tlo tloga re ka karolong ya setlhopha sa yona TF Galaxy re bona e ka ba le goreng ba dipanne ka setlhopha se sefe TF Galaxy ka mo dipalene ba na le yena a e thape re motseba ka botse kena ira ka jersey ya bolesome tshela tshepo ka kora ka jersey ya masomepedi nne o gona Solomon e le tshwenyo ka jersey ya boraro mo ya le gore silver go o gona ka jersey ya botlhano molonti ba ka nngango jersey ya masometharotlhano sipe sitlhe maduna jersey ya bolesome mphutjana molonketse mokapteni jersey ya boseswai mpho mvelase jersey ya bobedi tseleduke matlhambi yena wa pere jersey ya masomepedi supa victor wa ka letswalo jersey ya bolesome supa junior sidoka jersey ya bosenyane motlhatlhi wa motswa o swere e le go yena Bernard Parker a ke tsebe Andres ka mogolo ditlhopha tse ditlwa dipanne ka gona re ka letsela papadi ya mohutamang go tswa go ditlhopha tse kutlwe ge re lebeletse record ya bona mola dipapading tsa leake e be sa tlwe e kgatlha ka tsela ya go lebela setlhopha sa Durban City go na le mone goreng ebile ba baile ba ba gobošwa ditlhopha sa maketse ka dutse tlhano go tse pedi gomme setlhopha sana TF Galaxy the Rockets dipapadi tse lesomete ga senke ba tshope re ka letela papadi ya mohutamang
1: mokgontsha papadi e ga gona o ka re go na le a gona setlhopha se re reneng ke se ka mo fatshe ka polelo se re ka re underdoko ka ga e le gore mo papading ja Betway a ba ra loke ga botse ditlhopha tse pedi jake sa sengwe re boletse gore se rakile mothatlhi maloba sona sa TF Galaxy mo le gore Bernard Parker o se o tsere marapo wa kgona bona gore TF Galaxy e sa le mo mengwageng ye meraro mokgontsha ba tsamaisa dibapadi tse di sekuru empa ga gona ba ba ruri ba ba replacetse ka bona mo setlhopheng go ka gopola ka bona bo dithojane go ka gopola ka bona bo ndamane gone jalo ga gona dipapadi tse e le gore go sepeleng ka bona ebile ba tlisa ba gore ba kgone ba tee mola ba le ba feditseng gona
0: letelete wa thobela fm pela re tswela pele ka papadi ke ne ka gore re yaka kwa diphaposing tsa kgatso ba bopatso ba tle
2: Stopik ka NetBank Personal Loan go NetBank Cup ye ke yona ya rona re ba be ba semolao ba ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana bona le dipeelano
3: papadi ye e tlišwa wena ke Kodi Matšhipa dula fase o ipsine ka papadi ye go thobela FM.

0: jacho la kanke no chote pensit no chote sien galaxy mutele twa tshwala fa mo chatu wa tsebale botshabiso re o fa papa di etwe go tshwala patelo le leswa la pitsa mokaba mo le go renge ke bonye papa tsha maema o timo tshwala tsala fa se ba itse ba fa nnana nnana a tsha go le tsha go tshwala patelo ba tla go le ba re ka tshopa sa tebe city ba re ka utlwa kwa morao o go tshwala tsha tabeng mo ya gore mo di papa tsha tshwala tsala fa tse who do shumishwa papa ba ba FIFA ina ka go shumishwa byang ba tla go seke ya tlhakantjwa ba u itlela ya ba tlao
1: ba tlao
0: ba nya ka hore bona go mapatlelo a le sibetsela a no a yo shumisa ba tsa tsa le fatse yang ebe ya tla ka ba ka hore mapatlelo a se swai a shumisa yang le maitse
1: ke ne te mkhonza byang ba ba tlhago ke bona bo bo botse kudu a bo tshwane le bona bo ba ile ra se ba tlhago ke ba go beiwa fela wa gona bona re bo ba rena ba mo phitha mokaba ke ba tlhago le go le sepela mo fatshe le di bapadi di a gatlhega go ralo ka mo lepatlelong la byang yo tshwana le bona bo bo lore ke bona bo re botswaetse
0: o tshele tshwa tshwa FM ya ba Africa ke stopa sa United City Dimitri Tshepedi ka motlhadi 18 tsa stopa sa TS Galaxy tabe o tshibile ka bo dipalele tsa le boa o bolela le backline ga o ba re loka morao ba gagwe o re bonane ge le ka city le botala nama re khuile la pitjana ke le ka city re le botala nama re khuile la pitjana ba roka morao ba tlopa sa United Galaxy re le ka di 18 ya beta ka se dina tsala ka ntle ya beta ka se dina tsala ka ntle tabe o ile tsala ka ntle ba fa di sepetse me tswe me tlhaka noto Jeben City noto Jet Galaxy no tsopa tsena siet galaxy ile go yena tape go ebya mo fatse le bone tsopa sa yona Japan City ba khotsa khutla ya bona ya matsho ba itse kgwele ba itse ka mola botlhaba tsa patlana ba ketlela na tsopa sa yona siet galaxy kuma le kwa pedi le o fetse bana ba rapatla ba nka na tsa ba ga ntswalo kwa mora wa kolo ka tlhogo ba nka na mphopelase ya ke tsimela ke mora ka tsopa sa Japan City kwa shupa gore e tshole ka ntle ka bitse ka tsa tsa patlelo ba tla khona we khatsa ka ra le patlelo ba tla sa tsepa city kuma le kwa pele ya feta ka ra le patlelo ba yemetse o gone ke re mbotsana kwa mrao ba mutshusa ke na silver go wa mutshusa ya tsala ka no to stopa sa ya tsepa city no to chase galas ba isi di di khapatse ba tshwere ke bana ba ile ope ke bo mutsha ba se go pele phaka le bo pitso le re tsa re pitso tata o tshwere go tele mo tsopeng sa yona Japan City go kwa morao ke ba bitswa ba respect United
1: ke ne te mkhonda ba thushi ba bona ke bo radino ka mo stopeng sa TS Galaxy re mona ke yena le re tsana le la ile a thibela tsapa sa moroko a swalose ka mo stopeng se sa ba na Japan City ke re ke tsafia ka mo stopeng sa TS Galaxy ka mo ke Ronan Fernandez ka mo stopeng sa na Japan City wa gona bona gore mo ditlhopeng tse pedi le lo re yena pitso tla tla ile ra ka kgola maoto morago go a mkhonda empa bena thaka ena se gale kudunyana fedi
0: go tshele tsa tshwala pa pa di sepetse me tsa super scrane ba la re ba nna ba tsona le bo rocha di sa u kile a tswa sa ka sa o tlhatlha ntse ile radina tlhatlha kwa SK Town Orlando Pirates a fela tsebile a ya ka kwa o la gepetsa e bile a tswa o ka re batla le ena wa re kha pa ke tsho ke na efe o na le engwe na le kgatlhego ya e kana
1: kana e mo di tshupile yena
0: are bona gore na khutle ba tla ra ga biane ba tlopa sa Japan City ile khutla ya bobedi le gore ba e khwetsa isa le mola papadi ya thoma khutla bobedi ba e khwetsa ba le re tlopa sa United Galaxy isa le dololo a re thakara ba ra khutla ra khutla ka ba le etse ka ditlhogo tshelo ntiru tseile ba e khumane khutla ba tlopa sa United Galaxy isa le tlopa sa Japan City ba le ba khwetsa le khutla tsepedi are bona ba tla ka kholeka ka re tlopa sa United Galaxy ba ga dela Japan City ka ditlhogo kholeka tshola ka ntle ya tshwana ka ntle papa di sepetse metse tsa ba tshwaya ba ile kile ka tlhogo mre kwa tlhopa sa yena Japan City re le karolo ke mathomo ya papa di botseletse wa tshobela FM Mosate ba tsebo le be tabicho go tswa ka le patlonga la pitsa mo kaba wa itse ke na tape wa itse o se kwa tlhoba tsa patlona ba fa ka ba ba ba tlhola ba re go tlhopa sana tse ka tsara botla ka kholeo ka ka tlhopa sa yona the rocket wa lebelela o tla boela morago ka boela morago gore ba ithome ka boso ba tlhopa sana tse ka lakhe wa itse ke na botsana wa fa mphomvela tse wa itse wa fa ina tshina tsi doka tsi doka wa lebelela wa itse wa fa mphomvela tse ba fana ka bo bitikela tse tsela patelo a re mana kwa pele a wela fase a thelela ba re se tsona a tlhogola ka ba re patelo ya ba kholeo o wela le tsong ka mo tlhopa sana tse tse ba tsetsa ba utlo ke na tsi tshina tsi doka ba mo tshela ba re mana kwa pele Estopa sa yona tshe galaxy ke bona ba le gore ba tiba. Ba ba di sepetse ke tshe tsane e sale nna tshe ba tshe. Na tshe tshe galaxy. Ke ba ba di makana ka mo tshele tshe ba tshe ba le tshe. Ba tshe ba le tshe tshe kholo ya tshe la ka ntle. Ya tshe la ka ntle. Ya tshe la ka ntle. Re bona mme go tlhopa sa yona tshe galaxy e le go ena genius ndoka a bontsha a kole botlhoko ka mo botikela tshe pa tselo. Ba mo fa tshuso ya pele. Papa di ye sepetse me tshutso e ka bang e le sume. A ke tsebe local selector gore nna e ka ba e le gore nge re re e bona papadi ke maema o di go ba ba sanyakana ba sanyakana
1: ba sale ka go nyakana mkhonza le le ro gona go bona stopa sa Durban City ke sona se le re se ya gatelela mkhonza o ka gona go bona ka formation ya bona ya yona 4-2-3-1 mo le re ba gona re mo bogare ga lepatlelo ba gona go fekeetsa ba ba stopa sa Natchez Galaxy ba ba ralokang ka formation ya 4-5-1 ba tlogetse Victor Letswalo a le tiko pele Zindonga re motlwaetseng a raloka ko pele mamotlhaba moraloša ka mo letlhakoreng la go guja ke yana ka mokgwa lor Bernard Parker leano la gagwe ke bona o ka re le ka se motswe le mokgola ge le ba stopa sa yona Durban City wa kgona go bona lekutlha tšape ditšhetse ba di khumane gore ba gateletse mokgona
0: motheletswa thobela fe papadi sepetse metsolesome mphomvelatse a re ke romele kwa pele ka nnete wa mofetse motho wa monyakang e le gone matlhapi batlhapi a ikuka ya tla ka ba 18 sebaka se sebotse ba tsetsa maoto ba thiba mollo ba tlhopha sa yona Durban City ya wela molotong le yena Hashim wa ga Temengo go tswa kwa botikela tšatše ba le patlele ba lekele gore motlhomo ba ka apea setlhopha sa yona Durban City tipo wana ba setlhopha sa yona Chiefs Galaxy ka mola botikela tšatše ba le patlelo papadi yona e sepetse metsotso le somete noto Durban City noto Chiefs Galaxy noto Durban City noto Chiefs Galaxy dimitara tse ka bantse ntle nne ka montlha di 18 wa ema ema Darren Kidd wa ema ema go lebelela tsela e le gore setlhopha sa yona Durban City ba e sepetse go pole gore a se ka ba tsela ya o di othelela ka yona tsela eo o bane ba kopa le Golden Arrows ba fenya di Golden Arrows go last 32 ka thago ya dipenalty tse tlhano go tse nne ke re mola di kota fanele le ba kopana le setlhopha sa na Durban City le ona na mo we ba gopela dipenalty ba tla ba fitlhelela ka tsona dipenalty mo lo ba fentse Durban City ka dipenalty tse pedi go le fela ba busa ba re ka setlhopha sa na Castle Stars ke mobile ba kgona go tswelela ka nno ete go lefela ke tsela e le gore ba itsepetse ba Durban City ba Chiefs Galaxy le bona ba rawa le lone le rena re sepetse ebentse e le magwagwa e fela ba sepela ba odima yona ba fenya sona setlhopha sa Shakespeare ka nno tshepedi go lefela ba reke le Mamelodi Sundowns ba fenya Mamelodi Sundowns ka nno tshepedi go lefela a wona ka ba di 18 go na le kwa tlhopha sa yona Chiefs Galaxy malokwane a e kgakantšha a lebelela thoko bona ka tlhopha sa yona Chiefs Galaxy o ikwešitse ka baradi 18
1: o ba leka go reka malokwane mokgonto wa kgona go bona re kgwele ebe se mo go yena monna ga matlhambi ke yana ka mokgwa le gore malokwane a sa ishupi mo molorong
0: motheletse wa thobela fm malokwane ga a reke malokwane ga a reke re le karolonge ya mathomo ya papadi ye le gore sepetse metsotso ye lesomepedi go ne ba tla fotsa go tswa ka botikela tšatšhi ba lepatlelo ditlhopha tsela Durban City mola morago ba le ka o tshireletsa ga e busa kgole o eme tshekela phopela sa ebe mokgarene ga bonele ba tsetsa loto ba boele one ba setlhopha sa yona Durban City ba tsetsa matho ke yona sindoka ba tsetsa loto mo pele 18 ba itse ba romela kwa pele kwa pala go pala ke ba le gore kgoleo ba re ka setlhopha sa yona Durban City ke ba le gore kgoleo ya pala motheletse wa thobela FM mosete wa tsebo le metšhabiso papadi e sepetse metsotso le sometharo ba tla kgoleo ke tlhopha sa Durban City ba tlatsela Hashim Domingo a ka se fitlhelele Hashim Domingo a ka se fitlhelele motheletse wa thobela FM papadi e sepetse metsotso le sometharo ke sepela le Andres wa ga sekola ngwana ga a leanya ka lepatlelongwe le le tshola phitha mokaba ngwana ga a leanya
1: ngwana ga lenyane mokgonza wa kgona go bona gore papadi e a setšhe kgatlhise ka mokgobe re e letetse ka bona mathapi malekono ka ge o kgona go bona gore durban city ba leka go ya ga go tloga ko morago ya ko pele ge e letlhopha sa ts galaxy bona ba šomiša fela ena victor letswalo a thušana le ena matlhambi a e tla ka mo morago ga gage gore ba kgone go nweša empa durban city o re boletse mokgonza gore sa le papadi ithoma ba gatelese
0: radino wa itšhe o iša kwa pele e le gona thape bane kana sentoka sentoka wa kobala molagara le patela wale boletšhola beka tlhopisana durban city nkgwa velase ya bale gore gore ke a feta lebota la banna kwa mora ba tlhopisana durban city ba re tswile re tlhapile ka metsi a lewatlhe ba setlhopha tsana durban city wa e tshwanelawa oa lebela ka kgoleo o nyaka thego ebele le hashim wa ga dumenko aisa ka mobotikala tsatswa lepatlale wa babitša o re nkelempatamele le kgwetse pele mola mora ba tsatšhaloto ba tsatšhaloto ba motsosa ba moga ba mokga mola re patlelo o tshwana le ba e gametse kara drop ba tlhopha esa yona durban city e tla ba kgolele gore ba tla e tlosa ka moka re tlhopha sana durban city papadi sepetse metsholosomenne e sale noto tlhopha sa durban city noto chase galaxy tša gorela kwa pele ebe e le ena matwena ka kwa bothatsho wa patlaba kare tlhopha sa yona durban city ba nyaka tsena ya bale gore kwa mora ba itiba ga e kitimela ya bale gore moya borago ba bua ka yona ba tlhopha sa yona chase galaxy o nyakile go thelela e fela a tsuabele ka monna a re bale kwa pele a re mosimo wona ke leng gona mosimo onge ke mo ke leng gona moroke ba tlhopha sa yona chase galaxy noto durban city noto chase galaxy ba gorobetsana balokwane o reng a re free kick ya tlhopha tsana durban city ka montle ga di-18 o dira di-free kick tsa mokhutukhutswale o na le hashim dominko o tla mo gopola wa kgona go goga a le mo e leng gwa bekgwedi
1: ke nnete mokgontsha go mo gopola le nako a sa le ko setlhopheng sa Mamelodi Sundowns pele a ya ko Aforika o ba kgona go nesa di-free kick tsa go tshwana le tsona tsela le ene o re ya gone jale e ko ntlenyana ga di-18 area a se mo sebapadi se ka e tekang ona gore a ka kgona go e nesa a le mola ka ga re tseba gore e rata gape radin wa setlhopha sa yona ts galaxy ke gana mo a tswang pele gona a kgona go di sireletsa
0: go na le moralo ke ba re ke Brooklyn pogeni pogenpo a ba nkgopotsa o boke actually pogenpo ba lona roka mo latlhope tsa super sport united
1: sean
0: pogenpo sean pogenpo ke mo gopola a botse free kick stopper sana durban city ka kwa batho ba patelo ya bale gore baraloke ba supa ba sireletsa a erala ka odimodimodimo ga dipale ya tswala ka ntle papadi sepetse metse le sometshele noto durban city noto stopper sa ts galaxy mantsibo enge mabotse tape a le ka mola dipalene a e tšhaleboa a na le ena mokapteni ke ena mphutsana ba gausi le gausi captain so ka moletsogong la ngele ka tsesi ya botsetswa ke silver ya bana gore go etlogela tampe gore a e rage a itse ka moletsogong la ngele ba e bieke fatshe ka gara ba tsena le yone ka mokara tlhopha sa yona durban city o nyaka tsela o sepela ka yone ka mothaladi a e kuka o nyaka bothaletswana o tswile durban kid o e tshware durban kid o e tsakgwela a itse ka bo bodikela tsatswa lephatlhela fa tshaba mokgwena o tla le kgoleo wa lebela driver gore na o tla e fa mang mo karelongap ya mathomo a papadi a ntse a e tsikitatsikita yona therotse wa mašego therotse mašego a e tswale mo setlhopheng sa yona Mamelodi Sundowns gape be re se le molebetse gore o kile wa ba le therotse mašego
1: ke nnete ba rile go motlosa ka setlhopheng sa Mamelodi Sundowns ba mo iša go setlhopheng sa Cape Town City mokgontsa ya ba le gore ge e theogela ka ko fase a ikhumanela madulo ka mo setlhopheng sa durban city
0: mo lemorago ba itšhaba fa durban kit o gopola gore ba na le banna ba o tshwana le bo mfana 40 wa gamanga ge e se wa mokhize go na le fetsile wa tlaba ke mo gopola a kile a nosa hetrek a raloka morago o ka re dipapading tsa kgalenge nokate yena fetsile wa tlaba romele kwa pele yena re kgoleo ba emetse ba tlhopha tsana ts galaxy ba e tlogela tswala kantle o ba ekitimetse kwa pele moraka setlhopha sa yona durban city ya mopalela e batlala ka maotone radino o tla e tlosa a le ka mo dipalene tsa lebo noto durban city noto ts galaxy batho ba leng mo ba ka fase ga dikitse tse ka bantse leso
1: ba etsaetsa gore tse tlharong jona ba di fetile ba latelela go tse lesome jane
0: motheletse batho ba lepametape o tla e tlosa go tswa kwa bodikela tšatši ba lepatela a re bele yona ke a iposa kgwele a iposa ka dinete ba emetse ka ditlhogo le ka tlhogo ka mola bodikela tšwa patelo ke na brooklyn pogenpool brooklyn pogenpool kgwele e tla fotswa ke mokaptaine go tswa bodikela tšatši ba lepatela le mbotsana wa lebela mbotsana ke a gopola ka setlhopha sa Orlando Pirates o ile ba le seven mo latabeng ya gore a e tlhabe ka lone ena mpotsa ke gopola ba fenya ka dite tshela go lefale ke engwa dipapadi tshelo re ka setidi ba le ba setlhopha sa yona ts galaxy fela ba nyaka go iphumola ka o thopa sebeda sa the backup ba nyaka go iphumola no two pass fela tsane ka bokase bonolo go ba di tlopa a sa yona Japan City ba tlo ba shubile ka matla gore ba felletse ba fitla dipapadi tsa makgaola kgang le ba felelo go ba le tlopa sa KwaZulu Natal sa u tlopa sibiana ebe ine ka 2009 wa nana le mengwe me kae yele sume shupa
1: yele sume shupa mo kantsa
0: yele sume shupa wa na go tshe o le mengwe le sume shupa ke ka le tlopa sa yena go nna arts ba fanya a es Cape Town
1: se tsa diametric
0: bona e province ya KwaZulu Natal ba kwetjane sibiana ba re go tlhopha tsona Durban City ba le ka we rapeletsa ke ba le gore ba tsetse maoto ba re go tlhopha tsona Chess Galaxy ba re mela kwa pele ba thepile lebelo le ena matlhambe ke a dumela gore ke o mongwe wa barolo ke ba le gore o kgone go ketse ba lebelo la dimitara tse legolo ka fase ga metse tsone e le somete yena matlhambe wa ithakela tharo kate thekgole o e famanegese yena nqanqana ba thekgole ba e faena tlaba ba boela mora ona nqanqana ea ba le morako ba re ke nqanqana mo le tlhopetsa kgese o ka re bile o re sile lefatshe la ka keno ke mona a re ka bolela ba patlo ba re go tlhopha a sa yona Durban City ba le ka o lela ya tshola ka ntle ba pa di sepetse me tse ma tsuma mabedi hape pitso mse ke tlhokare pitso mse pitso
1: tlatla
0: pitso tlatla go nna le kwele gore o ile a shuma le wa ra e wa ga e a butwa ga ge le go simo tla o a le mo tlhopheng sa tsena ma tsu eh ba re ke ba ka la penalty simo tlatla yena pitso tlatla ka mo ka
1: ke ba tlatla mo khontsa le bile ma motlha ke rile ke mona mo lafase mola ke mo lebeletse ena pitso thata a tshwe mo banke o a pere thai ma motlha mkhonza ka hempe e tshwe
0: o re thai yena e se khale metelo wa ga utsa tla ba dula mo molaleng le thai eo
1: ke thai o ja metelo wa ga utsa mkhonza ka ge re boletse gore ke mengwa ga le kana nye le semishupa o sa be le senjwana se se yang ko KwaZulu Natal empa wa kgona go bona gore Durban City maikemisetso le go laoleng a bona papadi sa le thoma wa kgona go bona gore moraloka papadi e botse ebo ba golole go gore ga ba fitlha ko go di 18 area just tlhopha sa ena TS Galaxy ke gana moo ba sa kgone go neeletsana kgwele ga botse gore ba kgona go nosanno e ba nyaka
0: o teletswatlelefe papadi sepetse metsetso ye masepeperite e sale noto Durban City noto TS Galaxy go lebelela tlhopha sa TS Galaxy tswa province e le goreng papadi ya kgwele ya maoto e tlwa e kwanefetse ka tsela e makatsane mo le goreng re bona ditlhopho tsa tshwane le Castle Stars Kruger United Nations le yona e bontsha e tlatla e tla mo leking e golo e bontsha gore province fela ya Mpumalanga e ya go a e sale batla Botswana
1: a e sale batla Botswana o ka gopola e sa bolela ka Kruger gore ge ba ka fenya papadi ya bona e bo e raloka mo mafelo e ka ba mamotlha ka mokgotlokoleng ka gona e tla ba e le gore ba epea mo seemong se se botse ba tlo nyaka fela maloe maleka a gore ba kgone go tsena ka mo leking ya ka godimo ya Betway
0: motheletso wa thola fa papadi e sepetse metse tsa masomepedipedi e sale noto Durban City noto TS Galaxy noto Durban City noto TS Galaxy ba tla tlosa kwa botlhaba tsatse ba lepatlelo re lebeletse gore na setlhopha sa yona TS Galaxy re bona gore ba tlatela ka kgoleo a re bale kwa pele o tshile ke ratharo dikgete ka mo dipalene wa itsa tabuket o isa ka mo botikala tswa patlo ba tla le ba ka tlhopha sa yona Durban City ba e gapa bona ba driver mo kwena ba tsa khona ba problem tloga le bona ba ira pala tsa utlwa mo morago ba itlhokomele go ba re tlhopha a sa yona e tshetse ka tsa ba tsamela a dira potso ga dira potso ba tsa khona ba fa ba tla ba isa ka mo botikala tsa tswa patlo tlhopha sa yona Durban Galaxy ya mo palela ke na makambe a betsa loto le ba ka tlhopha sa yona Durban City ya tshwana ka ntle e tla ba khutla e ya go bala mathomo ke bona setlhopha sa yona TS Galaxy ba yo ra kutla go tswa ka borwa bodikala tsatlhwa lepatlelo mo ya le gore re bone setlhopha sa yona Durban City ba rele dikhutla tse ka bang tshepedi gomme ke nako ya setlhopha sa yona TS Galaxy nna ba ka kgona go šomisa khutla e le gore ba e kgwetsa go tswa ka borwa bodikala tsatlhwa lepatlelo a re bone a ratino e le gore tharane kit o ka mo dipalene tsane ba oemetšha letsogo la o bontšha ke ena maduna o ka kgole ka tlhobara ya 85 ka ditlhogo kwa mora ba intšha mo kotseng ba re go tlhopha sa yona Durban City ba e kobala ge ba e kobala ba ne ka bana sena Hashim Dominko wa itshwera tlhoke ena maduna maduna tša kgolo a e fa ena mputana a e rela ka mo bodikela tsatswa lepatlelo ya ba palela o be a nyaka moraloko wa gabo fao ke ena letshwenyo k ke na le tshwenye ga ba nyaka ya tshwana kang no tsho deben city no tsho tsho patsa tsa galaxy inne ben cup ke yona papa dia ba khala kang pele eta potsa o tsho ga bitikela tsa tshe ba lpatlelo re re bela kwa mo rao ro pula di tsho tsho tsala bo deben city ape deben city ke wala we do are ka bo mak tshobo bo nel tshobi bo john pine di be le papa Mark di David Pine ba ba ba pula ba le mo tshobe sa ile
1: sa ile ni ke mkhonza ke ne di be le tshopa se lo re se agile de yana kwa zulu natala ka di papa di tshedi ntshiche bo tshedi botse mora go tshwela la bona ba african wanderers wa tlo tshwela la ba amazulu ke yana di tshopa tshe lo ra tsi ba di bona kwa zulu natala empa komelelo ya miope mkhonza
0: e komelelo komelelo ya miopo go le ba le tshopa tsa yena TF Galaxy ba ile ba ikwitse ba ita ba ba ba la tsho minana ka 2018-2019 le ba fanya tshopa tsa yena Kaizer Chiefs ka no etse go le fela penalty ba itirile ke teenager hadebe a dira penalty a witcha yena the kind le pasa le pasa rala ka mwana o tshe go nna le pasa o ka
1: le pa
0: le pasa o ka le yena ba mo fila mo tshene o ri pa biane ka re bona ba ba ri pa biane
1: go ba jwa le mkhonza ka go tsepa gore go le ama motho a ina nnete wa gona go bona gore ge e le gore wa gona se e le gore tshepetse ka go sona e ba mathata kudu ka gare letsa ka ga e re le pasa yena o tshwentse kudu ke dikgobalo mo setlhopheng sa Londo Pirates
0: mojele tshwatshwela fm papa di tshepetse metsotso e ka bake 25 Not a defensive, not a chess galaxy. How for the political, Yawala Molotomana, Kasana Proclaim for the phone, I Chafash or Jamaica, my son of Galaxy Patel, or by Sakara the 18, the Copalidin Co, Taurite, Arthur the Palace, I Tara, can I dump it? I Tara dump it. Did anybody put Saurana? I dump it. Come for Rupa Sarakauna, Nolaba Owa Asara, Mopankin, Utata, I Yapara Jerson, I'm a bill. Come for Munota Alumancha, Ulbaka Fas. Ka tiba ba ira la kantle ka bitikela tsa 12 patlano ba tlapa sa yona defense
1: ona le papa di e di le gore yena back of emish a sepele mo tshopeng sa Natchez Galaxy ile a tsea ira tapa mme a ko pankeng ba betlhwa mkhonza ya ba le gore ba moshupa tsela motlhatlhe wa bona wa fitileng gonye le Bernard Parker o mmositse mo setlhopheng ka ga e le gore yena wa kgona go thiba dikgole tsa bogale kudu empa o diphosophoswana le poledišane ya gage le le morago la gage a se e tlhokileng ka nako e ntši motlho o momo e ka ba le gore ka ga e le gore a tsebe seja tlhapi ga botse mkhonza
0: a tsebe seja tlhapi wa etumatuma le tlo le botlhoko ba ba di ya go le maoti ba tsa go le ke na phomela ka ba di etse ba di ba ba le di tiet ka na tsi di ba ka tsa tsela le tsela ga di tlika metla a di tswa tso bola ho sa di shumisi o tlo itshola meke ka moka
1: ke nnete mokgonza wa kgona go bona gore mfela a se neeletšano ya gage le ena matlhampi ba rile ba khumana victor letswola e pele mo seemong se se botse o tša kgwelela go e bea ka mogare a bempa a iša kgwele ko godimo le e le gore ratse ba re victor letswalo ke sesene ya gage ya bobedi ka mo setlhopheng sa Chiefs Galaxy ela e fitileng isalano šanno ye tee a ba le dikgobalo tše dintši empa mo seseneng ye o kgonne go itshupa gabedi gararonyana ntša latlhela dino ka mosetlhopetsa sa Chiefs Galaxy
0: o tshwaga molepo yena victor letswalo motheletse wa thola tsa papadi sepetse metsotso ye masomepedisupa noto deben city noto setlhopha tsa Chiefs Galaxy a gona setlhopha se sene setšeng fela dibaka ba dikgwetsa re bone sa setlhopha sa Chiefs Galaxy dikgwetsa pedi deben city khutla e tee ga rea lephatlhela e fetisa ke ene mphomfelatse a e remela kwa pele a e thula ka tlhogo mola ba gare ba lephatlhelo o gone ke ene brokle diphogene pol ka kwa batlhabatho ba phatlhelo ke ene fetsile wa gaqaba oa lebela fetsile oa lebela fetsile qaba ka ba ka gopela fetsile momo ya kileng a re ka setlhopha sana pushpats ke ene fetsile qaba yo wa setlhopha sana deben city wa itshewe fa yena hatim domingo ba tla le kgoleo ba remela kwa pele bo traba mokwena ja ba le gore wa e tlhoela ga e tlhoela e kopana le loto la yena thape papa di sepetse metsitse masupele seswane a ntse a gokolosa ka mara di etsene tsa gabo e le go yena thapa nnatele kgolo wa matshipa kgonti e ba mosaramara ka kota fa mane ka tima mane mo kgotlhe ngwana ke epile ba re ke dintle diphotoulo ke epile ke diphotoulo ke diphotoulo ba re wep bank a se dipotong bona ha sepile Domingo ba tsa go marokola kwa pele le tshanoto ba tsa confidence o khopotsa monyai re ka morao ba le ba tlhopotsa na Black Leopards o ba rata o ya kutu kwa pele monyai ka le pondo maxwara ba ba monyai fela confidence e bona le yo mongwe ba rata ba shuma ka mala o bona la ka mo ya tiba ya pele
1: Max Munyai o ba le gona mo tshopetsa Test Galaxy empa ke sa mmona ra lo ka mkhonza e ka ba mthomong sa tsebo re ka ba le re mathata ke
0: o ba mengwa ga ile yena Max Munyai ne lo ayo anya tshe fela mengwa ene be sitile ba re ba tlhopa sa yona defensive ke re fetsile ba tsaba ba le fetsile ba tsaba ba tsatsa lotto ba re ka tlhopa sa Test Galaxy ya ba phone ga tshola ka ntle ba participate metse Max Munyai nyane not a defensive not a Test Galaxy go fa yona go mosate wa tsebo le boithabiso go fa yona go mosate wa tsebo le boithabiso mantsi beng a letsatsile le khodo go le ba etlela kwa botlhabatsa tsebo le patlelo a thaba me kete le bona ile gore le yena o sepetse ka kwa dipalene o bile o tshile go ka montle a di 18 a ke tsebo o nyoka go betlwa ke moya mo ile gore tapa yena ke mmona o no sepela sepela ka mo gara di 18 tsa gago go le tla fotsa kwa botlhabatsa wa patlelo ba tlhopa a tsana tshe galaxy ba shabara ona tape tape o wa lebelela le ka o ebitsa le go yena mphotsana ba mo fa yona ka mo botikela tsopatelo le ka mo batemela re ba tlhobatsa la defense te ba fa mpho mvelaphe go abela mpho mvelaphe a re sa vuma ba e tsha kgwele ba e fana sindoka sindoka tsha kgwele a e fa sa vuma ba tla go leo ke na mpho mvelaphe ba tsha kgwele ba tla planet madona a isa ka fa le tshwenyo go re bete cross ba e tshiba hey a ba ba mo tlhokomela yo mpho mvelaphe o na le mogwana wa o tsha kgwele a sepla tseleng ya lepefo ka yone
1: ke nnete mokgontsa ke ena na le gore o na le maitemogelo a mantsi kuru go tshwana le ena mbontjwana o a ralokang ko morago mamotlha ka ge ena mfela a se mo bogare ba lepatlelo o raloka le ena lesegona la ga maduna ke ena ka mokgwa ba kgona go ralokišana gabotse gore ba ise kgole ko pele ko bovita letswalo gore ba kgone go nwesa le e le gore kroso e tsedijwang ka ko letsogong la nyele le je le tswang ka mo letsogong la buša a se tse dibotse tse di kgatlhišang
0: Tu vas trouver la fois papa dit c'est pas jamais trop. Yé, ma soumis tarotte et salut notre dépensité, notre tiers galaxie. Oh, bête, ma rata topa, ça y en a dépensité. Hashem Domingo, y'a le roi, ou qui va arrêter à Mola Topa Samuel Sandals. Au cara, Mola le voit l'Afrique. Kamola n'a rien Morocco, Afrique, Aremushumo.
1: A o bona na o ka ba mo fast dilena kwetele a sa dilene mo kwetelele e bile kontraka ya me e di kgwedi tse tselang fela mkhonza a ra buya ka mogae a ya go Cape Town City ya ba lori o re Cape Town City ge tsa go la ka leaking ya ka fase ya ba lori wa khumana mafulo a motala gana ka mo go Durban City
0: mo tele tswa tswa le feme ba le tla fota tswa botika tswa ba fota tla ka para di 18 wa muraba tsaloto a intsha bokotsene ke na mphotsana a intsha kotsene mphotsana ana go kwa tselo e ya go ba khutla a re bone pele o ka re tla ba khutla ya boraro ya tsopa sa Durban City go e raga go tswa ka lebowa o dikela tsa tsebe le patlelo ke mmona dara ni kit bela utlwile bela ona awa awa man
1: o bola ke budutu
0: o bola ke budutu o mo tsiko tsiko tsara patela ibile wa bavancha o re patela ni patela ona ga botse fana ni sibaka wa botse khutla di arawa o tsho pale kwa abu tika tsho patela no to the ben city no to tsi ka lesa papa di sipete mix tsema tsume tsaru pedi ke sipile ke lentse ina le landri tsho tsho bola a re bona a kuka ya tla ri 18 bye bye cha tara di 18 o tsho pa sena tsi ka lesa ya wala bolotu hasim demeko cha khule ra lo kapin ya wala lotu lena Brooklyn, Pagadipu, Zidonka, China Zidonka, Tatalo, Nakamasa Defensit, Nabitkala, Tatuel Patel, Tatalud, Ibelana Majuna, Tatalud, Bashabi. It's got too long. Tara Patalo, it's got too long. Baba Yatela, that's got too long.
1: mokgontsha wa kgona go bona re ditlhopha jaaka moka le dipapadi tsa bona go itlaetsa go letshogo mokage maitemogela go fitlha mo makgaolakgang e le mathomo ba fitlha ba ditlhopha setlhopha sa Durban City ba setlhopha sa yona Test Galaxy le be e le gore ile ba fitlha bontšhi ba dipapadi tsa Test Galaxy e be ba se gona ebe ba mbonjana o le gore ba le gona e be ba fenya mopola ka yena ngwagola wa 2016 dipapading rona jwa le dipapadi ke ka bontšhitše di leng gona ka mo bomfelase bo maduna be ba se gona motlhopheng
0: motšheletši wa thobana pele kare etse dipaparago a itšhireletša oa bela ka kgolego o rona o tletše mo kae ke tsenana a ja kgwele a efa goraleko gabo gore ba tle le yona ba remele kwa pele papadi yone sepetše metsetso ye masometharotharo e sa le noto depen city noto tf galaxy ka pa botlhoa pantalo oa e kobola ke letshwenyo ya wela go maduna maduna ja kgwele a efa silver go silver go oa lebelela a iša ka mo bodikela tsea pantalo a efa mbotšane ba diyekeleketa ka kgwele ba tlhophasana tf galector ba efa isidoka keleketa ba efa letshwana molagare la patlelo oa tla kgoleo oa lebela notla fama ka kare re tlhopha sa bona ba tlhopha sa tf galaxy papadi e sepetše metsetso ye masometharonne ba le kwa letsogong la goja kgole ya baphologa ya tswela ka ntle ya tswela ka ntle noto depen city noto tf galaxy ba etša kgwele ba esebela morago go yena fetsile wa tlaba a e koka ba emetse ka kwa kodikela tsebala patlelo tšhela ka tlhogo kgoleo ya tswela ka ntle ke yena silver ya tswela ka ntle silver oa e letelela bereko letlhopha sa yona depen city nedbank cup ke yone nedbank cup keyo ba itse ba reka tlhopha sa depen city koka ya tla barae 18 ba emetse ka ditlhogo a e kobala a robetse mo fatshe mpetao gona tshwara a robala mo fatshe moraleka morra wa tlhopha sa yona tf galaxy mo captain mphutshane ka kwa botlhoba tsatsi ba lepatlelo ba itsela nako ya bona nganana sitho maatla nganana motho wa iputsha rena maatla a gona ore a tla a erwale sebjana sa yona nedbank go na dibjana tse dingwe di a imela ee ke ile ka rwala sebjana e ka re ke itiede a bale re wa e tshwara ke sona sa nedbank makesi ba tshopa
1: curling cup
0: curling cup bo awa curling cup imela o imela o imela curling cup ba re ke bae se ke le dwaba a nkukisa tsona ke re ke tabaka wa le sekona ka mokgosi le boima ka ona ke mocaptain wa setlhopha sa yona depen city ka tlhaka ya setlhopha sa tf galaxy ke ene boleng ke se professor kuja jaba le goreng o ne a mrekelo gore ba mogobakaetse mogobakaneditšhe wa setlhopha sa yona tf galaxy papadi sepetse metse masometharo tsee
1: mokgontsa o ka kgona go bona papadi e sa le thoma a se papadi e kgatlhišang a se papadi e kgonang go bona o kare re bone metshomone metsetswaneng ya mathomo ya pele mo ka re setlhopha sa ena durban city ke bona ba le gore o ka re ba gatela ena ebile ba kgona go fumana dikhutlha tse ba di fumaneng e sale ka pelanyana empa gone jalo kgona go bona ditlhopha tse ka mokatše a ba kgone go neeletsana kgwele makgetlo a mane go iša go a matlhano ba e ya ko pele go tshwana ge ba e yang ko morago ga gona setlhopha se se ikemišeditšeng wa ga kgwele ko morago ba e tla ka yona go ya ko pele
0: e ka ba se se dira kene se dira ko gore ditlhopha tse ga ba ke ba kgone go fitlhelela dipapadi tsa maemo a mabjale
1: ke mathomo ba fitlha mo ba fitlhang gona le batlhatlhi ke mathomo ba fitlha lebile ke batlhatlhi ba le gore ke go motswa o tshwere so wa kgona go bona gore a se batlhatlhi ba le gore ba tlwaetse go tlhatlha mo papading tsa makgalagang ke mathomo ba fitlha mo
0: ba freeland
1: ke bo mafikizolo wa freeland
0: a re bona tlhopha sa yona depen city nako botlhoa tsa patlelo ba di ka tsela tlhao taren 18 ba e ka sireletsa a ka lokolla ya ke seo se nyakang ba ra ka ntla ya di 18 ebe e le mora wa tlhopha sa yona depen city maseko maseko a rela ka ntla ya di 18 papa di sepetse metso na sometharo seswai noto depen city noto tf galaxy nedbank cup ke yona batlhopha fafe ke yona tape ratina wa setlhopha sa yona tf galaxy tape a leka mo dipalene tsa borwa o a lebela ona tla rena mo kane papadi sepetse metsotso ye masometharo supa o jagola rere kwa pele ya fetsa bara patlelo ka ometshe kwa bodikele tswa patlelo ore ka tlhopha sa depen city ke bolaa tlhoketa proplen tlhoga dipoi molagare la patlelo a e kusa ke ena majuna ba rele majuna o maduna tu maduna ke na sephefitlhe maduna e ke tlo thoma motse ba gabotse a le mo setlhopheng sa yona mazulu ba re bona kgole ba tla efosa go tswa go bodikela tsatsi ba lepatlelo ka re loke mathomo ya bapadi ye e le goreng go nyaka ya dino go nyaka ya dino tse e le gore re na le tsona nebele kime are anwang entire gasha ke tswa di no tsirena le tsone ba tsapi are ka feta ke tsano tsho komra bo re ka tsapa a sana defensive mo ka bra wa tsapa a sana defensive wa gana kwa mrago ele yena bana 40 kibe kamo botikela tsa ba patla di mitara tse pedi e fela mo rekwa tsopa e selectors galaxy ba thambi tsaba ba ro ba re tlo ba ba le lebilo bo padi ba ba bana fela ba go bala go ba ba ba mabilo ar tsura o ba tsake lebilo o ba ba o ba tsake hore ka go ba ba bana lebilo ba fela tsa ba gata
1: ke ka mogolo re se ba pare sa go ba le lebilo mo khonza o tsana le mebile ya di papadi tse di bona ntja le morao la tsopa sa na Durban City ka ga batho ba le tsogana la ga mathlambi le na le lebelo empa go mo afela lebelo le la la gagwe mokhonza ke gore nke ba mokwenyana ka ka ga khokhonyana gore ya tsatsa ka kudu go bona mokhonza
0: o tla tlo tlo la papadi e se fetse metse tsa se tsara se ya re sa le tlo tlo tlo tsa Durban City tlo tlo tshe ka la tse kholo yo go sa kera mbojana ka ka tlo tsa la Durban City ba papadi ona ba le ka mbojana mbotana ha tsana go hona go le tsola ka ntle fela mme go tsho pasana de betsi o ihumile e tla fotsa jwa botsikela tsa patala ba itse ba fatsi ndoka se ndoka tsho pam botsana botsana mme go ngapi la ba nna ba ba tsho pasana de betsi ba mo tsoletse ba mo lugetse ka ra dipotla tsa bona e le go ena Hashim Amla Hashim Dimeko Hashim Amla ska ska le bana gore ke le ba mo re le go tuma wa khaket jo le gore ngeng o be atla go du bet
1: wanchebe
0: bya
1: ya
0: kuna go pele ba re go tsopa sa Japan City mola mola ba tla itse leletsa o re ke le ka fetsa ke tsana o tlhokela silver tse khone o ke na mputana a ifana sin toka go bela sin toka go ifana mphopelas a tsena re tshimiko a isa go botlhotsa patlelo ba tla le re tsopa the 70s galaxy ba go botlhotsa patlelo ba ka tsopa sa Japan City lalala ke na le tshenyo le tshenyo tsa kgwele go efa phopela go bela mfelate go ne ka thego tsa go rekwa gabo go bona ba e tshireletsa go bona ke ene tsaba go etsa ba rolo fa pele gore e fetse mara bogare ba le patlela go mrago tse tshanoto re le karolo ya ba tshomo ya ba dielo re se fetse le tsama se bene tse go e tshe ke na tape ke pa tsa kgwele a e fana mphotsana go le ka ba e bitse ke na se doka re nka so fe yona o khole le nna a tsa go le fa silva silva tsa kgwele a tsa go botlhola tsa patlela le ka re tlhopa sa gago ba sepela ka yona ba se pula ka ba tsapa tsa tshe ka lati ba re tsapa city la the a ba bona mora ba fa re dikela tsapa ke tshile ka mo di pale ba re la tsapa ba re la tsapa no tsa tsapa city no tsa tshe ka lati tsapa o ra ga le ka lutu ya fita ba ga re patla ba be ka di tlo ko ba ga khole ka tlo mo la ga re patla brooklyn ya bona bona tlo la na matu patla ya bona ho re tsitoka tsitoka ba re lela net bank cup ke yona ba re tsitoka o le ka ba nga o ba o ya pele tsitoka ho re na tsitoka ho ba ka cross a be tsamela ka tsapa sa yona Durban City ya tsola ka ntle re le ka nngwe ma tshoma ya papadi papadi ya ba khala kha go tswela patla le le tswa la pitse mo kaba a itse sa ka ntle le go yena mfana 40 ba ba kitse e tla ba khone le gore nge ba tla raga e le khutla e bobedi ya tsopa sa re tsela ka go bula re tsopa sa Durban City ba go tshe di khutla tsa tharo maduna go para tsere sebele se mo tsopa no wa per tsere sebele tsome mo tsopa tsana tsiet galaxy wa iku ka maduna ba e betse

0: Abadi, Marga Stopper at United Galaxy, this Stopper at United Japan City, Inu Stopper at United Galaxy, by Tiopili, Kano Eti, Ho and Fala Nevenste, Mokarnome, Yamakomo Yapapadi, Vanse Kornome, Yamakomo Yapapadi, Romme, Stopper at United Galaxy, Mokarnome Everybody. Baisan buat mana stop pasal tebet si baisan buat. Karal pasal itu makarin ye. Ibu anda cuma nak makan bi kuliah. Jangan panai ibu anda merokok aku baik sewa stop pasal tebet galaksi. Waktu tu panai kamu mungkin kalah cuci balapan. Karena yang beti ya bapa di agit sebab Andres Horna di petualangan stop pasal tebet city. Kau rebasan lecet perahu. Maka tidak petualangan kita mang. Orang kau dah ubi ya bapa di.
1: Kelebele chikuru nzoana lausona le na marmani. Kelebele chikuru ena no dada. Molor marmani akaya utusha kopi elimkonza. Orba kono kumana no ya ulikancha. Hele ena no dada mubarbal padelo kama itemugala na lona. Wana sisipapa di sautona le na domingos. Aga bona le kabutubarbal padle. Utugala na pochulu. Chikubarbal padle.
2: Dula fasi weeps neka papadiye go tobele FM. Mo shato botsa le boithabiso. Papadiye isaka sekwa ke Andries Bula go tobele FM. Mo shato botsa le boithabiso.
0: Mo tlhetse wa tobele FM mo re lokwe stopa. Sirius Galaxy o bontsha kole botlhoko e bile le para le tsene ka mara patlo ke le ka mo lebelela Andries Horna. Go bale e bonala ile ya go shisa ge ba tshisa pele ba morolela ka ntle ka botikela tsatsi ba lefatlelo ke a munyaka mo ke le ngona ditutsi di bitare tse matsume mararo go ya mola gare ga lefatlelo ke o dimo dimo dimo ke ma senken a lefatlelong la Peter Mokaba le letso
1: ke nete mo khonta wa gona o bona re ke gobalo e shishang e bile setse ba mo ise ditse ka kwa go botlhoko ka kwa ba tlhobolelang ka gona ra tsona di dressing room gore bo mo ka ka mo gare gana ka mo dressing room ka ge lo re thulang le sebapa di sa stopa sa na tepen city empa re tla mo lebedi shisha ra gona o tseba re ke
0: motheletse wa tshwana FM papa di mo la re patelo wa lebelela ke na phogedi phola a isa ka mo botikala tsatsi ba le patelo ba e kgorometsa ba tla lona o ile go futsa mola bogare ba le patelo ke na mokwena mo whitecham o isa go mang ge e tsena matheko e ba re batse tshaloto ba re kwa tlhopha tsa ena tet galaxy mola morago ba gana Japan city ba e tsa ba e fanganganganganga wa lebelela o tlaitsha mo kae ba re bela kwa pele ka kwa letlhogong la ngele gore a tle le yona ke na mang ge tsena fetse le tsaba wa be go leo mo pela di 18 tsa tlhopha tsa tet galaxy ba tlhopha tsa Japan city ka kwa botlhaba tsatsi ba le patelo re le karolong ya bobedi ya papadi ba itse ba latlhela gomane ga e se yena le tshwana kwa kila phoka dipool phoka dipool a tsa kgola itse mola bogare ba le patelo tsenana ba tsa kgola ba fa na tsaba tsaba wa le ka kgoleo wa re bala kwa pele ba le botlo pa tsa debesiti mo re le kena ba tsa go ba tsa crosso ya gore go wa e tshwara ke na tampe e ne ke no mutsho ka tia tlebe e re go stopa tsa le tsa galaxy e le go yena tampe e ne ke no mutsho ka tia tlebe fela wa e tshwara tampe a le ka mola dipalene e tsam Bukan orang awal, bila lawai pampisah, cara dia itu. Nato askapa sana depan sete. One Cheers Galaxy. Papa di sepete, mesu seme. Raro mencari cuaca cuaca lepas mencari. One Cibo lebih tabi shock. Rupa papa di tui. Hujan lepas longa lele cuaca lapi tak mukaba kena lena. Andres Wallace bola. Wada kule kena ngaba. Wala kaba. Wala kaba. Acha kula isha bola bola patelo. Wefa mangai sana. Aisha, kembali tu kau langgele. Batho ba tsena Durban City a ba sene ka olwa le yona ba le go e aga botse ba tsona ka ona di 18 sebaka se se botse sa o le ka ntšha kwa morago a itšhapa kotse di kena le tshwenyo tape o tšhile kara di 18 ba le goreng wa go bale fela malekwane o rena re papa di tswele pele ba e pholosa ke re Victor wa ga letswa re bone setlhopha sa Durban City le gore ba bua ka maatla mo e leng gore ba kgwetsa dibaka tse di botse tsa o nwesa 180 Galaxy noto Durban City o betse ke le tampe ke go lwa balo ya bobedi ka mathlela tshopa tsana Chess Galaxy bo balo ya bobedi ka mathlela tshopa tsana Chess Galaxy ge moraluki wa tshopa tsana Chess Galaxy a tshitse tsana ka magara le patlelo ba thusha pele ba khona u thusha ena thampe mo thelete wa thola FM ba le go renge ke banga chileng jersey ya masome tharo tlhano ka tshopeng sa yona ke na mlondi wa mngwango ke na chileng ke ba gala go balo go tsana le tshwana fa la jersey ya bone kantle ona tsopa sa yona Chess Galaxy re le karolo ya bobedi ya papadi mo thelete wa thola FM
1: ke nete mo khonta go tlatsa ena na Macbeth Matlangu re o thusa mola go mora go mola ka ge se papa di se stretching ka montle molondi o ba ralo ka go mora
0: ba sa bo fatisa pele ke re tampe papa di se pete metso e metlhano mo karolong ya bobedi ya papa di ele not defensive one Chess Galaxy ba ntse ba mo furtla furtla yena tampe ke sa mathatwa stopa sana Chess Galaxy ke cracky tafia ge William Okpara a rolokile di papadi tsa go feta magolo a mararo mo tlhopheng sa Orlando Pirates cracky tafia le ena a re di nna ke mowe magolong a mararo mo tlhopheng sa ena tshwaletse ba rolokile nako ye teleletele diphatshone ka moka ba e tsa kgwele ba e sebalala patlhelo ba e fa ena pocket pool wa lebelela a tsa gore a romela kwa pele kwa morago ke ena le tshwenyo o a tla ka golekela le tshwenyo o e tsa go romela kwa pele ka rebe kwa pele ka ena matlhampe mola morago ba thiba monna ke ena ntsangana ya bale goreng o erela ka ntle ke ena pocket pool ya tswela ka ntle papadi stepetse metso e tshela motheletsi wa thobela FM mosate wa tsebo le boithabiso ke mole o tla e tsina ka dipapadi tsa go fapafapana kgwele ya baoto magalagang Nedbank Cup ke yona go setlha sa ketepedi pedi tlhano ke tipedi masepedi tsen o bothata o bina ya tsharolelewa 9 go letla fotso ke na letshwenyo wa etsia go efa matlhampe ba ithula ka tlhogo ka kwa botikana tsetsa patla ba e raga ya bona mo letlana matheko ba tsoka tsha go la romela kwa pele ga romela kwa pele ba ithula ka ditlhogo ba e kobala ka ba e kobala ya wala mo kgare ya mara ka tlhopa sa tebe tsetse ba tsa tsama o tu bo isele o tu la yo kutu tsola malokwane a re papa dieo ebena le magoka ka mare ba itse ba defensive o le ka o bitsa ba re ka ba go mokwena gore ba ba thamele ba itse bona re patlela ba fa pega le pole ba ka dipola re mala kwa pele ga re mokwa pele ba tshwara ditlhogo ba itse ba itse mara re patlela ba le ka ena le tsona la madona ya wena mo lotho go lena tsanana o itse tsanana o itse o fine taba taba wa tla go lekela fetsile go lela fetsile papa di se pete le tsoka ka bana super stop sa yona e Durban City ba inyaka ka tshoshe ba inyaka ka lekere se ba nika gore na kgwele o mo kae kuleleni ba go kota ka mo tlhopeng sa yona Chess Galaxy e fela Chess Galaxy o lebelela Andres go ba bona ba boela borao ke bokhubidi fela
1: ke bokhubidi fela go na bona re setse ba sirele tsa di pan pa di tsene kana ntse shupa ba tlogala Victor le tsona le tse go pele
0: mo tsela tsho tlo fa mko morao ba ba tsentsa notho ba re go tlhopa sa yona Tepen City ba le go renge Darren Kitu o tshile a re kholeo e tla le ona nganana ba e tsa gore ba fana kaba ka mola botikala tsatsi e fana patlelo re le karolonga ke bo bethe papadi wa tla gore kena mabethe wa ba tlhako wa e tsa go fitheletswana a re fita le yona o fita le yona a e rumela kwa pele tsa tshaloto a re rena ka ntle ke re tsapa a re be ke tla dira eng ba ba fitlile ba re go tsopa sa yona Chess Galaxy a re ka ntle ke bo tshabela ke re se batla go mo re go tsopa sa yona Durban City e tla foshwa go tswa botikala tsa patlelo ke na le tshwenyo wa lebelela le tshwenyo gore na go leo o fa sa go ka ba ye metse ko pa di se pete metse tsho ka ba le se swane e sa le one Chess Galaxy ke bona ba le ba di tshi tlo tsa bo go se o fitla ka ho motho kwa mura wa e buse ke na mbotsa o nya ka mphovela tse tshaloto ba re go tlhopa tshaloto ba ntse tshoken pole o nya ka mali go khwena ba fa phoken pole tshoken pole wa tla go le kwa bela phoken pole phoken pole o fitla rana ba tla go etse ba tla le yona ba tshopa tsena Durban City ba e gama ba e bula ka botlhalani pole control ya mo panela ya tshola ka ntle wa ne tsopa tsana Chess Galaxy no to tsopa tsa Durban City papa di sepete ne tsoe ka bange ye tsenyane le patlo le tswana pitsa mokaba le patlo le gore nge be le tsotse papa tsa tsopa tsa lefatshe ye nwa di papa di tse le gore di le tsa ba buima ima ha ne mo patlo le ke Mexico le naga ya fura mo le gore naga ya fura ba ile ba tlo ba shwa botse botse madiyo ka ntse pele o le fa a ke naga ya Mexico ba ile ba tlo ba shwa botse fao a re ba re go tsopa sa yona Chess Galaxy bola bora ke lempo tsala tikudu wa motho a tsala wela fatsa tshwara byange ka diatla ba e tshapwele ba e ba bona tshopa tsala Chess Galaxy go go tshita patelo ba re malo kwa pele re fete bola bagare ba le patelo wa e kolaga tlo o re Darren Kit IT one Chess Galaxy no to the best a ke tsi o kare o nghelela no ya tshopa sa defense ka mogolo goreng ba ya pele
1: le ba ya pele mkhonza ba le ka go ya ga empa ba fela ntse ba itse ba ilatla ba e fa di papari tsa Chess Galaxy wa gona o bona ke boletse ka taba ya lesogana la go tshwana le Domingos mo bogare ba lepatlelo a ga bona le ga botse mkhonza wa gona o bona re lebile ka re tshwetse ka ntle ka mogoke bona ka gona ke bona lesogana la ga fisha ke lana le ka re ke bona tshwana le mo bogare ba lepatlelo go le go bona go le ka mogare ke yena o ka re ba dile diphetho go ba ntse Domingos
0: arba ba lutho pa sa yena tshe ka le sar ke a futa ke le mathlambe ke mo pale ya mo pale la mathlambe wa tshe ka le tshe da tata ben city darin ke tswara le kwa pele ya futa ba ra patela ba yemetse ka ditlo go e go bola mela ra patela ba tsa tsama auto e le wena matuna a isa kwa botlhaba tsatsi ba le patela re ka re le ba je papa di mela ba ra patela ba itse ba se mora ba ke tla ena ba se pa se de ben sit ba itse go botlhaba tsa tsela patlan ba e khurmetsa ba itse mala se go se ra patlan re ka long di bobetsi ke ba dilo re se petse me tsaka ba ele so ta ba go hona wa tla go le kena tsapa wa le belela ke belela mo la gara le patlan ba le go tsetsa maoto ba se pa se tsela galaxy se tsana to ke le tsweni e ba ne ka ena mphomfelas ra go le tel ke go botlhaba tsa tsela patlan se tsana to ya mo tla ka maoto ya tsela ka ntle noto depend city one chess galaxy not to depend city one chess galaxy are le ba le go tsopa depend city hello lucky push ke tsopa se sengwe se le tlora loka le ona le pirates ba le chess galaxy le bona ba tlora loka le mamelo tsanda o tlile betse ba padi tsali ya le le khono ba re awa re le betse nyana ga nyana ka tsandi ke re beletse tshe tsa Nedbank cup ke yona
1: ke ne tse ba lebeletse tshe tshe Nedbank cup ke yona mkhonza mo ba lebeletse mmasheleng re le re stopa se tla fenya mmoki se tla emela Afrika borwa mkhonza go confederation cup o ska le ba la mkhonza ka ga ile re wa go wa tse ba re Chess Galaxy ile ba fela ntse ba itjo ba ya ra loka dipapadi tshe tsa confet ko ntle mo lo ra seng ke ba phumelele ga botsenyana ke yana ka mogore lebeletse mo mamtlhaka ba etile pele ka noete go le fela ke yana ka mogoba etsa jang gore ba ka gona go fenya papadi le dipeto go tsona re di bone di dirilwe mkhonza
0: tarete tsa tokotsa tsone tsa tsela tsa tokotsa re tsi tagare tagare tsa ben city mo tsone wa re se metse wa ba ba ba di a re la ba ga re o ba fitse di no se di metse ba di mile ba tsa ba tsena tsia galaxy di ba di mile a re la ba ga re ke le botse ba nna ka go pula ke bolela gore ba nna ka le ka le ka metse Mosto Paul Sayona, Deben City, Arke Lemua, Yisua de Letterfi, Yemasumi, Abaram, Mosto Peng, Sane Deben City, Mfana Futi, Wab Kize, Mfana Futi, Wab Kize, Ulegancha, Dino, Wab Deben City, Wad, Yes Deleg.
1: Ke nnete mokgontsa ke motsama yo o mobotse o tlileng ka go tloga ka go letsogo la nyele mo le re tshwana la ga Terence Mashego a tlisa cross ye botse ya fita dipapadi ka moka tsa le morago la stopa sa yena Chess Galaxy ya mokhumana wena a di a itlile tsa le team Kize a tsa gomela a bia ka mogare papadi jole ya lekalekana mokgontsa re boletse ka diphetogo tse le re le bona ba di dirile ba yena Durban City ka go ntshana Domingos ba sentsa sefumba mo bogare ba lepatlelo ba khona go tlhasela ka dipapadi tse dintsi
0: motheletsi wa thobela fa papadi se pitse metso le tsome ne one Durban City one stop at Chess Galaxy re mone le tswana le la wa mkhize a le ka ntsha dino re sa le bale gore di khoro di botsi ke stop atsana Chess Galaxy ka na matlambi ka go thatswa patlela ba ne ka tsela ba stop atsana Durban City papadi e bulegile bela hona bela na e bulegile papadi wa tla khole kena e sidoka ke ba le gore ba motshela kgwele ba re go tlhopa sa Durban City ba le le kwa morao ba tlhopa sa yena Chess Galaxy khogo kwa morao wa e buse ba ye metse ka khao ke ena le tshwana fa la ga banga ke sena mathango ya wala molotu ba le botopa tsona ke ba ipiti ba buile ka matla ka re ye ipiti aba e tsone ka letso ai tsara ka letso arawa a so be ke re ka raloka e kgwele tlatlana
1: Durban City fitlile mokonde wa gona o bona Sindonga re tseba le sebapadi selo re bontshinyana motlhatlhi wa sepitši motlopeng Bekovich o ba moralosha ko pele empa momotlha ba rona re shaka ko letsogo lanyele mo le re o tlhakane le Terence Mashego o a nang le maitemogelo ke ena a dira gore a mošhale morago yena a tlhasele ba thoma go tlhasela kudu gana ka kwa Terence Mashego a ralokang gona mo le re Sindonga a ga boye a e tla ka mo karolong ya gabo o šireletše.
0: One is Topasa Devon City, one tier collapse with Teletotola Papa Paris, the Pete, Mitsu Cabanelli, Sumi, Tila, the Patalolis, Swan, the Pita Cabano, the Panka, Topasa Devon City, Banale, Buena, Tabo, Notata, Uona, Banale Mane, Senosi Fumba, Lupumulo, Ronaldo, Maman, Obla Ronaldo, Maman, Kumabaruki, by Lord Babu, what is Chicago Fendi, January 2026, the Makara Topasa Devon City. Tsola ka ntle ka kwa tlhatswa patela o le mo rolo ke a go betseng o re go pala thuso ka kwa letso la ngela o itshora go lotong la ngela o kula botlhoko one Durban City one Tiers Galaxy ba pa di se pete me tsoka ka bang ele tsume kwa mo ka longa ke bo beti di no ke tsona tsela go reng e re nya ka o di bona re nya ka o bona ka matla rena dino nete ibina bine ke selo ba ba tshe ba setletse mo le patlone o pula gore o bile boima e ba den pengo gore ke sa ditikete go nna ko ile gore nge e ba bona gore ditikete ke tse magolo a shupa e fela e ba ba itikile ke ya bona ba tlile ba tshi ba re ba bona
1: a o ke nete mo khonta ba itikile se se ba fitla gana mo la go dikete se le somi jwale ka go gona bona gore le patelo la Peter Mukaba le tshoma go gatlisha ene se ba stretching ba se bona ba se kumana mo khonta ke di no tshe di kumana mo di tlopentse tshe pedi ka ge lo re jwale ke malika ga ba ya go ikutsa stopa se sa ene Tes Galaxy ba se gona kudunyana mo papading empa mo metsotsong ye masome a mabedi ya beya go ikhutsa ke mo le re besetse ba neeletsana kgwele gabotse ba Tes Galaxy baba ba khumana khutla yelo re feleletse matlhambi ya tja kgwele la bia ka mogare karolong ya bobedi go tsene ga sefumba go tiša mo bogare ga lepopatlelo mo stopeng sa Durban City ba berekiša letsogo la nyele mo re bone kgorose ye botse e khumanenyana a meyena mokhize a e tja e bia ka mogare
0: ba kgone go šomisa dikhutla ditlhopa bedi ga tsona dino tsa bona ba kgone go šomisa dikhutla a re bona tlhopha sa la Durban City baba ba e rapela ba itša kgwele ba e fa yena mokhize ba isa gone phokadipholo phokadipholo ba le goreng ba bone phoso ka mo bodika tsatsi wa lepatlelo ba tsenetse motswetsi a na le matsatsi a mabedi la ga emeletse ka bodika la tsatsi wa lepatlelo one Durban City one stopa sa yona Tiers Galaxy go lebelela panka ya stopa sa yona Tiers Galaxy ba na le bareki ba o tshwana le bo yena ntlhatlhamokanka o gona opa motaonge o gona vele o yeke ei vele o yeke lisa o lisa ine
1: vele o yeke
0: vele o yeke ee gore o tshwenya ke lisa
1: yeah o tshwenya ke lisa
0: lisa vele o yeke ke re boloka stopa sa yona Tiers Galaxy wa kazulu papadise fitse metse tse ba sepedipedi one Durban City one Tiers Galaxy Nedbank Cup ba re ke yona iyo le iyo o go fotsa kgone ke ena molokese wa ga mputana fotsa kgone a tlhaka ba re le etsen kwa mara ba ithola ka ditlhong ba ntsha mo kotseng ya ba kgole ya tswala ka ntle ba re tlhotlhela ka tlhopha sa Durban City ka kwa botlhabatsatsi ba lepatlele one Durban City one Tiers Galaxy ge e le o gona o bulela sealemoya sa gago o sepela le rena re leboga tsebeu e tlwa e le botlhokwa mo go rena sepela le na Andres wa ga sebola ba yo dira diphetogo ka tlhagorola setlhopha sa United Galaxy le ka tlhagorola setlhopha sa Durban City Mpho Mvelase ka baka la kgobalo watle Mpho Mvelase ka baka la kgobalo watswa Mpho Mvelase re bone letshoka le le gore le a tsena la tšherese ya bo lesomepedi ke ena ntlhatlha nkaka tsene ka matlhaba setlhopha sa Tiers Galaxy bovelase ka baka la kgobalo o mongwe wa baralo ke ba e leng goreng o ba tlwa a nyakana le mašuba a sepela mo mašubeng ke ene le gore o tshwile wa setlhopha sa Tiers Galaxy ka kwa botlhatswa patlelo re a kgweletelele o ntšha mo kotsene ga itshe kotsene Sindonga molamorago mputšane mputšane o abela mputšane ba re ko babedi ba bošhala bora ba tlhopha sa Durban City a bona dampe ra dino wa tlhopha sa gabo a etsea a re sebata kgoro ka kwa botlha batsatsi wa patlelo a entšha mo kotsene dampe a bona bore bareki ba tlhopha sa yona Durban City ba tlhopha ba mometse yena mphojana a ra ke nyako o tsea ditšhane one Durban City one Tiers Galaxy kgwele ya o foso o tswa ba botlhabatsi wa patlelo ke bona ba re le ba bantsi ba tlhopha sa Test Galaxy e ka ba ba supa ke ona ba thoma go rothela ba Durban City monnola o ba botsa o layo fosa kgwele kwa morago ganana o re e ke fosa kgwele re tshwanetse ba le ba bantsi ka mo gare di 18 e tsa tlhopha sa Test Galaxy fosa kgwele a tla ba re 85 ka ditlhogo kwa morago ba e thula ba e tshepo ko tle ba e fetisa ka kwa botlhotswa patla bare ka tlhopha sa yona Durban City ra kgwele telele ka bala di 85 ka ditlhogo ko bela ka tlhogo kgweleo ya bola bolothonga la manga le tshwana fao ke ena Maseko Maseko a e thelatsela pele o lela Maseko o nyakana le mashuba ba mo letlhela fatshe ba mo gurumetsa ke ena le tshwene malekona ra ba kgwele tlhopha sa yona Durban City ka mo botikela tsatsi ba lepatlelo mo ne ba gurumeditse yena re ka tlhopha sa yona Durban City ba tlere phetogo ba tlere phetogo Darren Kitty bele ko mo ba ra le ke ba maitemogelo le ena o aya o fa ditee o mo rekelo tso tsena jersey number 26 ka re tlhola se tlhopha sa yona Durban City o tsene mo karolong ya bobedi ya papadi jersey number 26 e le wena Thabo Nodata o mongwe ba re le ke ba maitemogelo mo tlhopheng sana Durban City Thabo Nodata a re ke setlhopha sana Cape Town SAT ra Afrika ya tla re yetse kwa mora ba Israelite ka ba Israelite ka kwa batlha ba tsa tlhola patlana wa e kitse mema e tlhola ka ntle papadi sepetse metsotso e masimpe ditlhano one Durban City one Chiefs Galaxy Thabo Nodata o tsene karolo ya bedi ya papadi ke eng se le ka sefa Durban City se e le gore ba se tlhoka mo karolong ya mathomo
1: ke maitemogelo monkgontsha le mogotiša mo bogare ba lepatlelo ka ge o bone letshwana le le jwetseng ka montle ena Trevor Mokoena o ba sa tshwa a šomišana gabotse le pogenpolo mo bogare ba lepatlelo mfela se utswile ka mo setlhopheng sa yena Test Galaxy wa kgona bona re ba bona re jale sebaka se gona sa re ba laole mo bogare ba lepatlelo ka ge papadi monkgontsha wa tseba gore re e fenya kuru mo bogare ba lepatlelo ke yana ka mokgonno ya bone ya setlhopha sa Durban City e nošitsong ka gona
0: a tsoka ba dipalele ke le tsere nkete a mo tlhalefetse a e tshwara ka pele bo itse wa rolo kwa pele ga rolo kwa pele ka bo botikela tsho patla ba ebetse o gwa le kena le tshwenyo wa ikola ka tlhogo ya wena moloto ya mo ka tlhopa tsela Test Galaxy ka rolo ka tsama ka tsela ba itse ba fa matlambi matlambi wa lebelela matlambi matlambi matlambi o bona le shoba ka kwa go tsindoka ba tsa tshalo ba wa ka ba fa phoka dipuli ke tsho patla Durban City ba kwa le yona white hill ka kwa tsho patla o tsena ka gara tsho pa sa yona Test Galaxy ba ba di sepetse mme tswe ma tsho pedi tsela ba ba ne ka tsela fa ba bona mora e le 1-1 mboka lo nge bo betse ba ba di na pa di ka na go ka ke lecho e se lorone ka tsbona ka mahlare ba e tshapele ba e tshemala la patlelo ba e fana no tata no tata tsa khwele a e famanga ga e tsena nana ba tshapele ba itsha mola barago ba tshe ba ya a ba tlhopa sa yena Durban City o le ka o bitsa mara ka ba ba tamela re tlhopa dipole a o ba tamela na e ba le gore ke ba nyaka tsela ka re tlhopa sa ba le ba Durban City o a lebelela o ba bitsa o ba bitsa ka ba bitsa e ba le gore ngo o khwele moloti mo re ka tlhopa sa yena Durban City ke na tsaba ka ba tsa khwele fa nana na no nana tsa khwele mala kwa pe ka re lo kwa pele ba emetse ka kwa botikela tsa patelo khwele eo ba re tlhopa sa yena Test Galaxy ba itlhokomela mo pele di etse tsa bona ba itse ba re lo kwa pele wa itiba ke na mbotsana mbotsana o bela khwele a tsa khwele fa sitok sitoka re ke a fetsa ba tsa lo ba tla ka ba sa Durban City a kwa ka ke na mpotsa ba botse makudula wa ga na mpotsa o re ke tsa mo captain le patlo ya ka la para ka phoso mpotsa o wisha se khutlhene ke ba rala ka ntle ba tla tlhopa sa Durban City one Durban City one Chiefs Galaxy mpotsa le ka ba le mo West if it le mo ema se wa raro se bitse tsone tsona mo go yena ka mogare le ka kaone
1: ke nnete mo contact sa o ke sa bolela gore mo opelo le ba o fenya morago nyana nako la go sana le bo le pasa o bentsa le gona mo setlhopheng ma motlhalelo ra ralo ke mo bogare ba lepatlelo ba mo ishitse ko morago go shireletsa ka ka le lore maduna gona mo bogare ba lepatlelo
0: re hopola ga botsipa padinge ya dabi mara setlhopha sa yena Kaizer Chiefs le the Pirates ba le ka malekone a bongile thong ba re dikarata dika a di gona na eh yesu re bana le ya khubidi be di se gona e ka ba tsa tsena le kone dikarata di gona
1: le tsona ka ra di gona mo khontsa kwa go pula le re papadi ya go latela morao ga dabi e se no fela ya Mamelodi Sundowns le Richards Bay a go aba le karate so
0: ya o ka re mo le kwa ba motho ya dikarata a ba se go rolo ke a ba se go rolo ke o pula re ba mo le kwa ba le reng e ba sa tshaba ntsha dikarata mo tshau tshile o fitse tlhongwane ke o mo wa go ntsha dikarata
1: mo fitse go o
0: fitse go mo dikarata mo tshele penalty ke dikarata aba tshabisele ke karata
1: Bakalima.
0: Bakalima. Ah, bile na bile. Go go tshorol. Bile le tsho ka go mo tshamsa.
1: Ke nnete mokonzi.
0: Papa di se fetse bitse ba se pedi. E ju papa ka rengwe bobedi wa le tsapa tsa pedi tsi wa tsi galaxy. Tse tsamse ka tsi doka. Wa tla go le ka tsi doka. Re bela kwa pele. Ke bela gore ba emetse. Ka mola botika tswa patela ba ne ka na le tshwenyo. Ya tshona ka ntle. Ya tshona ka ntle. Re le karolonga ya bobedi ya papa di Nedbank Cup ke yone. Di tswara le ditlhopha di ngangane ba ngangisana ba ngangisana bona ba le ba tlile ge ba thekgi ba kopane ba ditlhopha tsa fapa fapana ba re le bona ke mmuso wa motlhakanelo wa bathekgi and mmuso wa motlhakanelo
1: ke GNU.
0: It's in GNU. Then I get the money. Palatalana Kua or Jim Mushova Taganello. Whatever local Mushova Taganello.
1: Ugafazakatele. Kim Africa will ram Konza. Wahona Bona Lekata be begging a fitty. Evelu Mutakanello. Okay, Yago Sepela Limutua or Leva Navarro. Papers keep us our land of Paris on our Paris Chiefs. E le dula mmogo ba dula mmogo le ba latsedi ntsho le gore mo Aforika Borwa ra e dira and e kgatlha kudu dinaga tse tsa Aforika gore a gona kgethololwana
0: motheletsa tobaba a dira poso jabanisetse boka

0: Sporting Gazette Liverpool Bahare. Yaman Uringi Wira Lako Bahare. Mrega Chopasa Yena Devon City. Asikad Rapacho. Chelsea Yabasumi Ababedi. Aren Tanziva Urikin Namang. Itanziva Urikin Namang. Mrega Chopasa Yena Devon City. Ili Posha Yamroga. Brahu. Yaba lo gore ba rekala gausi le di 18 ke mmano gore nge bana pile ba e tlhaba ka le rumo ke mmano gore bana ke ana pa anusa
1: lumba
0: lumba ucha ke ala ucha ka
1: kwa lumba
0: lumba ala ke ala ucha ka kwa nge ya Botswana ga ba mo signo ba ne ka kwa nge ya Botswana ke yana no shake dino che tharo mo la tlhatsa thong mo tlhopeng tsena ETS Galaxy ibile o gona o thusa magabararo gore ba nwese o kotse kotse kotse ke yana no shake ya bobedi tlhopa sa yona Durban City
1: ke nnete mo kwanta re boletse gore go jwa go tsene ga bona o thata go tsene ga dipapadi tsela tsa go tsana le bokhele mo bagare ba lepata bo sefumba go dira gore tlhopa sa ETS Galaxy se swalolanyo mo bagare ba lepatelo Koroso ye gape sa tswa gape ka go letlhako noetswa ka go letlhako reng lela la nyele mokhonsa mo e lo ruka re le go butswe freeway ya go ya go Gauteng N1 e butswe ka go letlhako la nyele mokhonsa ka
0: re no go pedi
1: are le fele ni ke Easter gape wa tseba gore ke na ke pasika re tswa ka mo kerekeng ye kgolo ka motshaba kgolo jwa ga re fer fetsa mo tseleng di toll gate di a ule ga fela
0: I said, kamo ba kwang le batsi
1: o boletse kholokoro thobe jana
0: bo tsa are taidi ene
1: manjwa ga ga a wele fase mo kgweleng ya maoto
0: kore botse botse manjwa le re tloa ngwala ka mara di kuke ke mangwa manjwa le reng are ya le bana kore football will kill you e gone ka ra disina ra papa dia khola maoto papa dia khola maoto a ina therefore yone
1: e gone ka ra
0: go ke mantsho re ra ona ka radisina
1: ke nete wa go bolela ka bo defo re gopela re gopola mogu tebo malapelo sisi nga moya ga ka robala ka khutsho ge re bolela re football can kill you re gopola death re gopola yena go loka thobetsa
0: go loka thobetsa o ba le ka kwa tlhopetsa go sebo ida tsa tsile le kwe ile roti tshwe ja le kholo go thobetse ile bo warra
1: ile bo warra
0: o mo nga tsatsa tsopa tsetse we o mo tlhapa tsetse le ile ba thobe tsa ka buka ba thakane to Durban City one is tshopa tsa Galaxy bitse tshwa tshwa le fa mo tshwetse metso ye ka ba le tshwe metsi la gore papa di fitla bofelone tshopa tsa yona Tet Galaxy ka tlhogo wa e kobola ke ena le tshwenye a e rumela ka ntle kurke e putisa gore na ge Durban City e ka tupa Nedbank Cup Faruko Didia go na le nako ya a ileng a inela ba nyaka gore ke sa setlhopha ra ke sa nyaka ka kgwele about a ke sa nyaka le kgono ditlhako di ka morobalela
1: ditlhako ga di ka morobalela o tla thombo ka ge e le ruga ba e tlosa ko Maritzburg dilo be di sa motsamaele ga botsa sena thuso empa go itliseng ko Durban le bile a fetosa lebitso idea Durban City ile a humana le thuso ge ba ka kgona go fenya yona Nedbank Cup ba re ke yona mokhonsa ke ya rona Nedbank ke yona ka mogolo ore o tla kgona go ba le kgotlelelo ya go ba mo kgweleng ya motho ka ge o kgona go bona le seemo sa bona molokong ya Betway ba sa le gona ka mogare ka top 8 a setse ba fologe mokhonsa wa kgona go bona re le le re moragonyana dipoelo be di sa batlele ga botsenyana empa go fitlhe mo magaolagang le ge ba ka fenya mathapana le kgono e tla ba e le gore e tla ba se segolo se se botse kudu se e le gore tla ba se direng ba se
0: direng ke mo Kevin Huntinalo a ile a ba gona ke mo ka batla sene temper baden ke sene temper baden ba re hamba o ye kae wa fitla yena pitso a tla ba re pitso o bontshe o le mothusa motlhatlhi
1: aka matoriki
2: o go polere re pitso o tswa le tlhopa se sa le Maritzburg United o tseba se tlhopa se le ba tlhatlhi ba ba bileng gona mo pele ga ga ga bathusa e khumana maitemogelo go go go bona ga ka fenya mo ba tla mofa gore e bothomo go ba motlhatlhi e tlo sa ba wa one tsa beledi
0: nnete e leng gona o le sekela nyatsa bathusa ba tlhatlhi ba tlo ba roloka mmereko go ba mosimo mongwe o mogologologolo lebelela Sundowns ke tlopelo seno sa lone lebelela Orlando Pirates maatla ntekatsi o thusa motlhatlhi sa ntse be motho wa mo gae o a tsebang gore go sieile re ya kana
2: empa mokgontsha ge di dilo di sa go samae le ga botse ba katakata bo mothusi ba rebela ka thego ba ithaga ka mabota ba these motselile a
0: lalelediaba
2: di gona re amole ka go mo phosolola empanya ko phosololega jale re ka togenyana ya ba lore wena ga ba o supa tsela oa e bona ke e itlhagang ko setlhopheng sa Kaizer Chiefs nna bi o rile go sepela ba šala bo Yusef le bona bokatsi ba šala batho ba boetse morago ba ithakgile ka mabota ba re be re mmotsa empa ya ba lore dipoela di batlele gone jale be di batlela ga botsenyana mokgontsha empa meyo ba malobanyana mo lerawa ile ba fapoganyana ba betlho ka nnotse pedi go lefela empa wa kgona go bona gore le ntse go le jalo bathusi ka nako ngwe ba lokile ka nako ngwe a se ba loke
0: o theletse o thomela FM maikutlo a ke ya mosekaseke Andre Swaga Sebona Albert Matambi ka mabotikala jwa patelo ba re ka tlopasa na Chess Galaxy wa re go le o ba eta Grofo o ne ka motho o bone ka motho ke mmone zitoko ba e gona ke tsi borna o shiti tshweke ene o ba e bile kudu kholela
2: o ba nagana ka mogola ke bone ka gona gore ka se mo fihlelle ka ga ile re bo bona le Pogempulo gona le yana ncancana ncancana mo pele ga gagwe a nagana gore motlho mo batla e kobolola ka mogare ka tlhogo ya ba e le gore ya ba feta e le gore ba sa ikemišetse ore ka ifumana
0: barkman ke nna nanana oba ke nanana
2: nanana
0: le parale a tsena re bone ka mogolo re Mphom Velase o ile a tswa ka ona ka baka la kgobalo Mphom Velase a re bona gore number ka tlhopha sa yona Durban City ke a o betse ka tsela e e le 2 Durban City 1 Chess Galaxy 2 Durban City 1 Chess Galaxy ba re le kwa babedi ba setlhopha sa yona Durban City ke ba bona ba tla ka mo bodikala tshetso ya patelo ba ya wena motlhatlhe pitso wa ka tlhatlha ba yo tsa ditaelo moo banking ya setlhopha a tsa yona Durban City fa e le goreng dilo di tloa di ithelela gabotse ka o motsotso moa le setlhopha sa United Galaxy mo lapankene ke putisa re go le ka yena tsela e e ka ba team zukatse o sa le ona o letsa morupa gabotsebotse wa o letsa morupa gabotse tsukatse ka ba dira diphetogo setlhopha sa United City o tsene le tshwana tserese ya bobedi ka tlhokana setlhopha sa United City e le go yena Emmanuel
2: Chalai
0: Emmanuel Chalai ke na tsene mo kamelong ya bobedi ya papadi o nna le kgobale le goreng ebile gona a ntse tshwara sebola ka tlhakelo setlhopha sa Durban City gona tempe a tsa gola ise ka mabodikala tsatsi bale patela fale letshwenyo letshwenyo wa tla kgole wa bela letshwenyo wa tsena ka yona wa itse gore kwa pele ga re kwa pele ba ithiba ba tsa tlhalo tokela phogale pole jaole go le letshwenyo letshwenyo a tsa kgwele a latlhela go mana ge tsena matlhanko matlhanko ke na sphia Macbeth matlhanko ba itse mala morago ba efana mputsana mputsana wa lebelela mola gatsi ditiko tiko tsa ba patelo ba itse ka mabodikala tsatsi bale patelo ba e rapela ba stopa Selected Galaxy papadi o tsetse bitswe letshome a re bela kwa pele ya ba kholeo ya bamba ya tshola ka ntle e se gore tlo pa tsena Chess Galaxy munola wa paka Novich malo gona o re thapelo na a se nna ngwana ga ka bogolo re ke sepetse ka ona a ka sepela a botse be re sentse ba mphile se baka ke tlhatlhe stopa he ka palelo ya ba gona ba nthaka
2: ke nnete ko le ngwana wa mie wa mie miela o bona go rawa
1: senna ba ke sedi ke rile ke tla ba phethela sona empa ba ntsa maishitse pele ga nako ke felletsa moshomo wa ka ke sona bila se bolela morao ga o rakwa ke stopa sa Kaizer Chiefs Orlando Pirates ya metla ka dino tse tharo go lefela a rumela molaetsa go gazi le Yusuf ya re la bona na gore lena le mamene mene le nrekishitse so ke se ma motla se bona galang ka ge ba le re mo mtla bene phaka ka betho go a le ngona bekomishi o tla be lo smaila mkhondo wa miemela
0: ya parbo parbo to pasare te pasit parbo kwapi ya fitse bala ba patelo tshika tonke le tshenyo le tshenyo ba le rumola ba patelo nya ka ene mathlambi mathlambi ba le gore wela go le tshenyo le tshenyo a itse go la isa kwapi madula ke bone ba morata ba mothakalela ga bula ba nna monna dila fatse ka di dula ba khata ke yone ntwe ba thek ka go tshelo ba le patelo ba nya ka ene notata ba itse kwapi ba tshopasa te pasit ba ga peletsa ba nya go ntse nna buraru mbuja no tshiri mathata Mbunjana ubona sepuku Mbunjana haro ba
1: Mbunjana uile maemong a o bedi mkhonta ka ge ke boletse gore o ka re gona le yana N1 e bulegileng ka kwale mo le re toll gate a dipatelo ke yana ka mogolo o runye ka go thiba phatla ka kwale gore nno ya boraro re ska batamela gore ba gona go le ka ntshadini o gona o bona gore wate wa tseneng ka mogare ke Emmanuel Jalai mkhonta empa go tshule fezile qaba ka bakala gobala
0: ka bakala gobala fezile qaba Mara ka mara wa tlopa sa yona Durban City. Go libata e tlhotsa ka botikela tshwa patlelo. Ele 2 Durban City 1 Tiers Galaxy. She teme tswe tswa go papa di fitla bo fellow. Nel Bank Cup ke yona. O ra go lekela ntlatla mgaga. Wa lela mgaga. Di bitela tse ka tshele tshwa ka matla di 18. A ra go le ya ka go tlhotsa patlelo. Ba ime tsela tshoba e kopala. Ya wa le motlola le di donga tsa go le mo pela di 18. Wa e tswalela motho a fufa. Aisha ka ra di 18. Ba le go nisa. Nna wa le ka tshadi. Wa pan. Ba tla le hon. Ma vino. Ba ya kwa pele. Kwa morago. Wa bua ka yana. Ka ba tlhaba tsa tswela patlelo. A tima mo lo motlhele tswa tswela tswa 2 Durban City 1 TS Galaxy. Ba tsena tshelo tshumela ra le patlelo. Ba nyaka tsela 4 Durban City. Ga ya wa le mo fatse mo ga tshoba Durban City ma le kwa na ra wa. Re le papa de ma khwa. Ba tsena ba nna bo Emmanuel Chalai. Re le papa de ma khwa e tla ba kholela gore ngi ba tla etlusa kwa tlhaba tswa patlelo ba itshela na kwa bona. Ba tsopa tsela Durban City. Na kwa itwa iba mika pifone stopa tsela TS Galaxy. Ba rumela kwa pele ba nkwa pele ba nyaka yena le tshwana la lwamba. Lwamba lwamba wa tshwana lwamba. Bala bala go ya bala go ready no ke le tampe barke ini bala go na re be khutle go gape gape tampe ke bona gare mara le kwa gape ba isile ditse yena o e fele setse gore tampe a tampe ai ko
1: tampe o na le di phosho phosho ana mo khonza a ka go shireletsa dikgweletsa boima kudu empa gona go nosa ke dikgweletse le hore a di a tshwanele gona bona le phosho yela e dirang gore di ya tshopa sa ga bo sebe ka fa sa gathelelo ka ge le re tshopa sa Durban City ba ile tshe ana go ya bona go khutleng mo khonza ke boletse ka maeta mo gala bona thata wa bona go khautsune go le rawa ha re thome gana mo ra lokele ka yona gana mo khutleng
0: 2 Durban City 1 is to pass the Galaxy by be mo khareng ba go tlhopha sa yona Durban City re bona ke bona ba jalai rumela kwa pele ba emetse ka go tlhaba tsa tswela patla re ke beta cross bona se ba ka go botse a re tlo wela fort ba go dira round penalty ba go le yona ke dem putana o ile ba go tlhopha tsena Durban City ka ra di 18 ye ba re ba go ne ra papa di tshole pele ba tla le yona ke na ntla ntla tla mgaga mgaga a tsa kula ila tlhala go yona genius indoka indoka wa ba lata ba tlhopha tsela Durban City wa ba indoka indoka u tsa khona go kwa pele ba itse kwa morao ba e ga ba itse ba tlhala go bana ga itse ba tshwara pala maseko ba tlhoka ya tshitlhe mo wena ya wela molotho lona mgaga mgaga isa kwa ba tlhala tsopa tlelo ba ba re go tlhopha tsela Chess Galaxy mo pele di 18 bo bo tsa le tsola re bone ba ba ne go ra ba itse go le ba itse ka ba butikela tsela tsopa tlelo ba ne ga ba mathambi te tseluto a irala ka ntle 2 Durban City 1 TS Galaxy botheletse wa tshwana tsa mo tsatsa wa tsaba le botshabitso ke tsipla le ntse tswa tsipla bo dira diphetogo zindoka wa tswa ka makhono tsa pa sa yona TS Galaxy the rocket ba rena ko ye botse ya maneba ya go dira diphetogo ke yona e a re bona le tshwana la projecti ya masume e mararo ka makhono stopeng sa yona TS Galaxy
1: kena sepa mandla ngwenya o tsena le tshona le lela ga madona mkhono
0: ke madona iso yena zindoka na
1: ke madona wa tjolang ka mona
0: madona lo la ba para tshe sa bolis pome ke bona ba bula monna ke ne ba montshana ba tsentsha yena ngwenya a re bona kgole ya stopa sa yona Chess Galaxy ka kwa botikela tsa 12 patlo re ka re longe ke bo betse papa di ene gore nge o setse metse metlhano gore papa di fitla bofelone 2 Durban City 1 stopa sa yona Chess Galaxy 2 Durban City 1 Tlhopha sa Chiefs Galaxy.
2: Na ngwana wa belegwa kwa Zulu Natal mamtla.
0: Wa belegwa wa bobedi.
2: Wa bobedi. Kamera kamera wa mina.
0: Kamera kwa ya le tshubishuta. Ngwana wa bobedi wa belegwa. Wa mathomo first born kwa 2009. Line like golden arrow.
2: Awa wa mathomo ile belegwa ka 1992.
0: Oh mama chocho. Right. And that the chuka basu.
2: E gaga Coca-Cola.
0: Eh. Akire rine be rebulisha gore mola pietsa le thoma.
2: Mm o mo pietsa le thoma.
0: Eh ya thoma be rine be tshora wa ngwana una le 17 years. Infinity. First born century by 1992 ka Coca-Cola.
2: Ka Coca-Cola.
0: Ke amazu.
2: Eh.
0: Ke mo ka tsaka ni bone ke golden arrow.
2: Eh.
0: O shaletse
2: ngwana wa bra.
0: Wa bra.
2: Mm. Ka moroga mengwa ga le semishupa.
0: Bra mo ga le semishupa. O ska e tlhoba o le motho ba re fedile ka wena.
2: La o le tsa jimi di nne beile.
0: O le beile.
2: Mm.
0: 2 Durban City 1 Tier Galaxy. Re la kwa pili lo futa bola bagare. Ba le patelo ba emetse. Ba re go tlhopa sa ena Durban City tshula ka tlhogo. Go nya bana o renge wa tsoka mo dipalene wa e tshwara ke ra Darren Kete. Wa e tshwara Darren Kete. Ra di no wa se tlhopa sa yona. Tipetse ke na lu ku shata ba ya gore o aga se tlhopa. Thoma ka radio ka thoma ka radio go gona o bona tlhopa sa yona Durban City gore munno o gona o di re ba iketle. Ke bona le ka mogolo o renge ba gona o futhlela ba tsa tsa magalogang ka baka la gore a ile a thiba di penalty tse mala re bona ba tlhopa tsela tse pedi tse ba tlhoko ya bana o renge ba mo huisa ka ba botika tsa tsholo patlo mala kwana o renge a re papa di botika tlhopa sa yona tse ka latse ka re kwa pele ba ifana mthatla mkaka mkaka wa tla ka yona a re mala kwa pele ga re mala kwa pele o ja ka da pitsa tsholo ba itse ba itse wa matlambi kwa mora tsa tsholo wa elwela a itlogela gore e betsa tlhoka tlhopa sa gabo ka botika la tsa tsholo patlo 2 Durban City One Ten Galaxy Nako yes, it's a little like a little Nako yes, it's a little Kroso Ten Galaxy Lachara Tarikit Yes, it's a little now
2: Erta
0: Ta Yeah
2: Ta, I see you in the room
0: I see you in the room We should have been to me Maybe for a long time to have to have a lot of What about if you come for only 2 Durban City, 1 Tears Galaxy? 2 Durban City, 1 Tears Galaxy. Roma Lokopi, you know, Peter Malavari, Balpata, Labal, Waringa, Wata, Hulagan, Lopa, Lopa, Twalel, Mutafit, Ujahule, Ujahapata, Tetual Patel, Waruma Lokopi, Mapla 18, not 18. You have a long one, Roman, it's a letter. That's all I can say. 2 Durban City, 1 Tears Galaxy.
2: Wa khona bona mokhonda gore tlhopa se sa Durban City sa itsa gore ke khale ba ralo ka mmogo e bile bana le motlhatlhi wa bona pitso dlatla wa batseba gore na bo fokodi ba bona bo mokae ke mangwe ke tsebang gore ke molokela ka mo papading a ka khona go fetola papadi o khona go bona gore go tsene ga sefumba mo bogare ba patlelo ba ntsha Domingo se ka montle ba montsha ka montle ba ile ikutsa ba thoma go laola papadi ba go ba ralo ka ba khona go khumana cross e botse ba le ka chadino mo lo re ba ile ba khumana gape cross pe ba lo re ba tsha khwelela ba ile la tlhala ka mogare go nyo le ba laola papadi e tlhopa sa Chiefs Galaxy sona ba le ka di petrol impa go bona ga
0: ka le patelo wa tlhole wa ba lo re fa manga a thelela bo fatse ba itshekela phoko dipone a tshe go la isa mala tsiko tiko sa ba re ba le patelo go fa ba le ge tlhelelwa ba re bona botlhe ka khuleo o setse mo tso mo tso papadi fitla bofelo ba le ka o tshireletsa khole kwa morao ke dang putana putana wa wa isa ka ka lo tlhang ele kwa pele le ba le gore ne ba tla le yona ba re go tlhopa sa yona Chiefs Galaxy ba e fitisa ka ba fitse kwa botlhaba tsatsi e ba le patlele botsunga mafelelo 2 Durban City 1 Chiefs Galaxy ra khole ye tele tele ile o feta ba ba patlalo ba e betse ba re go tlhopa sa yona Durban City kwa morao ba e rala ka ntle ma ba shebile nteng ne ba shebile nteng o ba ne na ko yela e jile ke ba hotlo ya wala go bangetsa na le tswala fa mo plan 18 silver ba itse ba e fa di doka di doka ba fan tla mgaga mgaga ba lebele ka khole re batla itse bokae ba re go tlhopa sa yona Chiefs Galaxy ra ga di tshipo fatse ke ba re ba bua le yona ke ba re lo kwa pele ha o sana motho wa tlhopa sa Durban City ka mgara ka mkana ba lo ba lebele yena antre tsopola ba re tlhopa sa Durban City ba le ka o sireletse ka mogoba ka gona ka one be le gona tampe o tshile ka dipale di bile o batamela ga o tshile tiko tiko sa ba re patlelo tampe o ra go ile ba ra go ba emetse ka ditlhokwa mora ba re go tlhopa tsana Chiefs Galaxy go pele de 18 ba le gore o tsetsa lotto ya ya ka bo dikala tlo patlelo ba re go tlhopa tsana yona Durban City ba re sipelane le yona ba itse ba le tlhokwa ba tlhaba tsa chick ba le patlelo pa pa di sipetse mitse ma tshumi a tsena o feta gona mpuja na re bona lokulla bulela o ba yemetse ga botse tampe gore a e tshware mola a rala patlelo go na le moroto ya go betse wa stopa sa yona Durban City nite leng gona ke gore stopa sa Durban City fight le pele ka no tshe pedi go etse 2 Durban City 1 TS Galaxy 2 Durban City 1 TS Galaxy ba tsha pele ba tla tshwara gore ba tsene go me mo le go stopa sa yona Durban City Chelsea number 18 ba tla di petjo go fa wa tsha ene go ena lwampa lwampa wa tsha go tsena le tsholo tsa tsela tsa mosimane ke ena le tsie kwa pen ke tse ba ro kila ke tima kudu kwa tsopeng sa vetse ena ga ba se phatla lantsham yena le tsie kwa pen le mo la tsopeng sa maruba galente ila para me bala ya bona kwa pen go betang pe o tla e tlotsa o setsene kwa balokwane 2 Durban City 1 TS Galaxy rakgwele ka kwa botlhaba jwa patlelo ba emetse ba re ko tlopa sa yona TS Galaxy tshile ka tlhogo kgoleo ba intšhaba ko tsene ba intšhaba ko tsene o a lebelela ka kgoleo no dada a re bona kreke ena maseko o tla le kgole a ntšha e garekagareka kwa moraa tsetsha loto ya tswele ka ntle ebile ga e tswele ka ntle mo lesekhutlheny o fedile ka TS Galaxy re lebeletse ka nako ye tsebjana tsa kwa province ya KwaZulu-Natal
2: ke nnetse mokgontsha mo karolong ya pele a papadi be ke lebeletse panka ya setlhopha sa Durban City e be ke bona yena Ronald Fernandez ke ena ba emaema empa mo karolong ya bobedi ya papadi monna ka thai o rile ka ditla ka thai ma motlhapitso tlatla gore ke tlotse mo ke tlotse yena medal wa gauta ene wa ita ka mo karolong ya bobedi ya papadi o bentse emaema bo le tsana di papadi tsa gagwe ba gona khumana dino tshe pedi mkhona
0: le tele tsho tobala ba best pass sa yona Durban City ba lo ka ba botikela tsa tsiba le patlelo ba lo ka ba botikela tsa patlelo go pele gore tuna kholo ya province ya KwaZulu-Natal ke na thambi wa gantuli ke bududu wa mathomala kwa province ya KwaZulu-Natal 2 Durban City 1 TS Galaxy 2 Durban City 1 TS Galaxy o khona o bona ba re go tlhopa sa Durban City ba bina bina mo lapankeng ba bina hadi haleluya hosana hosana ba ke ba sa Durban City ka go tlhotlha patlelo ba tla go le tlhopa sa yona Durban City papa yona tsipitse Mitsu masuba sene shuti na goma lokwane mputa na mputa lotsa khwele ba yefana Victor le tswalo tswalo wa itse re malo kwa pila a re malo kwa pile o nyaka yena zindoka zindoka wa lebelela zindoka se a tlhoba intsha mo kotlene ba rola ka ntle ka kwa botlhaba tsa tshiba lpatlela nde bank cup papa di ya makhala khana ya
2: ke tja jila malakia
0: na bela malakia ke
2: eh le gona mkhonto ma motlhale tletse le e kolo go stopeng sa Durban City
0: ma motho o bala wa ngwana wa bokae wa
2: boraro
0: ka kwa KwaZulu-Natal kwa tla ka kgwele ba re ko bane ba tlhopha sa yona TS Galaxy ka ba botikela tsatsi ipa lepatlelo motheletse wa thobala wa tlhoe mo le gore panka emeletse ba emeletse bofetsile oa letla ka gore kgole ke maseko a re ka erela kwa pele ba letsana kana la mathomo la bobedi la boraro Durban City ke bone dinkgwetse tsa Nedbank Cup 2026 ka fanya stopa sa Netes Galaxy ka dino tse pedi goetse ba robetse bofatshe ba re ka tlhopha sa Netes Galaxy ka kwa botlhoko bja pelo gomme stopa sa yona Durban City ke bone ba gore ba thagetse ke bone ba bangwe ba bathagi ba tsena ka marelo patelo andrisola tlhokona na Durban City keng se sebotsise ba se dirileng ka gore tlhopha sa Netes Galaxy ba tsile pele ka nnete go le fela
2: motlhatlhi wa bona go direng ga bona diphetogo tsa go ntšhana Domingo se mo bogare ba lepatelo ka ge e le gore setlhopha sa yona TS Galaxy noela ba enišitšeng ke ka baka la diphošophošona tša mo bogare ba lepatelo go a tsentšhiwa sefumba mo bogare ba lepatelo ya ba le gore ba thoma go berekiša kudu ba ko letsogong la go utlanyele mo ba se ba re sendonga a ga boele morago go tlo šireletša ka ga a tlwaetše go raloka ko pele ya ba le gore yena Terence Mashego
1: o sepela fela ka boltsalang ya lotisha dikroso molo rile ho akumana no ya mathomo ka mokitse ho latela ya bobedi ka lumbumba molo ru khone bona bogare ba lepatlelo ke moyo le pogempulo o ba khone go ba le botshusho fela lena sifumba ho tsena gape no data ka maitemo wala ga ke mokgolo
0: o tswa iputsa hore that is galaxy ba sintse mokai Chief Galaxy pomra ukari ba ile ba thoma u bula di khoro ba re go di khoro u le tsa bulea ba dumela tsopa tsana defense state nna ba re ka mora ba tsopa sa United Galaxy bo mpotsana kwa mora bo le tshwenyo botse botse ba sintse mo kae re bele tshepe kline
1: se go no thata go sintse fela ka go sepeleng ga motlhahlisa mathomo mo
0: khone ke tsena mathomo pe ka
1: ke yona ya mathomo go ya go raka ba ka o mabishi sa bo bedi go ke se bene thaka ma motlhatleng ka lenane go lagage la o tshe se papadi sa tsona le yena mbunjana wa ra ka mo ga ra lwa pa al patelo a muisha ko mora go mkhontsa a bua tshe a se ndonga a muisha ka mo tlhako to le ko maemo nga a bo shupa ka le tlhako re nna go ntsha mo no re ndonga re mo tswa tshe ko pele a ba thabela di ntla ko pele impa ma mo tla o ba shireletse mo no re ba pa la gore a ka gona go maka yena Terence Mashego ga ya kopile ya ba lorogo ba
0: phoso ba ba re lebele dilo tsa tlhopa sa Durban City tshepe tshiba di city botlhaga bo ba bo dirileng Durban City ka dilo tsene
1: ke botlhaga le nele tsano ye botse mkhonta wa gona go bona re be setse ba ya la kgwele ya bona ba tlo ba sa ka ga itse ba re pitso tlatla o tshwana le ola wa ga botha botlatla ba rata kgwele ya wa giwa o tlo wa go morago karolong ya pele papadi e ba sa gone go ya go tlo wa go morago mo karolong ya bobedi ba tshomile go ya go morago ya ba lore go ba le diba ka tshe dintsi tshe le gona go bulega tsa ka mo mo le le morago la tsapa sana tshe galaxy ya ba lore ba gona go di shuma
0: o ile bona karata mamotla le khone
1: karata a mamotla se a bo tshisa se seri
0: a se go tshisa ta mati a wa
1: tlo le a ye yona ke tololo se re se bone mfala sa go sha botlhoko mo khonsa ke go re di papa di ja di khobalo tshe re bone di papa di rolwa ka ka le paradise wa ka molabo e ka molabo ba gona go di dressing room ka polelo ya seeng ke ana ka mogore bone mfala gona le lo papa di a sebi ye lo re ibe e gatlisha di ya maemo a tsho mo ya karolong ya pele ya mathomo ya maemo a go godimo mara karolong ya bobedi re gona go bona di petogo tse di bolo
0: motheletsi wa thobela fa ka mogolo re papadi e tswetse botse ka gona mara re tlhopha tsa yona Durban City le Chief Galaxy Durban City ke dinkwete tsa Nedbank Cup ke yona o gona Dr. Tsamaga o gona motsweletsi Ndiko wa maimela lela ke tsebo rena le tshaisitse o re tswele pele ba re tswele pele
1: ba tshaba maikarabelo na
0: o ba re futela ba go ba re tswela pele futela ba ikuka ba tshopatsana defense
1: a ga ba tla ba shuma ba tle moshumo ga pele
0: ba tle moshumo
1: a ga ba shuma
0: re shuma na go kekele
1: shuma na go kekele
0: ba re ba di kele ba re ba tshaisi Andres happy with for mo tshopatsana defense cup ho re lo kwa cup confederation cup
1: ke nete mo khonse
0: ho le ba tshopatsa defense ka ba re lo ke ba na le bona ba banyane ka palo ba tla ba di ba ba di khotlela tsa o ba re tla di bona ka ka mtlhano o ba re tla di tsa tsatlene
1: ge ba ka ka no fa tsa setlhopa ba ba gona gore ba sire ba be gona kana ka mola go top MTN 8 ke ana mo lo re ba ga ya ba o kana fa tsa setlhopa ka ka lo re ma sheleng jwalo a tsene ka squamen sa Durban City mo ba ka gona go nya ka di papadi go le ba ke khala a le gona mo di mo kgweleng ya maotso wa tseba gore o njela ka le bantšha ko kae o humana dipapadi tse e le gore di tla kgona go mo thusa go raloka ko ntle le ka mo gae mo aforika borwa
0: o boboka mosopi ya pitso tlatla bele ka motlhatlhi wa lebakanyana bo ka phadima ka baka la sebjana se goba ba

0: matla ma botse le gore ba ka gona go fenya mo le re ma motla ka masheleng a ba wa khumanang ke bona ke yena kodora shulo ka mo gare ga lepatlelo mkhonsa o tsene le ba bang ba ba mo ba ga ba mo tlhogo ba ga bo le bona ba thabile go bona a ke ke botse go mo go bona bona ba tsa ba tlo ishumo sha jwang go re di ditswalo tshe di botse
1: ke ne ka re re lebelle ba ra luki ba le re ba gatatsima mo hape a hone mre request na passport wa tseba ke
0: eh jo a le mkhonsa
1: ka mo ka o mole mole le passport
0: a wa le ndamane e fumane
1: eh le o wa khwisa le ndamane e fumane passport
0: le ndamane e fumane
1: e le mre luki lo ringe re ka ri ya eh li tlo li tlo nyana ka kwa o ba ba sale fa senyana
0: ke le bele jeli tsona la ga pogan pole mo bo ga re ba le patlele mkhonsa
1: ya
0: o ra luka ga botse kudu o gona gore a o ka semone a ile kudu ka mo ka rolong ya setlhopha se ba relokang le sone gore a batametse di 18 area jaaka mo o dula kudu mo gare ba lepatlelo ebile o kgona go thusa le morwago la bona go sireletse wa kgona go bona re madona ge ba šhala ba montšhetša ka montle ke ka baka la pogenpolo a mopaledisa go raloka mvela se ga tswela ka montle ke ka baka la pogenpolo mo gare ba lepatlelo a mopa a bapaledisa go raloka
1: ee ke moka ka mo setlhopheng sa TS Galaxy napile tshumzugasi awa uri tlo atsena fast ka onye ka motho ene be le tshumzugasi a di rata kudu ba mogae onye ka ana mola bo kwa eastern europe
0: yo ke bo vich
1: bo chemeni bo finland onye ka bo hagari ke pleketsa bo go no way
0: se go lo thata ka tshumzugasi ge ma mthlapa le tshe go fenya netbank cup re tseba ile a e fenya ka ana mengwagela re tsebang e fitileng ke ka baka la gore dipapadi tse dintšhi o di rekišitše mkhonsa re boletse ka bontamane re boletse ka bona dithejane o khumane masheleng a mantšhi mo le rile nke ba kana fa ditše setlhopha ka ga a sepidi tše dipapadi tše di botse tše le gore ba thuša setlhopha gore se kgone go fenya empa yena a senka ntšhi masheleng awe o ba tshwere mo go yena a re bona ba ke nang le bona ba tla ntswela mogola empa wa kgona go bona le mollokong selepa sa magagane se ba fitlhela bo makezi ba thoma go tloga ganyane ganyane ko fase ke yana ka mogolo re gonyale ka morago ga papadi yeke moya wa dipapadi o ile o ya fase mo le re tlo kgona go bona re le papadi e latelang phenyo sa tlobo gona o gopola gore ba tla mo papading e ba na le papadi tse lesometse ba sa fenye
1: ba sa fenye ye e ba ya bo lesometse
0: ya bo lesometse ke mathata fela ka mosetlhopheng sa yona TS Galaxy tshimosukase la mathomo re be re bona o kare o tlotlisa diphetogo kudu ka mo papading ya kgwele ya maoto kudu go ya gana ka mo porofenseng ya Mpumalanga ka ge re tseba gore gantši wa ba bolela le batlhatlhe le balatedi gore ge ba raloka ko Mbombela a ba khumane dipoelo mara ge ba raloka ko Solomon Matlhangu ke mo ba khumanang dipoelo mamotlha ba tlile mo Peter Mokaba a se ba khumane dipoelo mo magalagang ba lebeletse gore ge re ka fenya e tla ba e le gore dile se se botse empa go sepele ga motlhatlhe mokgontsha
1: Pekanovic Adnan Pekanovic ka pele ya botlhoko a re nkane ke sepela mola e le nna ke isitseng setlhopha dipapading tsa magalagang mo e le goreng ba fetile ba fenya bo Mamelodi Sundowns o se bono ba setlhopha sa yona TS Galaxy
0: gona le mantšu a ile a ntšhena back information a re le sepetša dipapadi tše di botse le reng le sa dipapadi tše di botse tselang di tsamaišang le itlišetšeng ba bangwe ba le gore ba tla tswela pele go ba le ba
1: sepetšeng
0: a bole a botša mong a setlhopha
1: re tlisa re tlisa ba le ba didi
0: ba ka mo fase ke ka mokgo tshimosukase yena rile nka sie ka go reka mpe o lebelele ka mo fase ga re a lebelela ka mo fase ka mola a se khumane dipapadi tse le gore di ka kgona go tlo mo thusa mo setlhopheng
1: motheletse wa thobela FM re emetse gore setlhopha sa yona Durban City ba fiwe sebena sa bona di-metal tsa bona tsa Gauta gomme ba ya go emela Aforika Borwa mo dipapading tsa CAF Confederation Cup ka e re tseba gore Aforika Borwa ba file maemo a gore ba romele tlhopha tse pedi tsa CAF a ge go badiwa ditaba bele ge ba di ditaba ka mokgwane ona pele re
0: ke gona re bonane mokgono
1: ka bogano
0: ganagana ka mogotlho
1: a ge mothetso tola FM ka ge e le goreke ba sa itukisetsa gore ba setlhopha sa Durban City ba tle ba khumane sebana sa bona le di-metale tsa bona two Durban City ra ba lebogisa one setlhopha sa TS Galaxy ba itikile fela o tshwanetse o be le mofenyi o motseng ke tsa dithapo ke diisa phaposing tsa gagwe thobela.

0: lena banna le ya ntshinyetsa banna ke nyaka go swara motho fa lena le ya ntiletsa le ya araba le di a batheletsi wa Thobela FM le se ka etsa daire le se ka etsa ke a tseba le nyaka go tla moye e fela one taba ke tla norolo ka voice note ya gago monno wa gaba re ena ra ko re na ke mang ke koshane e le goreng re no topa bjalo le bjalo ke le boditse ka re tono fela re topa o tee fano re ko re na koshana tse di re kgethang molaetsa wa tsona ko o fete le go potsa kae gomme go na le mongwe sho ba kgethile le ena tsatsi le lekgono ke re ke ya mo topa ke mo tlise moye e fela ka madimabe lena le ya letja ka bontšhi gomme ke palela ko go mokhumana e re re mo tlhole ka fano Thobela.
1: Thobela 6 mogashwa ke se ke Thobela FM ha to ya ka o bolela le CNT Viki Matlasela ka mo Almastrif C wa ha skopana ke kopela pina ya Dr. Nel he are ke moedi a re tlalele re ke a le kolota pelo tsa ka di lendi morena ankarabile ke le go di modimo nyake ke sa bonala ka re ka lena matsatsi re tlo selela selelo musa ke seke ke se ke skopana ka malma strip si ka mpumalanga

0: when you're living in an ideal world, o santjo fela o e ba se se bitsang ke gore flexible and spontaneous. Yeah, ke go le ni khona ka kwa setzulu si motzulu le ga ka kwa la o le ka malato. Ke nna ka o kitimela ka kwa go la meropa ba gona bo KV ke go rena batla kae ka ditaba. Ke tla bua ke re lo ka botse go shana ye wena motho e kgethileng skwa fela pelo e tla o tla e kwa botse wena tshwara jwala. Batho ba ka meropa dumela.
1: Sama kwa sa kenge. O tla re fisha wa tsena pote go se se paleng yo wena se pa se re se ka mola ka mone ke la mathomo ke se bona ke go bo tsama ke to boitse di jas se re go o tsa re kile re tsene ke pepo ka ne jole re ka ra tsena ka pa se le se bona go kwa
0: le nne ke ke tloga mo ke tla gana ka mowe.
1: Ya go botsa nne go fana ke go ka tsa o go pole gore Paris re eng bo se go ba le gone ke bo se go ka moba taba e ke bo se go ka moba go fa ka moka e ya bo tsenela go tsasa wa bona sa le ke ya le tsomeke ya e no ka sa ma ke go botsa ba tshele ke gore di sa gatlampana re tshambelo ya bo se go night prayer hey king ke sitse ke le go rena music festival e le go yana Dr. Wine Mashaba ka gara ga thapelo le wa tsaba o tshe o le go bontsha dinthatse bohlokwa go dikutse gore re tla be re sha di lo tsa rena go yo go di modimo re tla be re rapelela le go khopela fa ile go re ka nete re a tsaba gore re tsena le dikhoso re tla rapelela re mo tshumisha gape ga go bana o re ka mehla re ka go yena ntle le palabalo ge re tla bana o re ke setsetso le tumi so fela ke se re nngwe re se a direnga bo se go mbebe re kona ka mo meropa fan international ke bona la mo fa o tsene nna ke na le mo tiragatsi o tswa ke tsotsa ka go di mo le le o le panade wa tsene ke sa ikutlisa wena sama ke re bana a re kone ga le gore go nna le batho ba e se go nna le ba ba nne le bona mo expert ba re batho ma pila nna ba tsoma ma pila mo ba nya ka eng ga ne ba tlile ka ma pila se magoka ma pheri dimeli le ka eng se go le tshe go tswa ke ne wa tsanela thank you le nna le ba watsa o tsale mo tsako go kutsi ke tshisa gore na o tswa ka etsa leto la mmino le gore o ikwile jang ge go okgetsa ka gare ga ba diragatse ba mmino wa gospel kudukudu o sa le moso jwa le wena mathiri we ba o tloba karolo ya thapelo ye ya Dr. Wine Mashaba
2: le ke ikwa ke ikhomphehile gore ke dikirile ge ke fumana invitation e ka kwa ke kwa ke khomphehile ka kwa ke kwa bosi gore nna ke nna mang that is why motho mong ba khonne go pheta
1: ke modelo wa mmino sa mma mmino mo feletse e ka ba gospel e ka ba jazz e ka ba mohuta o se ka ba o fone go tsena ba o tsena le thapelo yo
2: and then e pina ya ka ya mathomo ke tlhobile ka ke le gore wena
1: ge re lebelele leto la gago la mmino le tshomile kae ya yona 2024 goba o thomile morago rago
2: aa nka sa re ka 2024 because go tlhomongwe e leng gore ke rata kopelo nako enkilenyane ka mo gae go tlhega o tsena ko kaping ko ntse o fumana mma gagama o jika o ya ka mo o fumana ngwana nkitse sephela ga o jika o ya ka o fumana mo ngwa betsa ye nngwe ke ka bogo re phelang ka teng ka mokgo ke bofikeng ka teng o tloga sunday school ke ntse ke opela go tloga kolo ko di-prayerseng ebile ke sale ka fumana leina la gore ke nna bo dimataba ko dimpe
3: Hello South Africa. Now on le mathata ka gamoring, o tshwenya ke sefula, sugar, high blood, le mathata a mangwe a semoya, mo profeta le duka o gona o thusa. O ga mo hoja mafilong a alatelang.
4: Jenfes, Polokwane, Pretoria.
3: Lo mo leletsa, o ga mo leletsa mo di nomorontse.
4: 0661667945 or 076-116-0218.
3: Kima khona tsohle. Bashumi mmogo gore Thobela FM e hwetsagala go dikgokaganyo ka mokatsa le yago. Ke rena at Thobela FM yaka. Re latele. Kgetho yaka.
5: Re tshwama ka tshape.
3: Alright. Amogala Zex Mogashwa. O kgetho yaka.
6: Kgetho yona ke motheletsi
3: fela mo go Thobela FM.
7: Amenia, Amenia, Amenia la fase ka bophara.
3: Mo shato wa tsebo le boithabiso.
8: Thobela ka mshate, Thobela ka mshate Zex Mogashwa, mzekezeke. Ke ba bolela mo ke ra sika thembisa ga e ke bogama ke ke gopela ondra lokele Brenda Russell. Ge are ideal world
9: an ideal world
8: a go no pela thank you Zex Mogashwa.

0: Refitza Joan o rebera tsome go nya ka dinya ope. Hm? Refitza Joan fao. Hm? Ai man. Kana re go bona le ba mohuta mang batho mo lefaseng. A king mona da re depression a re le o motho a ka sa monya ka mo bophelong bya ka. A trenchy a son. Molly. A barbot selo king. Etu bala fa mo shate go le moya. Metso tso shile ke ma some pedi etaro are le bile irinyela ke bo le someti go tobela fem mo shate wo le moya nna ke sale zikswa ga magasha ka morao ga microphone go mmelena neo a ke la gago la ke kgetho ya ka kgetho ke ga go bela ka motheletsi ke nya ka go kitibela mo na Facebook ya tobela fem ya ka ke kwa maikutlwa lena gore na litheletsi le moka e tshe la le khono mo ile go renye le la tletse ka bontshi mo la tshe mongwe sho o re dumela zix a ke go tsheletse ke le ka dikubong ka gae Helen na moabelo ga e ke ga magongwa zone 3 ba re tobela fm ke ka moga selepe a tsoko ke string lee lela smalachi a ka go gola box pack ga ile moletsi a ga phago ga o sule ga bo mdiwa michael mike a re bona zix e ke na le wena re le boga a khetho le sanda wa na wa le down sa rola zix ke go tshitse ke le ka moletsi a matamanyane tango a matlatse ke ra moro ka re bona a ke na le wena ke le ka mo Eli Don Magabeng le setse papo are nna ke na le wena ke le ka mo Wash Bank ga maraba Bendo Street ai khona ai a elsich ai ya garage o ga ke Wash Bank ke ga Wash Bank ga maraba ke ka mo Napile street Bendo street tsa na kae mowe a ka motungwa pere ke se magofe ka mo moledi ka mo ke mo tlalipole pinga re ke na lo wena ba re zix le nna ke na lo wena gape gona fano a ke le ka mo ya no re ke better ka ka current ka kwa mokopane extension 14 ba re ke na le wena ke lebogangwa ga mphahlele ya gomme moletse mongwe sho fane ba re Ruben Mohlaka re bona ke na le wena ke tshelete ke le ka mo ramongwana number 1 a re gopela spoke sage batho romela molaetsa ka voice note ya romela molaetsa ka voice note gona fano ka kwa gola sekgose sa ga mamaila kolobe tuna Robert Lenyanyabedi a re ke na le wena Mphoza wa di love love a re bona ka mamatala mokobodi ke mo re go theleditse botokwa motokwana motokwana makhuleti mologadi mothapo ee o tswe ka mama mothapo ka mo ya o ka botokwa ka motokwa ya le matjiji ya e ba tokwa ke mysteries ee ba o jima mysteries ka di 22 re zame ba di 22 a di bua go bana re go tsheletse ke le ka thembisa ga mate ga e ke maderi ga skororo ya ke di puo di polelo go me kha di ya bathoko re bona re mmogo ke ena nthabiseng wa ga tema ka kwa go la le sma shite se fateng dango ya mele jone sa le minchi wa tlhaletse wa tsobela fm nka rata go ka e bala ka moka e fela nna go ke yona le swena ka metlhala ka mabaka ye masume a mabedi metsotso a re bile e ringela ya bole a sumete ye o go polo re ka yona nako e tabela re dj o go taba e tare e tafoleng ya motswa kwa re ya dinamela di tafola nna nna ka ye nako a e a re tla re namela di tafolane ka ye nako re sa kgetha re kgetha tse leng tsa gago a di ko sha go mera nete fatsa gore re ya dira lo ka go ile ka fa o tla beng o dinyaka ka ona batho e hi man nako ye a sena kwa politiki ye ke nako ya o netefatsa gore re raloka mmino fela ka ye nako
1: ye ga se nako ya politiki honorable speaker
2: we have the rules of the house
3: one word rule are you right
1: ke nako ya mmino le modula setulo wa boithabiso Six Morashwa
4: hello cupcake
1: mo thobela fm mo shatola tsebo le boithabiso

0: Yebo shakya kulikithi zofali Taylor ICU ngilosi ukula khabishile kwa shaho cha ho retabile khumalo uvalo mogotho bela FM le go tla gaisho la Africa borwa 87.6 planet 2.1 ke moshate wa dialmo ye ke moshate wa tsebo le witebisho ho mikedi mele fela gore bona o ka ipsinne ka tsone re go butse gore na hitafula na itekiluka zwo posa sefi go me easy maps ara bona ke tsileng Augustine ho mo bile le go bile le mathatanyana le hore ke paletse go ala o la iba fela ga one taba MJ the DJ le ena fara wona ka tsile le nake a tla fawe le nna o bile le mathata le hore ke paletse go ala o he bana DJ chaka me o tota king mathata king DJ chaka ba tla gore e ka ofela le re mathata iba fela ga one taba ke le litile fa e tlang le bathetse ba le litile re tle re kwe metsoko lo tlwa le swiri fa wenge e lo tlile re tsokolo ho yona mo go thobela FM ya le go tla ga shola Africa bo re ke mo shate wa tiele moya mo shate go tsebo le bo itebisho nete ga re ope thoko e bile re tia se la la rnore se la la we
1: Kgweding ya bašomi, Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Ga re boele morago, re tšwela pele go go thabiša, go go sedimoša ga mmogo le go go ruta. Thobela FM.
0: Moshate kwa tsebo le boithabišo moshate kwa dialemo ya go megona o ipiale se o ka se dira ko kala romela WhatsApp ya gago mo go 0713696606 romela WhatsApp ore botse fa gore na wena oa namela tafole ya motso wa ko o le mo kae na o mo kae gona fiale ke seng ne go tseba gore na wena wa namela tafole ya motso wa ko o le mo kae 0713696604 yo ke nomoro ya WhatsApp ke le bona mola ho Facebook go tloke ba la meletse le ene ke go gorena lena le ene mela le le mo gae go mikile botse fa gore easy maps wa tla o tlo rtswakela MT the DJ wa tla tlo rtswakela DJ Zati le ena o tlo rtswakela go mikile bona he ba shesha e ba re a ba ri tla o ka tsinretse e ba fele tlhokomele fa wenge le tlhokomengwe bileng le le o tlele ga botse le se ka ra bona ke gitimela Thobela FM go mela fika lore le tsena ka ga di kotsi ke tshelo mhlongwe tlo re lebetse fa gore bona e ka mhlongwe ona le ko ya gona o DJ wa sopedi le ma fira fa bana e go mhlongwe le bokile kwalo kwalo kwalo kwalo kwalo kwa le sikela o tlela lebelo la go dimo o tlela ga botse le fihlo ko le ya gona le le ga botse bile gape se o ka se dira fa le yole ka motho lo re o tlwa e le sopedi go ba e le DJ ke tlo nwe fa gore gona le batho ba tlo ba lotlela kere e le nane lo khutsa botse go mela ba le motledi e le ska go shesha ku damn tuda shesha

0: 作。Tobela FM in the mix, in the mix. 不作。
1: Easy maps, I wanna. Hey. Nangani lo garo sa ipila, wala na pa na pogo kamula muna. Hindi ako lo, chili lo lech. Okay, katumiko kaya lesanya na pala yano sibele la pala yano sibele la leon. Ibe pala rizinne man, la rizinne kamza kwa gao. Eh, wala kaka nchi je. Kikamu kwa lecha gao?
2: Actually, that was a taste. IWZY Maps and Map.
1: Oh yeah.
2: Then in TikTok get at Easy Maps. Then Instagram get at Easy Maps 25.
1: Easy Maps, muna ocho ka follow kona Teflobo ga.
2: Mam Tintan.
1: Relevo ga or tsakeje. Adumele ko Mam Tintan ko.
2: Awa ba tadumela.
1: Awa. Re le boga kuru. Le sa pele go ba mhlongwe e tshaile gana fa.
2: Actually ke na le gigi.
1: O bo sa pele. Ke
2: sa pele. Ra se pele go ya batho ba le horeng. Aba e ka mmereko. Ke re naki.
1: Oh. Even a mo thona grudile. Oh pele go ya batho ba le ra ba e ka ka mushumo.
2: A gara pele ra ga maikemisetso a fa pan. A re ga maikemisetso a mateng.
1: Ona o ye pele.
2: A ke pele ke mmereko.
1: Okay. And o tlo le kongwe go me gona bya le wa tla fa o sa pele.
2: Actually ke ne go feta mo 77 on Peter Street.
1: E be ke re be ke yo go tsoro ya pele. Ke sa re bolwa nna o ya kae o ke go tsona o sa pele na.
2: A pele ke go.
1: Okay, easy maps re le boga tlhem go melotlhele ga botse ba nna ko le ya gona le pitse ga botse le tsina ke re. Re le boga. Yeah, no re le boga. Easy maps.
2: Okay, thank
1: you. Sure. Ke hantle ka mo paro wa Afrika. Joja Afrika, malimi Afrika ga mogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Motobele FM #

0: le rato le fire program 10 tsere magic beats mokoto bela FM le go tsa ga shola Africa bo ready 746 planand 2.1 ke mo shato wa dialo mo ke mo shato wa sibo le boithabise ke bona AD ka follow go la bush back range ke bona faka eco boss ra o ka se bona go tle di jomane ka mo go la bush ka mo ka mo mpumana ka mo ka tsi bona re tsina ka wena ke le boga wena ka fa bo eco boss bitse le fena metso so jile gi ye mibe di ri bile ka mona ri la ya bo ke pili go bo go re bile ke na kwa ga o ya gore wena wena ina me le tafola ke go rena wena me le tafola ya motsa ka o le mo ka ene mo ra magale ke 086 0002452 le ja gore bile re go rena wena wena me la tafola ya motsa ka o le mo ka le ja gore bile ke go rena mo ka o gona bile ari na me le tafola ya motsa ka no DJ o ka bona Sinya ke tlapatela bana ra ba bona ke tlapatela o ka wena sinya go make nnete nena re ya sinya o sinje easy maps re mo le boga ka motswako wa gae lokwile motswako wa gae gore bona ke motswako lo re tlo tse fa kurukurukuru ke le boga ke go me se dilo tswa pele ka metswako ya rena ya fa bona fa pane ba fela eh o mongwe o MT the DJ ya ra ke se bona ke retene se kleto ke ka raya ga o netaba ya ga o netaba MT the DJ re tla re kopana e tobela
1: re lo tsinga mishana
0: re ona le kai
1: Aworo.
0: Eh.
1: Eh, na ya re tshele di re le ka mama ha eng ka mo. E jwana le go easy max le bona e ba fetse ro ro velela man.
0: He, bana go rolo vula ile easy max.
1: Yes, yes, yes, yes. O ga di ite ka matla di mile ka matla bo rwa ka man.
0: Ya, bona ke DJ Ripsine ka motswako ga ya kere.
1: Hallelujah man. E ke tsa mo ya ka mo mo ka mole le so di motla.
0: Le re ke ma go kae?
1: Jafta Matladisha ka momo ka molelo so di motla.
0: Oh, Jafta Matladisha ke le bogile kere.
1: Dango dango.
0: Eh dango dango. Beta fela kuti fela mtsutsu. Ke bile ka mona ri la ya pele. Ho mi yeke. Tafola, tafola fela. Ke tafola ya motswako. Ho mi gelena no le le re go hore bona. Ke tafola ya motswako. O ho kolo ena gore nnete ke tafola ya motswako. Ha pika se tafola ya motswako go mi o tlhoka metswako. Ile o tlhoka le o tswaka la kwa fa gore o tswakilwe. Eh o tlhaka tlhakane. Thobela.
1: Nda.
0: Hey nda.
1: Eh uni.
0: Ah wa go bona le kai.
1: Ah ya yona.
0: Yeah.
1: Ke na me ta fura le mara ga di tsinya ntse go kana.
0: Wa ene mela le yena.
1: Go ba.
0: Re le bo ga ke. Ta fula motsa go dumela.
1: Ya di jo ga dumela kai.
0: E go bona le kai.
1: Ke mela ta fula motsa go go le ga mo Ivory Park ga di Facebook ke na pita kobo.
0: Pita kobo ga mo go la Ivory Park go le bo khila kere.
1: Mushate.
0: Mushate mo holo watse bo le bitabisha tshabela FM tibela.
1: Ah oga oga.
0: Nala ka, le ka moy.
1: Bona le kai.
0: Ah kirna bana ba.
1: Ah ona ri na mala ri ka mo khwa tshufu ke mo babu babe.
0: Mau babu babe ka mo hola mo khwa tshufu ka fa wole tsina ka tafula ya motswako.
1: Ya tsina ka tafula ya motswako ma.
0: Re ya le boga ba ubwa.
1: Dangi.
0: Dangi dangi dangi. Tshabela FM tafula ya motswako ra no cha.
2: Ke o ka dumela.
0: Ralo chaka mowe.
2: Jo di khale ga e ga khoshila le fe.
0: Eh bana buti jo, buti jo.
2: Na re ne me di tsamfola mona re tshele di tsona fela, ana ka mo mapae ka mo.
0: Ah, ri ale bogari tsine ka yona kere.
2: Hallelujah.
0: Amen. Etse flo motsako. Si vela.
3: Dimela motswarre na wa bosuku.
0: He bana motswarre na bosuku na no mu.
3: Wena le mane se ba phanga ka mo moroje.
0: Ga ba khola moroje ka fa o lepsine ka tafula ya motsa kula yena mela.
3: Re tsina re namela tafula je re dina mo go di mogatsa na mara ke gopela nomoro le ya WhatsApp e ba la ka speed.
0: Nomoro ya WhatsApp ke mama ke tlo fa yona kere.
3: All right.
0: Ke tla ba la botse ke tla fukutsa.
3: Ena
0: gira gira gira gira gira e wala Augustine fukutsa ukadzini fukutsa etfavela
2: DJ yoga
0: ele ka ele ka ele ka kamoi
2: e munna u bona la lema le paga mo le pala ka mo nongsimo
0: ba na male paga mo gola asile pala le ke kai le re ke kai
2: awu di wile ke nna go le pala le go le kgile ha ke le karapa DJ yoga
0: he bana ba fela ba ke ya matele jana le gona mogae mo
2: e ke le karapa la monong ke namela le wena ke le monong mo mamotho
0: ha o re le bogare a re tsine ka tafola ya motsa kwa kere
2: amen
0: haleluya o mafelo nka yo tobela FM tafola ya motsa ka dimela
3: o kae buti
0: ke bona le ga ya mama
3: na ke pe
0: e
3: malo
4: Pape, papa mosos.
0: Oh, manua, gatle.
4: Wait, okay.
0: Eh.
4: Tafuleke.

kimuna dana. Kuna kubona kidile ko shali yena. Ke gale ke mi ke re kimuna ta ke go dira ko shali wena. Ara bona ke libile kimuna ta gona biale. Bo juba na bo e la tsofa gore batho ba o epela ba tisha bushu. Ba dira tsona dipili tse bushu. Yo la ra bona ke ya ko kimuna ta gona biale. Ke bona meletse tshola fela ba re na ka sinche ka se rincha. O kwa story ncha. Njama ntswa ka ka muwe ga re ile ba ntsha ko sha moko moronya na kuwa go mme ba bala thaka thaka ipa phela a re re a wa tshiri botse phela go wena makhasi likhi monata ge ba mthongeng ne di so sengwa dile mo go Facebook.

0: Dumela DJ Olga ke mo somagana ke namela tafula metso ka ke le mo sebitiela magatle.
1: DJ Olga rena lena.
2: Okay, ino ke lebo mkhathile. How le taba? Ke lebo ha kudu, ke lebo ha. Ba lor ba tswa bana le nna gona bia le ke re bona. Ari tsine ka tafula ya motsako mo go thobela FM ya lo khotla ga sho la Africa bo ra mo shete wa dia le mo mo shete wa tsibo. Le we tabi sho kuma gona bia le ntibele le ke ko metsoko man. Ke na le metsoko me be di fa ke na le MJ the DJ. Ke na ga pele DJ Sati. Sati le MJ the DJ. Arthumenga MJ the DJ re go hore namtsa kwa gae o sepela ka se posese fe MJ the DJ o tla re tswakela gona biale re no go hore na o tsamatsa majwang motsa kwa gae
3: DJ o ka DJ o ka DJ o